0: The Star Radio, alas 8:03.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sub si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Gainom ko D3 Bio, Sir GP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake nimo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir GP. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
4: Wow.
5: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
4: Oh.
5: Kung ang imong small intestine, Sir GP, kampiyon og dili irritated. Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
4: O dili ra mauna, Dok. Sayon pa jud nang pagpagawa sa imong mga hugaw.
5: Tinuod.
4: Usa pa jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
5: Dili yun.
4: Dili matrap ang gas. Ipadayon ang paggawas imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
5: Yaw,
4: pero
5: ano?
4: Dili kaya ni plain D3.
5: Correct. Ako, Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
4: Ah, syempre. Correct.
5: Nga naman, daghan man kang ipasulong nga mga bad cholesterol.
4: Of course.
5: So, ang maka-neutralize radyo aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin, is ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio.
4: Uh-huh.
5: Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol. Mas daghan jud ang naa sa D3 Bio. Tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pod ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
4: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa jud na ay fat aron maabsorb siya. Mao nang kumpletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
5: Ingon ana ang D3 Bio, Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka. Kay combine na siya.
4: Siyempre.
5: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Kalas kayo na.
4: Kalas
5: mas maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
4: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
5: Correct.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Manang bintaha ra jud, Sir GP, kung naka D3 Bio ka.
4: Bintaha.
5: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
4: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kani adto pa to. Karong dako na ka, wala na.
5: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
4: Of course.
5: May monolaurin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
4: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3. Nga naman. Kay makapahuway ang ako ang pankreas. Ang pangkreas mo ay kusina sa itong lawas.
5: Gipangkaon.
4: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
5: Murag yung kusina.
4: Oo, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
5: Wow.
4: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod ayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
5: Yes.
4: O dili madaghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
5: Correct.
4: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
5: Yes.
4: Mao nay rason nga nung gusto jud nako mag-D3 Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
5: So kita mo kung unsa gid kanindot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
4: Oo,
5: so
4: oo.
5: D3 Bio na sila, Sir GP. Dili na siya mabankrap.
4: Correct.
5: Ang imong pancreas.
4: Dili ka magka-diabetes.
5: Dili magka-diabetes. Mao nang mas maayo jud kung naka D3 Bio ka.
4: Kana. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Miloy, maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka si
3: semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
9: Feel the music, Star Radio.
0: Oras sa Star Radio, alas 8:09. 80s

0: 500. Vă păriți să vă răbutica nationwide.
1: DTX 500. Si Albert nga taga Dumaguete.
2: Ako ang akong mga TL o mga panakit.
1: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
2: akong gindouble dose o kakapsul sa buntag
1: o sa gabi.
2: Wala pa'y bulan,
1: nawala ang upag-upagong sakit sa akong mga kamay.
2: Piktibo kayo ang DTX
0: 500. DTX 500.
3: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inomog DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga Galidi X, ay mga Galidri Bayo. Hello, hello, hello. O sa gamahimsugon, mabungahon nga adlaw sa tanan ato ka mga suki, ka mga tigbalamati. Welcome mga higala ni nga to ang bago na usab nga edisyon ni nga tong tulumanong kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ganunay, walay lain mga higala. Ganunay naka DTX 500 o ganunay naka D3 Bayo. Dog hands, alima nalo sa inyong mga simiaan. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live nga abot sa itong Bagsibya, Visayas o Mindanao, tibuok kalibutan. Ay, hopefully hanggang nakakape na. Nakakape na ba? Oh, pili agyod ganunay ang healthy herbal nga coffee nga naa sa mga butika. Para nga dilita magmahay ba? Para nga magkapita, gapanambal ta, the same time ga cleansing o ga detox ta. Inga na kanindot mga higala kong naka DTX Coffee Mix ta o naka DTX Premium Coffee. Ang mga bago kain na ito ng mga klase sa herbal nga coffee hanaanas mga butika at tua na yun. Anyway, mga higala, di ba galimta ng ito mga clinical products is available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Oh, ando na yun. Ando na yun. Sambuanga del Norte. Hello sa itong mga higala, Dries Dipolo, Gumisamis Occidental. Kumusta ang tanan na ito ng mga pangga karon nga nagka-tune in sa itong programa? Ang itong mga nanay datay o naka-DTX 500 yun na kanunay naka-D3 Bayo. Anyways, guta na ito kadali mga higala, kinimpipila ka mga health benefits nga makuha na ito kay daghan ang gapangutana. Dagan ang na-curious mahitungo na ning pag-inom na ito sa D3 Bayo. Unsa magin ang D3 Bayo? O, timanaan na ha? Timanaan yun ganunay. Ang tatak D3 Bayo. Ang D3 Bayo, gikan na siya sa vitamin D3 o BCO. Cold compress virgin coconut oil. Muna'y kombinasyon. Munang gitawag siya D3 Bio. Yan. Nana siya vitamin D3 which is very essential kaysa tong lawas. Magkaedad ta. Sa mga mamis, magka-menopause ta, kinahanglan tag vitamin D. Magkaedad ta, kinahanglan tag vitamin D. Masakiton ganita, kinahanglan tag vitamin D. Hinay atong immune system, kinahanglan tag vitamin D. Luya ang atong bukog. Oh, kay may edad na ta, kinahanglan tag vitamin D. Kung natin problemas kasing-kasing sa itong mga ugat, kinahanglan tag vitamin D. Oh, importante ka ayo ang vitamin D mo na mag D3 Bio. Kaya sa D3 Bio, naana siya'y vitamin D. Vitamin D3. Pinakakmindot nga klase sa forms sa vitamin D. Muna mag vitamin D3. Aka, pag D3 Bio na lang. Oh. Kung gaino man kag D3, vitamin D3 supplements, kailagahan man yun kayo. Okay. Well accepted man yun ni ang pag-inom o paggamit sa vitamin D sa tibuok kalibutan. Daghan na yun ang, actually, daghan yun ang gainom sa vitamin D. Labi na yun to may mga edad na ilahan ang ginainom kada adlaw ingon nga suplemento. Unang gikon na ingon na to nga Kung gusto kag makagamit kag nindot nga klase, pinakanindot nga klase sa form sa vitamin D supplements, gamit og D3 Bio. Kay naa na kay vitamin D3, naa pa kay virgin coconut oil. Muna'y vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. Yan. Diba? Naa na kay vitamin D3 na mainom. At the same time, gipakapinan pa mga higala. Gipaamanan pagyud og cold compress virgin coconut oil. So, kana mo'y imna kadaan nao. Okay. Ano yung pibila ka mga several scientific studies nga nagpakita sa pagkamaayo sa medium chain fatty acid nga naa sa cold compress?

natural antibiotic killing disease. O kana mga sakit nga caused by kagaw, caused by bacteria, caused by viruses, even parasite, no. Daghan man na, daghan gina, no. Ang kagaw gakos gina balatian. Kanang mga kagaw nga naa sa lawas, ginapatay na mga higala ni lauric acid nga naa sa tuan D3 bio. Muna mag D3 bio ka na anlaw aron nga protektado ta gikan sa mga kagaw, gikan sa mga bakterya, even parasite. Pwede sa mga bata, pwede sa mga may edad. Pampamilya mga higala nga klase sa herbal. Mag D3 bio ka na anlaw. Ang ginabuhat ni D3 bio tungod kay naa ni siya lauric acid, ang mga microorganism iyahang ginadissolve o ang mga lipid coating wall mga higala sa mga kagaw aron nga dili sila makakosog kadautan sa tong lawas. Pagkanindot to. Oh. Gusto tang protektado ta kanunay sa mga bakterya, mga parasite sa lawas. Pag inom ka na adlaw D3 bio, giila ingon as a natural, gibantog ingon as a natural antibiotic. Tinood yung ka sir, anay nag-text ka, coming from 979. Tinood yung ka sir, mura ginay akong tambal, maglain akong ginawa, mura ko kahilan to nun, magsakit akong tutunlan, maghubag akong tunsil, mag-usap, lagi kong tagduha, kaditri bayo, buntag o hapon. Kaloyan sa Ginoo, mawa yun siya sir. Si Juanito de Aini sa Pulangko. Oy, hello sa itong mga higala dres Pulangko ha. Sir Juanito sa Pulangko. Ayan. Sa Pulangko, sa barangay, sa munisipyo sa Pulangko, naatay mga products dira. No, kung makaadto mo butika o kopi, makaadto mo Curemed Pharmacy, available na ang atong D3 bio. Oh, mura daw na gina. Actually mga higala, in fairness, very effective ang D3 bio. Kala maghubag imong tonsil bitaw. Pagka tonsillitis ka, sakit imong tutunlan, oh. Kalat imong tutunlan, imo nang iusap og D3 bio buntag og hapon. Tagduha ka soft gel, dali kay maayo. No, dali kay maayo mga higala. Kay kaya niya nga patyo ng kagaw nga naas tutunlan. Even ang kagaw nga naas tiyan. Mag D3 bio, ha? No. Ikaduha, one of the most outstanding ability mga higala sa extra virgin coconut oil, anita sa BCO, nga naa sa D3 bio. Kini siya, ang actually ang BCO, ang virgin coconut oil, gigamit na ni siya as adjunct therapy for dangerous diseases, sama sa HIV o AIDS. O, talawar ha? Giton ano ni sa unang panahon nga ang BCO na ay capacity nga mupatay sa kagaw nga causes by HIV o AIDS. Dili ba inalalim ng mga klase nga mga sakita? Gani ang kaso mga higala sa HIV sa Pilipinas, gasaka. O, gasaka mga higala. Munang kining BCO, kining virgin coconut oil, kaya niyang patyon ang kagaw nga gakos og HIV, even AIDS, kaya niya nga patyon. Ingana kanindot mga higala ko na yung BCO. Gani karon daghan na karon ang gagamit sa BCO na na yung mga celebrities nga gainom kada adlaw. O, gainom kada adlaw BCO. O, daghan na. O, ginainom, gina nila kada adlaw, no? Katong BCO, yun nga virgin coconut oil, ilahang ginainom kada adlaw as a supplements. So, kaya nakita as pag

0: karon nga ang BCO daghang benefit sa lawas. Dili laging ngon kay mo patay sa gagaw sa lawas. But in terms of nutritional benefits, daghan ang nutrition nga mahatag sa BCO sa atong lawas. Makapahami sa panit, makapabatan-on. O muna yung benefits sa kuan sa BCO. Makapaniwang, makapagamay sa buyon. No. Makapadaghan sa probiotics, anti-cancer pag yun. So, kuan na, ang HIV o AIDS, gigamit na ni as adjunct therapy. Gigamit na ni mga higala. O galing sakit nga hepatitis. Oh, tungod kay highlighting mga higala ang iyang antiviral properties. Mga virus nga naa sa lawas, ginapatay usab mga higala sa BCO. Ing anak kanindot ko na antay D3 bio kada annaw. So, pa may atong gihulat. Diba na ipatsada kayong herbal mga higala nga pwede na itong i-maintain kada annaw? O na ay D3 bio dira. Another one. Ang D3 bio mga higala, tungod kay na ni say cold compress extra virgin coconut oil. Nag-contain kani siya og strong detoxifying and cleansing effects sa atong digestive system. Ang atong tiyan, kaya niyang limpyuhan. Oh, ang atong digestive system, gikan sa atong tutunlan pa ingon, gikan sa atong baba, tutunlan sa stomach, gamayng tinaing ngadto sa kolon, ngadto sa anos. Pagawas mga higala sa hugaw na to. Kaya niyang limpyuhan mga higala sa virgin coconut oil. Iyahang i-detoxify o i-cleansing ang ato ang whole digestive system. Kanindot, no? Muna nga kung kanunay ta gainom o cold compress extra virgin coconut oil or gainom tag D3 bio kadaan na. Ma-prevent na ito mga higala ang itawag na ito mga problema sa bowel movement. Ma-prevent na to ng mga problema sa bowel movement. So mag D3 bio na ta. Ayglangay sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, kanunay na itong ginapahinomdom, himua ng maintenance supplements, himua kada adlaw vitamina ang paginom sa D3 bio. Pwede ni sa itong mga bata. Patsada ni sa itong mga bata, ipamintay na ito. Ligo ng itong bata. Layo sa mga balatian. Sa mga buntis, pwede. Sa mga kapasuso, pwede. Gani, kapadagan nilang gatas, mga higalas, mga kapabreastfeeding, mga mamis. Ingana, kanindot, mga higalaan, D3 bio. Pwedeng usapon, pwedeng imnon, pwedeng directly i-apply sa panit. Or either sa buhok, mga higala nga gakanipis. Sige, aglangay pag D3 bio na. Anyway, standby sa mga higala kaya doon sa nintaganong pagdagaling ato mga pipila ka mga consumers nga gainom, gatumar, og naayo na sa pag-inom sa itong mga produkto nga naangkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: GTX 500. Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. GTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na dyan akong blood sugar. 70 na lang.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. GTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan na lang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Si Edding Grace paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow! Katalina Habagat. Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
9: Q7 lot. High blood gid ko.
4: Ano sa unang imo?
9: Blood pressure. 180 over 100. Three times adi ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, ni sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: History Bio.
5: Maman sa inana na ito ba?
8: Ako si Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong gibati karon nga gainom og T3 Bio. Sa una, tibim kayo nawong karang Bills Palsy. Iatake. Nagkaroon-karoon sa Diyos. Akong BP, normal na 120 over 80. Akong hindi ko antaroon ka niya arong kolesterol. Murag amububugok na.
5: Sa ginom na ito?
8: T3 Bio. Esther Lita Ebony. Ginlis po lang po.
1: T3 Bio. Ang T3 gamay Visio. Ang Visio gamay T3. Papalit sa mga butika. T3 Bio.
5: Ako sa ngalan na ito, ma'am.

0: Laging list.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: Extend Food Superman. Superman.
3: Ako sa Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Baayaw gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kalpag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Ang alkaline. Ka vitamin C.
2: Sa mga butika.
6: Pag Mighty C para aron mo aptika.
7: Mag Mighty C kada adlaw ang alkaline base nga vitamin C mga higala. Di ba galimtan ha? Pugong sa edad ha? Aron nga bisan may edad, batanon gihapon ang atong panagway. Ang atong panit, batanon gihapon. Tungod na mga higala sa Mighty C kada adlaw.
1: Go vitamins!
7: No, tungod na mga higala sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500 nato taas ug antioxidants, gapabata kini nga klase sa supplements. Mighty C og DTX 500 kana. You look younger and younger basta naka DTX 500 ka og naka Mighty C kada adlaw ha. Ayaw kalimot na sa mga butika mga higala. Anyway, hisgutan na to kadali ang pag-inom na to sa DTX 500. Ang pinakauso nga klase sa herbal. Karon. Ipangita ang yun ganun ay. May mga high blood, ga DTX 500. May mga diabetes, ga DTX 500. May mga bukol-bukol. Magkaedad na gani, ga-maintain og DTX 500. Og Mighty C. Of course, isabay ninyo na ang pag-inom sa Mighty C. Actually, isgutan na to karon ang kaling cervical cancer. No. Kining cervical cancer, dili ni siya basta-basta nga balatian. Usa kini siya sa mga leading type sa cancer sa mga Pinay. Mga babae. Oh, mga babae nga Pilipino, mga Pinay, pwede nga magka-cervical cancer. Usa ni siya sa mga leading types of cancer sa Pinay. Remember mga higala, gataas ang cases nato sa HIV. Oh. So possible nga mutaas pug yun ang cases sa pagbaton og cervical cancer kaysa usa sa mga reason behind aning pagbaton og cervical cancer. Ang cervical cancer ang kuani siya cancer ni siya nga gatubo sa cervix nga bahin sa babae. Kanang agianan bitaw sa bata. Oh. Agianan sa bata dira mga higala gasugod ang pagbaton og cancer cells. So dira nga area ang may cancer, cervical cancer. So, agianan sa bata. Karon sumala sa pagduon, usa sa mga causes ani is kini mga viruses, mga human papilloma virus nga makuha nato mga higala, mga kagaw nga makuha sa sexually transmitted disease. Oy. Talagi niya kung sex workers ka. Delikado. Kay basin magdevelop ni lately na sa imong edad. Oh, dili maayo mga higala. So, tungod ni ang causes ani sexually transmitted disease, ha? Pwede mag-cause kini siya og cervical cancer. Karon, ang Mighty C mga higala, dakuntabang ani. Dakuntabang. Kay usa sa mga mupatay yun sa tuwa sa mga kagaw, especially ka ng mga sexually transmitted disease, mga kagaw nga gagkos o HIV or STD. Usag yun sa mga main responsible nga mupatay na is ang atong immune system. Kung ligon tag immune system kargado tag vitamin C, kaya niya nga patyo ni nga mga kagaw. Kung naa naman ugaling ni sa tong lawas, kiwa magid na kabalo. Sabi na ginto mga pataka lang dira og salom dira. Kinsay makaila, salom na yun. Diba? Okay, bago nga makaila, salom na yun. O, diba? So, pwede mga higala makakuha taani nga mga klase nga mga kagaw. Mag-lead ni mga higalas pagbaton ng cervical cancer, labi na ginto sa mga babae. So, ang DTX 500 makatabang usab tungod kay ang antioxidants ga prevent sa mutation. Actually, before na nga mahimong cancer cells ang usa ka cancer, ang usa ka cellula, before na siya mahimong cancer cells, mag-mutate na siya. Ang reason behind sa mutation sa good cells to cancer cells is oxidative stress. Kanya, makapugungan ng oxidative stress, free radicals, is ang antioxidants. Muna makatabang ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Labi na yun kung magkaedad-edad na ta. Sa mga mamis na to, dirangga, menopause na, 40 na ang edad, 50 na ang edad. Kinahanglan nga naagid mo yung supplements na pangontra aning mga kagawa na mag-cause of cancer sa atong lawas. GTX 500 ng Mighty C naas mga butika, ha? Sa mga nangutana sa Buanga del Norte naas mga butika. Sa Cebu naas, sa Cagayan naas, sa Butuan naanis siya sa mga butika. Sa Mindanao naani mga higala, si Quijor, Negros Oriental, Misamis Occidental naanis mga butika sa inyong mga lugar. Musta ibabay ko mga higala gantong oras limited kayo. Ang atong DTX Beauty Soap naasa mga butika usab. Ang atong X10 Herbal Capsule basin galuya na ang performance ni Manoy. O, si tatay medyo pigado na. No, tay? Pigado na yun ang labing-labing, tay. Ang atong extend herbal capsule naa sa mga butika. Kung may panahon mo mga higala nga mag-visit sa itong butika, there is Dipolog, sa uban mga lugar nga buod sa itong Pagsibya, Pangutanas mga butika. Ang atong extend herbal capsule, imnon lang before bedtime. Siguradong extended ang ligaya, extended ang saya. Dog Hans Alima, nalang mo say bye-bye, saying, mga ka-DTX, mga ka-D3 bayo, tara. Kuyog ta kay mga penata.
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9, 2.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
8: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw. Lain na po na topic atong hisgutan mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc.
9: Welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. And of course, mayang adlaw usab sa mga listeners nato ka Dragon Mail. Mayang adlaw usab diha ka Dragon Mail, mayang adlaw usab sa mga suki nato nagasunod kanunay sa ilang mga suking sibihanan. Ay makalimot ha Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ato so ano sa Pamcent Vincent G's kay Healthcare Food Supplement Reading. Ang pagpakabana lamang sa mga panglawas ang importante nga atong ma-aplika o sa ato o sa mga panglawas mga soki na ako nga nagasunod kanunay sa ato sa mga programa kinina sa inyong ubo sigalag alagad sa kahanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. Nagpamatuod mga soki o na pamatuod na usab sa mga kaigsunan ang ato sa mga produkto napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalit ninyo sa nagkaedai ang soki na to ng mga butika Bisaya Suga Mindanao. Ay mo kalimot mga higala mga soki na kung nagasunod kanunay hang ato sa mga produkto Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold. Pwede nyo na ipagsabay mga soki ng daily supplementation. Ang 1 hour after meal, buntag o hapon higala, pwede mong matake na ini. Ay mo kalimot ha, basta nagdagi ang mga cancerous, no? Cancer sa auto, cancer sa breast o cancer sa colon. O guban pang ano, problema kalalakinan. Doon naman tayo problema sa prostate, mga cancerous higala. Basta na ko ikatabang atong sa mga produkto, kumplito na sa nutrients, ingredients o nagkadaing klases, vitamin C. Ay, ato sa mga kasama, ang ato sa mga kaabang. Mausab ang Dragon Herbal Coffee Mix ha. Ay mo kalimot usab 12 in 1 kini. Mas nindot kini siya nga klasis kape Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay mo kalimot anak mga sokin tigpaminaw. Mga igsoon nato nga mahiligon usab sa pag-inom sa pampublikong kape nya gibawalan siyang mga sokin doktor alang usab sa pag-inom ni ini. Kanina git ang pinakanindot alang sa matag usa kay puro herbal ha. Ay mo kalimot ha. Herbal walang palpitation mga higala mga sokin tigpaminaw nindot kay mga ingredients more on natural. Ay mo kalimot usab mga kasama ang ato usab nga ikaduhang kape. Ang Hard Max Slim Coffee for Men mga higala. Hard ang simula max ang sarap. Pag ikaw nakainom sa 1 cup lamang sa Hard Max Slim Coffee for Men with all kinds of ginseng. Dako kay katabang mga sokin tingin sa paglabing-labing ni Mr. or ni Mrs. sa nindot nga kumbati ha. So alay ninyo mga sokin tingin paminaw ha? Alang usab sa matag usa nga medyo loya na si Manoy kaninigin ang pinakalindot kayo mga sokin tingin paminaw. Ay magkalimot usab ang ato usab ng Dragon Massage Oil with Chubaki sa nagkadaing klase sa kinikahumot mga sokin tingin paminaw. Ang kahumot lamang naghambin og sampagita og labinero ilang-ilang. Mao na ang naasa usab sa atong tambal good for varicose veins rheumatism and arthritis. Dakoy katabang mga kasama usab sa atong produkto. Ano kalimot usab ang ato usab nga Dr. Punji Soup o ang ato usab nga Dragon Massage Soil with Chubaki ha? Nindot kay para nitong dunay varicose veins ha, rheumatism and arthritis sigala im kalimot yana. Dr. Punji Soup mga sokin tikmaminaw. Mayo pod sa kanindot nga performance pamanit ha. Kung doon na mo'y ringworm, bun-e, uban pa mga higala. Basta skin problem, dakoy katabang higala. Kaabag na to, higala usab ang atong K-Skin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto usab nga muputi mo hamis inyong pamanit, gamit mo og Dr. Punji Soap ang ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap. Mauna higala ang naa sa ato usab nga produkto. Aside ano higala, pwede mong mutik sa 09504 09006. Balik ko 09504419006 ha. Ay, makalimot mga sokin tig paminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mo'y importante kayo nga alang sa matag-usa. Nga mataga na ito, pagtagad ang ato sa mga kaugalingon. Aron likaita sa nagkaneng sakit o bulatian, like sa gisgutan ko na heart disease, any kinds of cancers, no? And stroke mga higala. Ato ni siyang hatagag pagtagad o siguro kung kayang matuldukan sa ato sa mga produkto. Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay. Mapalitin nyo sa nagkaneng butika o parmasya Visayas o Mindanao. Basta Dragon Imotamaron matag-adlaw. Sigurado imuhang lawas pabaskugun.
8: Yes mga ka Dragon Fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
10: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Maiti C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Maiti C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Maiti C.
2: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, huti, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tistido na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
3: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mabali sa mga butika. Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlaw na ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
5: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
4: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
5: Panakit sa kalawasan. Kung sa may maikawahag sa mga kaiksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
4: Ganun ay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
0: Kamusa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dere sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, mahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog. But dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom tawag Amigos Coffee, kay gawas nga lamian kay siya nga kape, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayo nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
7: Ako si Emilda Tulba, nagpuyo sa Porcinco Sanera, Pangod City, Nisanis Occidental. Ako nagamit sa NAMS product, sama sa NAMS Herbal Capsule, UAID, NAMS Coffee. Kaya nakauyon kayo ko sa product. Kaya nato dibating UDL, gayon sakit kayo kong batang, angulungol yung mga batiis, gayon panahon sa kagabi yun sa kong katulugon. Masurbo kayo sa kong pagkatulog kayo. Masigil ko, bangon-bangon kayo mangihi. Gayon sakal sa kong pagdami. Gamit ano yung nangsadak, magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kay Lalidihan, dito sa kambibati. Pasalamat po sa nangsadak na nakapaminaw ko sa radyo na magigiya sa nang nakatabang dito sa kumbalasian. Salamat na mali.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
9: White Knights Dumaguete Pension House
8: offers you the best in quality accommodation in town.
9: Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
12: Wow! Ako si Nora Suniga, 64. Bahon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako dyan namatidan sa kape mo... Painit ko sa Changi.
13: Yes.
12: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo ko di ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
13: Salamat kayo.
12: Tinood yun na.
11: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
14: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
15: Prudencio Gumati, Salvador Gutalas.
16: Unsa daigyud ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
15: Kwan kanang ora ko kusog da hindi ko katulog.
16: Unsa day hinungdan nganong nawala man to imong kusog na kay gibati kanhi?
15: Oh, na stroke ko, pito na katuig lang mo stroke.
16: Okay sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee, naa na gyud alibyo imong nabantayan sa imong lawas.
15: Oh, maka na nagkukusog day ganahan ko tulog, ganahan ko kaon.
14: Wonder Herbal Coffee, mapalit sa mga butika og sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Oras sa Star Radio, alas 9:17.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisabulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Adong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
5: Ako si Kumching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Kaya gamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko, inom jud mo sa Vitron kay ako. Tunguna nga wala pa ko nagainom o Vitron tablet. Limtanon kaayo ko, limtanon. Tapos dili ko ganahan mo kaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa pastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako malimtanon.
4: Vitron tablet mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
8: Ula

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas

0: funeral homes nga anda muduyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre. Yeah!
2: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance liniment para sa akong mga panuhot na kitinakan kalawasan. Dayon, nagamit ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kadaadlaw, magbawas yun siya sa pirmi kadaadlaw niya. Ang ako sa papa, nagamit ko rin Nance Coffee. Niya, ang Nance Capsule o COAID naka suway po ko inom. Usahay good mag-sulsul niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga inom ko Nance Capsule o COAID. Salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
4: Jonel Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Jonel Brand. If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: Factory Bio.
1: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pagalit si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun na sa radio. About sa ang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mabali sa mga butika.
5: Ako ay Roseline Nindulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Gingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wanagalapad ang akong ulo. Salamat kayas Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
7: Mga pena ta!
8: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
7: Mga penata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Ako si Elisa Bidoron, taga Work 17, Maika, Kapatungan, Trento, Agusan, Dol 4. Nagapalit ko sa mga NAMS products, Cervicare, tapos ang coffee sa NAMS, ako ka nang gina-maintain o gamit. Tungod kay nakita na ko nga, pag muinom ko anak ng kape, mugaan na akong lawas, ma-energize ko, karang katapoy sa akong batiyon, panahon sa akong pangatrabaho, mak-answer, mabaskog ko ni Ana. Ganap mong Cervicare, para ko na sa akong matres, tungod kay ang akong matres, nag-hulungol, tungod kay ang akong mga anak, is 7 tabu, kaduha ko na sa kuwaan na ay mga gasgas sa akong matres. Punta sa doktor na ay gasgas tungod siguro sa akong nakuwaan ko 3 months. So, unay akong gina-maintain para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawag ko sa akong masilingan. Na ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha. Labi na dito sa barangay office, akong mga kaubang na barangay official. Labi na kay ang akong committee vice committee sa health. Mauna, ayun akong ginakuan sa ilaha na palit mo ani nga mga produkto sa nangungod kay dako kayo nga ikatabang sa ato ang panglawas.
0: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikas kayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Heto na ang asting na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can
2: turn me on. Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha og ginumala ni John Agustino og Erwin Agustino.
3: Jonel Brand.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Protektahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huwander Esquilin o sa ka-natural, gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo, o paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo, Huwander Esquilin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Huwander Esquilin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na, ngayon din, si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Ay! Kagopo!
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Atasan.

0: Or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Every guest feels at home.
0: Visit us today.
2: Paminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
3: Ako na si Junior Atlag din ni sa Tumpagon.
2: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron Syrup?
3: Ay, kaloy git na Ginoo, maigit ang among pagkatulog ug ako pagkaon kay akong bata gani nga niwang karon tambok na.
2: Mm-hmm.
3: Ako nga nakaron paskog na magdula. Ay, titing niwang atong wala makagamit sa Vitron.
2: Pilay na sa imong bata.
3: 4 anos.
2: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
3: Okay na kayo. Baskog na. Sige, nagpangayong kaon gani. Pagkupay ng manong kaon. Kanuhan ng kaon. Hindi ka sa panikto. Ngayon sa kaon. Busa, nagpasalamat ko sa inyo. Nga doon ay ibog na sa Ginoo din sa Mindanao. Nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
4: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Si Elisa Masida, taga Puro Dosi, Sara, Iligan City. Ang ako napalit nga produkto, ang Nance Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nance Coffee, dagsa na kayo may mga gipangbati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na po min nag-inom ni Ana. O hangtod karon na reduce ang amo ang mga BP nga hingabot na lang o 120 kaysa una. So wala pa min nag-inom o Nance, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kog mga gipambati. Karon nag-maintain mi og nans hasta pud ang akong bana, nans na gid mi kada buntag ug hapon. O karon, saluin sa Ginoo, nag-ana gid siya ma'am, nalagsik na. Nans coffee gid amo ang ginainom. Salamat gid sa Lord nga gigiyahan. O salamat sa Nans coffee.
6: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Kaya nga akong tuhod ay termente nalang magsinakit.
7: Ah! Ayaw nagka-problema, lo. Naanay alibyo.
6: Siyama.
7: Kaniyo?
8: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
7: Kaayo kini sa daglang sakit. Sama sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sip-on, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
6: Mao ba? Be, mainom ko gamin ko sko, bebe.
7: Asa magalo?
6: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
9: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
11: and
10: more.
11: Many more.
10: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na!
11: Palit na!
10: Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
11: ENC Mart.
10: Your all-in-one store.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 10:55.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
4: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas ug Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc.
5: Welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. And of course, mayang adlaw usab sa mga listeners nato ka Dragon Mail. Mayang adlaw usab diha ka Dragon Mail, mayang adlaw usab sa mga suki nato nga sunod kanunay sa ilang mga suking sibihanan. Ay makalimot ha, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ato yung sonos from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang pagpakabana lamang sa mga panglawas, ang importante nga atong ma-applicar. O sab sa ato, o sab nga panglawas mga soki na ako nga nagasunod. Kanunay, sa ato sab nga programa kanina sab inyong obo si Galag-Alagad sa kahanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpamatuod mga soki o na pamatudan o sab sa mga kaigsunan. Ang ato sa mga produkto napaka-epektibo, garantisado o barato nga mapalit ninyo sa nagkaedaiya nga soki nato nga mga butika Bisaya suga Mindanao. Ay mo kalimot mga higala mga soki na kung nagasunod kanunay ang ato sa mga produkto Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold. Pwede nyo na ipagsabay mga soki ng daily supplementation. Ang 1 hour after meal, buntag o hapon higala, pwede mong matake na ini. Ay mo kalimot ha, basta nagkaedaiya ang mga cancer, no? Cancer sa auto, cancer sa breast o cancer sa colon. O guban pang ano, problema kalalakinan, doon naman tayo problema sa prostate, mga kansero sigala. Basta na ko ikatabang atong sang, o sa mga produkto kompleto na sa nutrients, ingredients o nagkadaing klases vitamin C. Ay, ato usab mga kasama, ang ato usab mga kaabang, mausab ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ha? Ay magkalimot usab 12-in-1 kini. Mas nindot kini siya ang klases kape, Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay magkalimot anak mga sokintik paminaw, mga iksoon na to, nga mahiligon usab sa pag-inom sa pampublikong kape. Nya gibawalan siyang masokin doktor alang usab sa pag-inom niini. Kanina gid ang pinakanindot alang sa matag usa kay puro herbal, ha? Ay mo kalimot ha. Herbal walang palpitation mga higala mga sokin tikuminaw, nindot kay mga ingredients more on natural. Ay mo kalimot usab mga kasama ang ato usab nga ikaduhang kape, ang Hard Max Slim Coffee for Men mga higala. Hard ang simula, Max ang sarap. Pag ikaw nakainom sa 1 cup lamang sa Hard Max Slim Coffee for Men with all kinds of ginseng, dako kay katabang mga sokin tingin sa paglabing-labing ni Mr. or ni Mrs. sa nindot nga kumbati, ha? So alin ninyo mga sokin tikminaw, ha? Alang usab sa matag usa nga medyo loya na si Manoy, kaninigin ang pinakalindot kayo mga sokin tikminaw. Ay mo kalimot usab ang ato usab ng Dragon Massage Oil with Chubaki sa nagkadaing klase sa kinikahumot mga sokin tikminaw. Ang kahumot lamang naghambin og sampagita og labindero ilang-ilang. Mao na ang naasa usab sa atong tambal, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako ikatabang mga kasama usab sa atong produkto. Ano kalimot usab ang ato usab nga Dr. Punji Soup, o ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha? Nindot kay para nitong dunay varicose veins, ha? Rheumatism and arthritis sigala im kalimot ana. Dr. Punji Soup mga sokin tikmaminaw. Mayo pod sa kanindot nga performance pamanit, ha? Kung dunay mo ringworm, bun-e, uban pa mga higala. Basta skin problem, dako'y katabang higala. Kaabag na to, higala usab ang atong K-Skin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto usab nga muputi mo hamis inyong pamanit, gamit mo og Dr. Punji Soap ang ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap. Mauna higala ang naa sa ato usab nga produkto. Aside ano nga higala, pwede mong mag-text sa 09504414 09006. Balik ko 09504419006 ha. Ay makalimot mga sokin tik paminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Moy importante kayo nga alang sa matag usa nga mataga na tog pagtagad ang ato sa mga kaugalingon aron likay ta sa nagkanang sakit ug bulatian like sa gisgotan ko na heart disease any kinds of cancers no and stroke mga higala ato ni siyang hatagag pagtagad og siguro kung kayang matuldukan sa ato sab nga produkto Dragon Food Plus o Dragon Food Gold Herbal Capsule pwede nyo ipagsabay mapalitin nyo sa nagkadayang butika o parmasya Bisaya o Mindanao basta Dragon imong tamaron matag adlaw sigurado imuhang lawas pabaskugun.
4: Yes mga ka Dragon Fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panlawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Basta na kasta.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Bitribayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kada adlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa Bitribayo o DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Bitribayo. Mabibili sa mga butika.
3: Kita Balagosa.
4: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay Bitribayo o kanang kung saan ba isa, oy, DTX 500.
4: So, kung saan ba itilde sa imong bana, day, ma'am? Sa
3: kuan, yung sakit. Yung murag ni Muminor, bawag makatumar. Bitaw si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate at tumar, Ani.
4: So, wala pa na siya nainuman na kung saan yung gibati, ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala-dala yun siya sa kuan niya. Gitrabahoan ani.
4: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuan. May kising. Bitribayo o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabali sa mga butika. Bitribayo. Mabibili sa mga butika.
5: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Dragon Fruit Plus.
6: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usay kagabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kodiyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulo ka buwan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Ingunan na kayo, epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus, tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Ayong hapon, aniya kita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane?
8: Ayong hapon, ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified years user sa Amigos Coffee. Sa katong wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
7: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imong statement.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation,
11: please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
12: Ako po si Alicia Ocasorog, taga Purok Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong NANS product ay NANS Coffee, NANS Liniment Oil, Cervicare, Remind, and Eye Drop. Ang NANS Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag mainom ka, maayo na imong katulogon. Ang Cervicare naman, nagagamit na gugwaan niya, bisan pag wala ko makuan pa itong mayuman ako. Gagamit na kuan niya kay nagpost naman ko. Panglimpyo man na siya. Ang remind naman, hinay-hinay po na makaremind. Kay limtano nung food ko kaayo. Tapos ang eye drops, kay pareho man ni mama na magluha-luha ang mata. Okay-okay po, magbutangan na mo sa gabi eh. Mara gilimpyohan po siya. Salamat Diyos Ginoo. Bisan o dili dyan yung grabe dyan kaayo ang kuan. Maintain kagod gihapon na mo ang mga product ninyo. Kay maayo man sila.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadpon. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Paminawunta ang testimonya kung unsa kay epektibo ang Vitron Drops.
15: Regina Kagaanan, North Mapa ang Purok Patro.
16: Ma'am, unsa man dai mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga haom ani?
15: Wala, ma'am. 4 months.
16: 4 months. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
15: Mahit siya, ma'am. Na-admit niya siya ato nga wapas sa 1 month. Kung ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, katulitang kalibanga.
16: Then Vitron Drops, imuhanggi pa inom sa iya, ha?
15: Oo, ma'am. Pamilo ka lang nang inom. Mami naman di ang katulog ngayon sa iyan sa tutoy. Nungahantad siya rin, ma'am. Maawa din akong gimintin.
17: Vitron Drops. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
18: Nakasinati ka ba? O galit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
19: Mabay special nga okasyon? Napakay tao nga gusto ni mo nga malipay. Sa Em's Flower Shop.
20: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
19: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
20: Tapad lang sa pansuan.
19: Call or text 0966-348-9336. Ems Flower Shop.
20: Ems Flower Shop.

0: ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, testingin niyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
6: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
7: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12 in 1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic lasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
8: Wonder CardioCare. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo, gamoy hinungdan sa kamatayon. Apan ayaw kabalaka kay ani ana? Ang Wonder CardioCare. Usa ka natural nga suplemento nga magkatabang sa pagpaubo sa high blood pressure o magkapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Wonder CardioCare. Natural, luwas o napamatud-an nga epektibo. Wonder CardioCare.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
10: Many more.
9: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
11: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926
10: 0968-933-6071 o sa numero 0906-178-5869.

0: kan, siya bigyan kay kan magkuwan ko ng disenyo yahun, tapos kanang every time na magdala ako ng station, isip ko sa kay estudyante, paka-absence din ko lang tungkol sa kasakit. Masalamat din ko sa Sebi Care kaya tugod na nagtumay ko naman kay okay na karon ma'am, okay na ko ng situation. Salamat kaayo.
1: Sa panahon karon na andan na, napirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Adlaw sa tanan, ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawagan ni Kandinga. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang naila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O may minutin na gayon, may balik na sa sakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Mao nang ganahan kay kuning Amigos. No, kay makapabasok ko yun, sigurado yun. Din naman paggabi murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes umagpanihapon. Puyo, dyan yung Amigos. Mao nang palit na mo mga kaisuunan o Amigos. Kini si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
5: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Wow!

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 11:56.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban uga sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
7: Yes, mayo usab nga adlaw ka, Dragon
6: Mel. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlawa, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
7: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
6: Yes,
7: Mang adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, kaig tabang dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no? 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no? Kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw. Kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, ka Dragon Mail,
6: yes,
7: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto, kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok, kay dako kayo o gatabang, kay nun na siya ay potassium. 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw, pwede, no, nimo siya gamiton. Alang sa pag-active sa ato ang panglawas ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw, kay ang color aktibo pod kaayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity, kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
6: Yes, mga ka Dragon Fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan. Yes. Nga dugay na ninyong wala na experience.
7: Okay.
6: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
7: Okay.
6: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay tungod, yes, available na, mm-hmm, sa market, Doc Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Add to na sa mga suking butika ninyo din ha. Pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
8: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Ang nahitabok sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobreng nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-anto sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra! A message of concern from the station.
1: Nausang ni si Buyaks na nagdaladala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
2: Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na nako ang kalibutan. Kinigpisi. Kinigpisi. Mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko ni ining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson kining ako kinabuhi.
1: Hoy! Ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema usa-usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta! Manimba ta! O pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka!
2: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
3: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
4: Uy, Sophia, pagkaon na aron magtuon na ka pagkahuman. Unya ra gud madi? Kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sophia, ganiya ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi, uy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga magpanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan ko nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron nakapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa ang akong panghimang no maoy sunda. Kay aling rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
3: Kining maong bahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Ejay, unsa man ang imong gisulod sa sako?
6: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
5: Uy, wala ba ka masayod, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapak kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo ni ini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
6: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
5: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata og ang mga delikado. Ang malata, himuong abuno, ang dili malata, i-recycle o ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag o kadaot sa uban.
6: Ah, sige Jai, salamat si imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
7: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan.
8: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 12, 9. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi, tulumanon nga magpunting sa mga sumbanang pisikal ug espiritual sa atong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutan. Muhatag usabog giya sa atong mga kaigsuunan nga adunay gihambing suliran nga nangitag kahupayan. Kini maong tulumanon alang sa tanan natong mga kaigsuunang kabataan ngadto na sa katigulangan nga gustong masayod sa natad sa edukasyon, panglawas, espiritual ug uban pa. Busa kuyugi kami sa atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Karon, ani ang inyong alagad, Reverend Father Archie Turoy. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi.
9: Mayo mundo na itong tanahan, mga igsoon ko din ni Kristo sa makausapan ay nasab kita ni inyong atong tulungan nun. Pananaw sa Kristuhanon nga kinabuhi. Kuyog na to ron ang ato mga igsoon, si Brad Bertolado o si Cho. Cho Berting, gikan sa maglihi. So, ibit naman panagdog sa na itong pagtimbaya sa ito mga igsoon, labi na amahan sa ito anong sud, si Mayor Bimbo Ruperto III, sa ito ang Vice Mayor, si Vice Mayor Nonong, Attorney Nonong Ruperto Jr. Sa mga SB members o sa tanan nga naminaw, labi na sa itong maigsoon ng mga chapel presidents o sa mga organizational presidents sa ito ang church, sa ito ang Catholic Church, naroon sa konbinto, nagpaminaw, no? Nagpaminaw aning ito ang gihimo. Usaka segment, usaka oras nga panagduyog sa kahanginan sa paghimo sa Diyos nun nga pananaw. Ningkamot ang atong maabot ang Diyos nun nga pananaw sa mga sitwasyon sa kinabuhi o sa panaw sa simbahan. Sa dili pa kita mo padagdog sa unahan, Brad Bertolado and Brad Berting, ato sa mga basahon ang ato ang mga pagbasa. Sa ato ebanghelyo sa pagsimba og mapuhon. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo uluhan na 21 versikulo 28 ngadto sa 32. Si Jesus mingon ngadto sa puno ang mga pare ug sa mga kadaguan sa lungsod. Karon sa may inyuhang una-una, dihay duha ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan dong pagtrabaho karong adlaw dito sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyong una-una ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako mitubag siya, apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag ang magulang. Unya, mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang mga kubador sa buhis o mga magdautang babae, maguna pa kaninyo sulod sa gingharian sa Diyos. Kami anhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi o wala kamo mutuo kaniya. Apan ang mga kubador sa buhis o ang mga dautang babae mituo kaniya. Bisa na gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maginulsol ni mutuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. dahil ni ka Kristo. Hamubo nga pagpamalandong may gusto ka dahil ni Kristo ni nga to ang Ebanghelyo. Ang tuuhan sa Ginoo, ang sukdanan sa paghukom sa Diyos kanato dili ang pulong. Pulong sa pag-ando, pulong sa pag-sanong, ang basihanan sa paghusga nato, paghukom nato, ang atuang buhat. Sabani ang gihimo aning duha ka anak, ang usa ningon no, dili, pero ni adto. Ang usa ningon nga o, oh, pero wala mo adto. So ang basihan di as Ginoo sa iyahang paghukom, maugid tong ni buhat sa ato ang kinabuhi, bisan pa nga ni balibad tas Ginoo, apan sa katapusang higayon na usob o nibuhat sa kabubutos Ginoo at tumakabot ang kinabuhing dayon. Sa manino nga sa ato ang mga igsoon o kita nga sa ato ang kinabuhi, daghantag mga balibad sa Ginoo, daghantag mga paglikay sa Ginoo, daghantag mga atrasos Ginoo apan nausab o kita misanong sa iyang tawag. So, kahimot antas Gino, kay ang atuang buhat, mo na ang basihan, no? Kita ni balibad, pero nausob, o ni alagad sa Ginoo. Apan katong ni ando, apan kutobras dila, wala ni himo sa kabubutos Ginoo, dili maluwas. Sama ni ang ato ang mga hamubo nga pagpamalandong aning ato ang ebanghelyo ug maapod sa pagsimbag pagdaig sa Diyos. So kuyog na to aron ang ato ang mga igsuon si Brad Bertolado, no? So introduce yourself, Brad.
10: Okay, Father, thank you very much. Ako dai si Bertolado Espragera, sumala sa gipadayag ni Father Arche Kituroy nga kura paroko sa Tayasan Pares sa San Antonio di Padua. Ako usa ka nahimulag kaniadto sa Ginoo.
9: Unsa man nga pasabot imo nahimulag, Brad?
10: Tungod kay nahiad tumangko sa lain nga pagtulunan kung sikta.
9: Unsa nga sikta man na?
10: Sa United Church of Christ in the Philippines, kung UCCP sa church nga.
9: Ilang mga katuig, Gilbert?
10: 22 anyos ko sa UCCP. Then, niyad tong higayo na 17 pa akong edad, niya itong 1977. Nga ni, tungod kay wala ko ka simba kanunay o simbahan sa Katoliko, bisan ako binunyagan.
9: Asan nyo ha, Brad?
10: Sa Kansaya, Kinalugngan.
9: Layo mo kayo kuha dito ng simbahan?
10: Niya nang higayuna, niya nang mga tuiga, ang mutungas nga pare sa simbahan sa Maglihi,
9: magpista
10: ra gyud. Nya ako dool man sa Maglihi.
9: Dos Maglihi niya ka Berberting, Chu Berting.
10: Oo. Oh, sa dool sa ila ni Pare Berting sa kuan ang simbahan sa Maglihi.
9: So dito ka mag kasaulogan o sa
10: mapista ra ko mo adto. Tungod kay mauro man ay pagkikita sa pari o ingon man sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos nga pagadadun sa pari.
9: Kining kuan, Brad, minyo maka, no? Pila makabuk imong anak?
10: Na ako'y upat ka buo ka anak. Ang tulo toa sa Bulacan, then ang usa naa sa Niipon sa balay na mo.
9: Na dito sa kuyog sa imo, ha?
10: Oo.
9: Okay, so nanaki mga apo?
10: Nahay duha kabuk Tulo na kabuk ako na ay gamay nga.
9: Sa Manila, wala na ngamin niya?
10: Sa Manila, wala pa na ngamin niyo. Magulang ganito si Buni, akong anak nga to. Then, ang ikatulo na akong anak mo si Mi. Then, ang ikaupat mo si Bert.
9: Ah, sige, ato nang istoryahan ng imuhang conversion story, religious conversion, arisata ni Chu. Kuhan, Chu, Berting.
11: Salamat, Dre. So, ako nang ipailang sa akong ngayon. So, ako nang si Berting, DJ pa. Doon is maghihinag. O yung sa una, pero taro din ako is magtukaw. So, doon kami kain na rin noon. Pero, sunod sa 23, katuloy nga ako na servisyo sa pagka-release nil. Medyo o naay usahay matutong katulog magsakita. Dito na ba? Hindi po rong mga bulana dyan dahil sa...
12: Junyo 26, diha, kaya nga paibot kong tamo, balig yung duol doha kabulan lang ako ka-servisyo. Pero, diha, balig duol doha kabulan lang ako ka-servisyo, pero sige na kong gabasa ang Biblia.
9: Okay.
12: Sige na kong gabasa sa, kay...
9: Na imong health ni mo.
12: Kay para man dyan nga, hindi kong mabitin diha kay gitawag man kutas ginoon ining mao iyahang mga sulugoon niya. Muro mag nakonsensya ko sa kong kagalingon na naninkamot sa Diyo ko nga makabali ko pag-alagad ng ato niya. So muna ni Ron, nakakuyog na meron sa among pari nga. Ang among pari si Father Architoroid, muna medyo og nakamatagod ang tagatayasan og ang tagambarangay. Kay maayong medyo siya kayong mo ispikar, mo pasabot, mo lumala, og diha na murag na alibyo gyud ang mga taga-barangay na encourage gini ang atong ipadayon ang atong pag-alagad sa Ginoo kay ang Ginoo ra gyud mahibalo nato.
9: Kabar da pila na magkatuig sa pagka-liminister no, kining liminister man siya ang ministeryo sa Simbahan Katoliko diin mo assist sa pari sa labina sa paghatag sa lawas ni Kristo ngadto sa katawhan mo nang another title nila. Extraordinary Minister of the Eucharist. No? So, niya, og ma kaning og walay pari niya, dili maakupahan sa pari tanan. So, ang mga kapilya nga dili madug pari sila mo imo kasaulugan sa pulong. No? So, pila na makakatuig Brad Berting, no? Brad Berting sa imuhang pagka-Lee Minister.
12: Nagsugod ko pagka-liminister adtong 1998.
9: So 1998, 2008, 2018 na mga 28.
12: Kami ka ba na si Brad Toto, Peter? Kami yung ka ba na?
9: Asa mas nung Toto? Wala ba nito nga dito yun kay na-meeting mo sila ito mga regards no sa ito mga lay ministers no? Kusgan yung mga lay ministers. Yung mga banggiitan nito mga lay ministers dire no, so muna itong napilian karon ato ang segment no nga mo explicar sila nining kabahin sa pagkali minister as well as ang ilang istorya no sa ilang pagtuo no si Brad Bertulado o si Chu Berting no, Brad Berting no, so kining arita ni Brad Bertolado, Brad, kining katong imuhang giingon ganina, no? Unsa tong DCCT ka? 22 anyos na
10: sa United Church of Christ pan DCCT anyos pa kuni sulod nga to.
9: So DCCT dayon na abot og so pila jud katuig ka dito sa UCCP?
10: 22 anyos ko sa UCCP kay ni
9: meaning ba, kung ka 27 ka ni Balhin. So DCCP 20 anyos. 22 anyos so 39 imong edad. Manakatuli ko ka pagka 39. So unsa may imong hinungdan nga gikan sa pagka UCCP? Paingon sa pagka-Katoliko niya karon li minister no unsa may hinungdan ana no, so may sad ning imong istorya mo si San Pablo. Si San Pablo nga gikas pagka-Hudiyo ngadto sa pagka-Kristiyano, so religious conversion o kausaban sa reliyon.
10: Okay, Father, ako ipadayon ingon nga usan ako sa gisaligan sa simbahan sa UCCP dito sa
9: tunay mo kang pastor.
10: Kuan kaneng hapit na ko i ordain pagka pastor tungod kay ato kuan pamangko li preacher.
9: Apan
10: abot na ko og tambong og mga konferensya sa Cebu, sa Sendet niya ngani nakabayad man ko sa enroll para paeskwelahon ko nilag pastor.
9: Ah, so paingon na ka dito.
10: Oo.
9: So ga preacher ka.
10: Preacher.
9: Oo. So then, preparation na to siya para pastor na.
10: Oo.
9: Yeah. So unsa man pagaon sa anga
10: na
9: kalit man ka og kambyo.
10: Nakabayad naman ko unta sa enrollment para maeskwela pagka pastor. Pero paghibalik na ako kay sa maong katiguman sa United Church of Christ, dito na ako nabalan nga matud pa sa bishop, kay naaman po sila bishop ang United Church of Christ, niingon sila nga branch ko na sila sa Katoliko.
9: Na so matoy yang sulti na branch.
10: Unya,
9: okay, manguros man po ng UCCP, di ba?
10: Dili
9: ay na naa sila cross.
10: Naay cross apan dili sila manguros.
9: Oh, pero ilang bunyag Trinitarian gapon.
10: Oh, Trinitarian.
9: Amahan, Anak, Espiritu Santo.
10: Ingon nga binunyagan ko daan sa Katoliko, wala na ko nila bunyaga. Kay wa man pud sila mo converter na ako, akong kabubuton nga mo ipon nila kay tungod gusto kong masayod sa kamatuoran kun unsa ka tinuod ang ilang gisulti kabahin sa kaluwasan ug sa gitukod nga simbahan ni Hesu Kristo. Munang paghisulod nako, padayon ko nga nagpalit jud ko og Biblia sa United Church of Christ. Oo. Unya aron matun-an ako og unsa ka tinuod ang ilang gipanulti nga sila ang matuod kay United Church of Christ man. So akong gibasa ang kinatibukan sa Biblia, 66 books raman ang ilahang nga Biblia sa United Church of Christ nga matawag natog Protestante. Nahurot yun na nakog basa din, wala pa gani ko abuti og tuig, nihimo na ko nilang Sunday school teacher. Kay,
9: so banggiitan ko dahil kag nagi sila nagog kay potential dahil?
10: Oo, ang nag kuan po na ako, na po may maestro sa United Church of Christ sa Tagabangkol nga kuan na siya sityo sa Pinalugngan. Pinalugngan mao ang kuan barangay. Unya, ingon nga sinaligan ako nila mo sa Sunday school teacher kay before sa ilang kuan kanang mag-silbi pastoral service na.
9: Ah, pastoral service.
10: O unahon ang Sunday school, magtuon usa. Munang ang akong maestro nga si Dionisio Lozano kaniadto, sa dihang nibiya na ko, wag yun to in taon nagbisag COVID na lang nga nung mubalik ka sa Katoliko. Tungod lang kay nahurot na ko basa ang Biblia sa Protestante, hikap lagan ako ang kamatuuran nga bisan ang Protestante ra nga Biblia, pero nagtug-an na sa kamatuuran kun unsa gyud nga simbahan ang gitukod ni Kristo.
9: So
10: nabal-an ako kun halin sa Daang Testamento kay mabasahan man pud nimo gyud ang na nahasulat sa Daang Testamento nga nagaingon nga tukuron sa Diyos ang iglesia sumala sa Amos 9:11. So ang gitukod tukuron sa Diyos nga iglesia maura gyud ang Diyos mo ay magatukod dili tao. Nya dugang pa sa Daniel 2:44 nga ang magtukod yun sa iglesia, Dios ra dili tao. Munang nahitabo nga gitukod yun sa Dios ang iglesia nga ang iglesia ang nagunob sa Jerusalem. Maotong naasa San Mateo 16:18 miingon ang atong Ginoong Jesucristo nga tukang San Pedro, ikaw si Pedro, ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ang pag-ingon nga akong iglesia, wa magpasabot og daghang iglesia. So, diha nato masabot nga ang iglesia di ay nga tukuron, Diyos ray magtukod og unya. Usa ra pud ka iglesia nga mooy mulukop sa tibuok nga kalibutan. Unang ingon niya na ang akong panglantaw og pagsabot diha sa Santos nga kasulatan nga Diyos ra ang magatukod. Ngani, moingon sila nga ang uban kong pagtulunan dili man mo ilang nga Diyos si Kristo. So, ato mang mapamatud-an gihapon sa Biblia bisag diha ra mo kuha sa 66 books nga Protestant Bible diha sa Hebrewanon 1:8. Miingon ang Amahan, ang imong trono o Diyos. So, ninganlan og Diyos si Hesukristo. Kinsa may gipalingko diha sa to sa Amahan, di ba si Kristo? Unya, Diyos. Wapod siya mag-ingon nga Diyos ang mga anghel, di ba? So, atong makita nga kining gitukod nga mga Protestante, mga sekta, tao na lang ang nagtukod ni Ana o wala sa kamatuoran, kay Diyos raman ang ayan nga magtukod, dili ang tao. Ang iglesia nga gipaluyuhan o gitukod sa mga Protestante, pangangkon lang na nila nga sila ang matuod, nga sila kuno ang founder, nakakaplag, found. Apan ang Ginoong Hesukristo maurag yun ang makatukod o wala na'y lain, kay usaraman ka iglesia ang tukuron nga mulukop sa kalibutan nga maunang Katoliko. Sa Grego pa na Ecclesia, then sa Hebreo nga pinulungan, kahal, unya kining maong duha ka pinulungan nagpasabot og katawhan sa Dios, munay naa sa katekisim. So din atong makita nga maura gyud ang may katungod sa pagtudlo sa katawhan sa tibuok nga kalibutan, kay mao may ipaduol sa katawhan nga wala makasabot ang mga pari. Sa Malakias 2:7 ningon, muadto kamo sa mga pari sa mga maghukom, kay kun wala ang pari na ay maghukom nga mo'y mutudlo og muhubad diha sa mga pulong sa Santos nga kasulatan nga wala hi sabti sa atong mga kaigsuonan. O maong naibalik ko sa Katoliko nga nahimo na pug ko nga usa ka lay minister, unya na seminar pod og CFD. Nahinumdum lang ko ni pa reverting nga ni kauban nato ron.
9: Reverting
10: sa seminar na sa CFD, niingon siya sa ako kay seminar na di na anha ko. Niingon man siya ay pre. Bisag unya nakamubalik sa closing. So kay nakabalo na kuno ka sa Biblia. So kay inunta medyo tapulan, nabalik ko pagka closing na sa seminar sa CFD. Pero nahimo og gihapon ko nga usa sa tag lecture sa doktrina sa Katoliko, kay nakiguban man ko ni Woodrow Makiling pag-adto sa Himalalod. Og kanang mga lay minister sa Himalalod, usa ko nga nakatabang nilag seminar og pagtudlo sa pagka CFD.
9: So si CFD po de ka Bruno, Brad Bertolado niya. Walay nagkuha ni mo, walay nag-aghat ni mo nga magkatoliko. Imo ra nang kabubuton.
10: Ako ara ning pamalandong og nasabtan so, diha sa Santos nga kasulatan nga akong nabasahan. Kay ngani sa wala pa ko naka basa sa mga doktrina sa Katoliko, ang akong tinudloan dito sa UCCP pa medyo ano aduna na ay pagka Katoliko. Pagtudlo mo nang ako naganing sabungon ang akong mga tinunan kabahin sa Katoliko nga pagtulunan o sa baruganan sa United Church of Christ bisan pagani ang Seventh Day Adventist.
9: Ang imuhag yung pinaka hitabo gid nga na nagkatoliko ka asa mga dato na pin katulaging niingon tong ibispo nila nga branch kono sila sa Katoliko?
10: Oo, Father, mauna kay alang nako kung branch sila, kung usaka sanga, kung maputol ang sanga diha sa punuan, makapamunga pa ba kini? Nya dayag man kaayo nga ang United Church of Christ sa magsanga nga naputol. So kay naputol, nya unsa may mahitabo sa sanga? Malaya ang nahimulag sa punuan, di ba? Nya pamuniton sa mga tao o isugnod. So kun si Ginoong Kristo maingon nga kun wala ako, wala kamoy mahimo. Sa laktod nga pagkasulti, ang United Church of Christ wa man mo pasakop sa simbahan nga gitukod ni Heso Kristo nga naa na karon sa Roma. So wala siya pagtahod sa pangulo sa ingon nga Santo Papa. Naatod sila'y obispo pero wala mo pailalom ang ilang simbahan sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Heso Kristo.
9: Bumawag ito'y pinaka keyword no nga medyo nakauna-una ka nga ugma branch to panay punuan no?
10: Oo, nagyo'y punuan.
9: So Father, nibalik yung kas punuan.
10: Oo, nibalik ko.
9: Okay, branch raman sila so aritas punuan. Sa sanga raman sila. So aris punuan kay original no. So manay imuhang na diha nagsugod ang imuhang conversion og pagpangutana nga tuod no. So tuod no atong testingan no. So imuhang so moto nga ni Katoliko ka din no pabunyag gani dool kag pare.
10: Uni
9: isa may nagbunyag ni mong father,
10: bro. Si Father Masyon, Father.
9: Ah, si Father Masyon.
10: Kaya siya po'y nagkasal na mag-usog. Dito man ko nakasal sa United Church of Christ.
9: Ah, okay. So, gikasal ka sa Katoliko.
10: Oh.
9: Si Father, i-greet si Father Ubing kayo. Si Father Ubing na sa kuan ng Dawid.
10: Dawid.
9: No?
10: Okay, Father Ubing, daghang salamat. Ngani mo makig-sharing man to na mo, Father, sa panahon nga mag-usa ang mga minister.
9: So, mag-sharing.
10: Nakabalo siya sa stand na ko. Unsa
9: sa imong story okay. Sa imong kaan, no? So, Father Ubing, no? Kusgan guys, Father Ubing. So, mo to'y imuhang sharing ni mo, no? Sa imuhang pagka-liminister. Bawa pa ka mali-minister. DCCT pakakatuig imong edad na naga sa UCCP so nahimo kang lay preacher preparing yourselves na pa-enroll na gani ka sa kining noong pagkapastor pero nakadungog ka sa obispo niya ang gisultis obispo sa UCCP nga ang UCCP branch sa Katoliko so dito ka nakapangutana no o dito ka medyo naka-amgo po niya. Muto nga, nagkatuliko na ka. So, gikan ato, nag-servisyo ka sa katuliko na.
10: Oh, Father.
9: As a lay minister. Katikist. Katikist po ka, bro? Katikisto? Wala
10: pwede
9: na.
10: Pwede po, kaya naman ko'y guide sa katikisim po.
9: Pero, ang imong servisyo, lay minister. Lay minister. No? So, manang imuhang story ni mano so dagan kay mga story gino ang ato ang gitawag nato og pagpangalagad sa simbahan og ato ang mga religious stories no nga ibutan nato nga mobalik simbahan niya na poy uban pod nga mobalhin pod og laing simbahan no so kay naman ta gitawag og religious freedom no nga adun ay kagawasan ng usag-usa sa pagpili sa iyang reliyon. Sa iyang gusto, sa iyang baruganan, sa iyang pagsabot, no? So, mauna ang imuhang istorya, no? So, we hope to have more conversation with you dinhi sa atuang ano atuang istasyonan Star Radio sa atong igsoon owner ani tagya station manager si Dong Ayan Lahato no. So arita ni kuan Chuberting Chubert.
12: Okay, salamat Ray. So
9: ano sa imong imong storya sa imong pagka Katoliko, pagkali minister.
12: So, kami dungana si Brad Toto, Sansi, si Peter, si Toto Royo, kami mga dungana. Diyod yung, ang una yung ka-practicum ato, kami, si Padre Ubing, Diyod. Muna yung nag-giya, ginamok at mag-practicum mi diha, human sa mong seminar, diili yung kami pasagdan ra. O, apil, gisiya diha sa among prosesyon. Pag human gani na mag-hatan,
9: apil siya.
12: Humili diha. Mahuman namin yung matapos na ang pagkuhan niya sa kung ano mo maingon na siya sige pungko na rin kaya mo kang patyon pero buhay on po ka muna so muna dito ito ang dapita di ha gidmi makabarong yung anak gaya ang pagservisyo na to di gita ay matayo tayo ang pagservisyo diya sa ato ang pag-alagad sa Ginoo
9: sa to pag-training yun mo maayo ni Father Ubing maayo yung kain ni Father Ubing no
12: katumangangat ko sila kada kapilyas bukit pa kadaghanag yung mga uyog dre.
9: Oh, lagi kay
12: tangani lakaw pa lakaw. Ikakapilian dad on human diha sa maglihi bali na pud og dala upon. Mo upon pud niya tanan dito.
9: Ah, dala upon mudulog sila dito.
12: Mudulog pud mi dito.
9: Mo uli agi sila uli sila diri na sa tambulan na.
12: Adi niya may lakturana ni diri sa bubong. Guwas dinhi sa Matagog.
9: Ah, mo toy alagi ni nung tuto sa una katong mamumba siya guan.
12: Mangga.
9: Mangga. Mm. Ah, mo toy dito siya nang laktod no. So Katoliko lagi ka.
12: Ako lang di ko mabalendre.
9: Okay. So good pass imong katigulangan.
12: Halin sa katigulangan na aramay akong record gadi ang simbahan. Halin sa pagkasal na mo, pagpabunyag sa akong mga anak, pagkumpirma sa akong mga anak, na agidiha. Muna wala dyan ko mabalhin niya. Pag-retroot o leminister na dito sa mong barangay, usap dyan ko dahil niya may volunteer. Karon pag pagkakaroon na po, nalilibo ko, asa ko mangita, iningo, manggimo dool. Kay mahadlok na kayo magigatabon ako. Nga, dili mo maulaw sa muto ka o gani tagpila ka oras tagsagabi tag, diha sa wailihan niya para si Ginoo di gin mo makagahin og panahon.
9: Ah, mali atong hulaton ang Ginoo nga mutandog silang kasing-kasing no basi. Basta Ginoo nay mulihok.
12: Una o.
9: Bisag unsa pa katiga Brad Bertolado ang basta Ginoo na gyud mo imo kuan. Ano? Kay ang ato diri nga mo tabang rata pero ang Ginoo magyud mo mag tandog ba no ang ginugid mo magduot no kay matantanaw na to dagan kay mga makayunta nga maldito kay sa una kino toto niyan siya maldito kay ko sa una pa din ako kita maldito ako sugarol ko sa una nung toto niya siya karon
12: nausab bang kayo
9: nausab mabago kay Ginoo magay magbago no So dili ang pare magbago, dili obispo magbago kun dili ang Ginoo.
12: Ginoo John.
9: Ang Ginoo gyud magtandog, magusob sa tawo niya, magkuan niya inspired niya nga moalagad sa simbahan.

0: no? So mo dito yung mga tuberting niya, si Father Ubing niya, pila mga bukin mo mga anak niya, wala rapod kaya wana ng sa mga kalisod panginabuhi at that time. No, lisod ba kayo, no? Nga.
1: Lisod ba kayo sa panginabuhi sa una kay Bukid?
0: Lakaw pa.
1: Lakaw. Pero akong mga anak nga, upat nga, walaw mo ni kong anak, upat bahay, upat laki, di aginas kumbinto magalin.
0: Oh, kay layo man kayo. Mm,
1: ya, no? Ipaworking gina ako, di yung itabang-tabangan po na ako kuhan, di yung hantod nga, nakaabot ko siya sa taas-taas ng mga krado niya. Karoon akong anak, na ito, gawas usa, nas Manila usa, nasa Amblan usa, Siaton usa, na tulon ako dire nga lugar makari
0: nara dire sa
1: kwan aw sa dias magtuhaw ka uban ako dito po is maglihi di ayo nya po is nasa awaan
0: ah si dire sa kato akong gikasal
1: aw tanto Amblan to dire
0: ah sa Amblan na po sa kwan awaan ade sa Bindoy no so manam no nga importante kayo no nga pag mo serbisyo dito sa simbahan no kadang imuhang pag imong mga anak wadyo gadahom nga mayon anak kay lisod ba kayo
1: wadyo ko magdahom rin yung anak yung ihatag sa Ginoo na mo kalisod may kayo sa una dito kay eskwela ko niya among yan ang ginagmang lubi nga ikadugang dugangag panita upan sa pamuhiyog mga hayop pero wadyo ko mag-speak ka on sa dagoy yung abot na ako sunahan mo tayo nagampuro din niya ako asawa
0: makabayad na manggihapos mga eskwelahan no?
1: Akong asawa kung anong religyoso magsigi mo yung rosario karagabi yung hantod at tuman simbahan niya siya mag-iunang katekista di as maglihigani sa una. Todo yun unang ang among paningkamot gisalig na ginamo sa Ginoo.
0: So inana no nga pag mo serve ito sa Ginoo God will make miracles no kay milagro ba na cho no nga o gimog yung ayohon no guna una matig yun sa mantuni mo pag nga napurma ramag yun niya nagkahuman mo mga anak so service servicios Ginoo. Ang Ginoo ra gid mo magpadala gid og kanang mga tao ba nga mutabang no mo help no para sa ugun sa poy responsibilidad pud nato bang alagad simbahan gani no nga kini gid mo magalagad ta simbahan brad Bertolado kwan mabiyaan mo gid nato panginabuhi no
2: okay. Biya wonder mabiya gid
0: oh niya ang sao mana og may kag sigurista kay kantao mi ko nga adili ko bisag Domingo di mo simba kay
1: sa karang ginaubanan
0: ma kwang mangod mo usik ayo ang inadlaw
1: usik ayo
0: pero kamo nagservisyos Ginoo gibiyaan ang panginabuhi pero tanawa ang milagros Ginoo no nga kana bang basta serbisyo regid ta niya ang Ginoo regid mo ibahala no pero katong mga buta na itong mga hayahay sa imong panahon kaniadto nga magiging nga matay tubig-tubigan mintawan na pero magiging ka nga matay wa mong po magkahuman iyong mga anak no? Mga kaniadto ba magdahom gyud ka nga inana no?
1: Wala gyud
0: pero ikaw nga wa ka dahom nga inana inana ang panginabuhi lisod-lisod pero salamat sa Ginoo no? Salamat sa Ginoo nga muna nga di tamahadlok mo servisyos Ginoo brada Bertolado cho Berting no kay ang Ginoo gyud no Ginoo ray bahala og unsa atong gibiyaan
1: mura na ito ah no? Sali kita sa Ginoo
0: siya ray bahala og unsay ato ang mga gibasas abaga ba no? mga ba nga kinahanglang pakanon mga tiyang kinahanglang pakanon inana no. So muna itong pag-imbita o gatong learning no sa itong igsuot na si Chu Berting no sa iyang kanibang storya niya sa iyang kinabuhi siya li minister dugay na kayong panahon niya karon salamat sa Ginoo sa iyang pangidaron nagpadayon pa siya pagservisyo sa Ginoo niya itagaan po og mga gasa iyang mga anak no so na kahuman sila sa ilahang pangandoy nga mga kurso katrabaho na sila niya salamat sa Ginoo na bisan pa sa

0: May bayo og motor si kuno? Juberting, no?
1: Nindot yung motor.
0: Upat kabuk ning ligit. Sa una, ang sa may mong service, bakar, yung karabaw sa mong service sa una, cho.
2: Kabayo.
0: Kabayo. Karun, wala na, isla, nag-upat ka tiin?
2: Lala, liliwa ako kung mag-speak, ana, dre. Pag, anniversary na mo sa mo ang kasal.
0: Oo, oh, tagaang so, risa.
2: Tumha raman ni Hang, siya ako nang irigaro ni mo pa. So, way huno kung pasalamat si ginawa na.
0: Siniguro, kaya di mo kung kamaslayan na nag-yon.
2: Way huno kung pasalamat.
0: Kaya upat pa nakabok, di mo ka matumba na. So, inana, no, nga, at your age ni mo, edad ninyo, padayon sa pagpakalagad, kaya ang pagpakalagad si Ginoo ang basihanan kinabuhi man, no? Brother Bertolado?
1: Oo, oh, pwede.
0: Pila na edad ni mo, Brad Bert?
1: Ako ha, 69 na.
0: Imo ha, Cho, Bert, Brad Bertolado. Cho, imo ha, Cho, Berting?
2: 74. Ako, 75 na korong
0: so,
2: February.
0: So, 5 inyo hangga, 5 years. Mm. 69, 74. Mm. No, nga, ayun, ana, no, nga, ang ato ang pag-alagad sa Ginoo hantod gyud nga og asa kutob no kay kwan man ang atong ihatag iuli niya ang iyang gihatag nga
2: kinabuhi.
0: Salamat sa Ginoo. So ato ang pag imbita no, pag imbitas pa to mga ilabi na kay ga recruit og minister ha. Sa dito sa kwan sa tema Kansaya.
1: Sa Kansaya
0: na dito
1: nay usa kabalo na mo.
0: Kising Helen. Si, ayon sa Kansaya man itong imuhang patabata, no? Ito si Dong Juan.
1: Daniel Gantalaw.
0: Ah, si Dong Daniel. Kursunada kay Dong Daniel, no?
1: Oo. Oh.
0: Kaya agatan na ba ikon niya, sinugdanan, kung nga murag bata pag ining bata, pero nilahutay yun.
1: Oo, 23 anos
0: pa. Minyo na to siya?
1: Ulitaw
0: pa. Ulitaw, pero tanaw na ako niya, murag bata pa ba, pero hindi ko makalahutay, pero nilahutay yun.
1: Wow.
0: Kursunada gud siya ba, no? Basig magpare to Daniel. Nagahulat na dito. Ito dito rin, gahulat.
1: Ito, gahulat. Okay, na ako mapuyo kong father.
0: Amo ito yung mga paulin ninyo. Sakay kasi yung motor, no?
1: Kato kong presidente sa Kansaya ako, itong pag-umangkun.
0: Ah, sa so kuyog mong tulo. Basig dili mo ulan, no?
1: Basig
0: di mo ulan.
1: Dan Lucas, Kansaya.
0: So man, no, ito ang pag-imbita, no? Kaya natay, ito ang bikariyat. Kini nga itong bikariyat, naglangkob ni siya o kanabang mga parokya ba? So kay gisuna-suna mo guning ato ang mga parokya ren parokya na to anang mga naipari ba so sa Malalud Diristayasan sa Ayungon ug sa Bindoy ug sa Tambo
2: lima ka parokya
0: so man lima ka parokya usa ka kwasay kay kwasay pa maning paabot parokya na ba ni sa Tambo nya
2: amore na, pa naman di chaplaincy naman kuno na
1: chaplaincy pa
0: chaplaincy pa dili pa parokya
2: chaplaincy pa.
0: So, karong November 3rd week natay seminar sa bagong mga haliminister. So, busan no, nga ni Hangyo, tas mga kapilya nga maka, kwan sila, maka-imbita sila. Kutob na mag-utas imbita kay di maganda na to mapugos og dili. Giyon, no? Adlangan, yun mo ng pugson nga. Ang pag-alagad simbahan dapat maganda nga personal nga desisyon kay og lain ang tawo nga desisyon na matay bugat kayo na Bert
1: bugat kayo
0: bugat kayo kay magkali minister wa binibayad no pag
2: serbisyo ko na
0: serbisyo niya na mga offering siguro pero dili gid paigo kay layo baya
2: dili
0: paigo na layo baya niya magkuan pa ka maggasolina pa ka mukaon pa ka no so pero wala nga personal decision gid no pagkali minister mangimbita ta nga moalagad sila simbahan diya sa natad sa Eucharistia o sa pulong sa Diyos sa pulong sa Ginoo o sa Eucharistia manang ang mga liminister dapat gid sila nga master gid mo o kamo mga liminister sa pulong sa Diyos. So advantage si Brad Bertolado kay gibasa na niyang 66 pagkatulikon niya. Ang kato na lang libros katoliko nga ikuha sa
2: kato na lang pito
1: ka libro.
2: Kato na lang pito ka libro
1: may wala man pagbasa.
0: Salamat no sa pulong sino. So imbitahan nato sila. Ang Ginoo na may bahala kay gitaadto na man tay gitawag sa English og many are called but few are chosen. Nadaghan ang gitawag apan jutay ra ang gipili, no? So ang Ginoo may mopili, bro, no? Dili man ang pare, no? So ato mo imbitar ata, no? Kay importante kayo ang gitawag nato sa in English og new legs. Mga bagong mga tuhod ba, mga bagong mga tiil nga mulatas dito sa kabukira, no? Og sa pag mintinar sa kalag, obligasyos kalag man Domingo, sa to mga brothers and sisters dito nga mo kalawat og maminaw sa pulong sa Dios, no? Kay adlaw ba anas Ginoo, Brad Bert. Bertolado. Berting, Bertolado. Pero kung maumahoros ang mong ngalan ba? Nga kuan, no? Kuan sa Ginoo. Sugo mag-inas Ginoo. Sugo manas Ginoo nga. Adlaws Ginoo. So, ang adlaws Ginoo, dili adlaws tao. So, ang buhat sa tao, anang adlaws Ginoo, kinahanglan buhat sa Ginoo. So, manang kinahanglan og mga bag-o nga mga tuhod. Mga ligon nga mga tuhod, mga ligon nga mga lawas o mga mamumulong, no? Mamumulong sa sa pulong sa Diyos, no? Pulong sa Ginoo nga madunggan sa mga tao. So importante kayo po diha sa mga bagong ministers, no? Ang kanang gitawag na to og moral life, bro. Kanabang kinabuhi diha sa tarong nga kinabuhi, no? So kanabang okay, lisod man og mag liminister kanya ang imuhang kinabuhi, makapangutana pa po ning mura mag di mo may manuo kay ana bang bang, pero kasasala man tantana, no? Pero dili pa siguro kanang bang kanabang makaiunta nga public sinner, no? So public sinner nga wa pa nakasal, mo nang requirement na tos mga minister nga kaslon with sila og na sila ay pares. Okay ni mo, bro, kay uman na magkakasal niya mga asawa. Asa mi mga asawa ron, Brad Bertolado?
1: Tuwa na sa interview.
2: Kona?
0: Patay na tao.
2: Kona tao.
0: Sige na, at least ulit tao nakagbalik. No, wala na ay kuhan. Solo lawas na sa pagpagalagad sa Diyos. Oh. Dagko na sa di mo mga anak, no? Si Cho Berting na pasya susa.
1: Josipina.
0: So mana ang ato ang serbisyo simbahan, pagpangalagad simbahan, kinanglan yun nga nakanggiyod na gyoy sigig yung punon gyoy ang kuan kay ang matod pa ang parasan sa Diyos, no? Daghan ang anihon apan
1: jutera
0: taong mga ngani mo ng atong munang niingon ang Ginoo, pag-ampo ka mo sa Diyos, aron dugangan niya og
2: duganga
0: mga ngani. So munang muntan nun, nag-ampo tas Ginoo, ako pag-ampot na ako dire, ampo ko sa Ginoo. Niya, Ginoo, dugangi tao ning akong mga kauban, no? Kaubas Domingo nga, muangat sa kabukiran. Nga, ano, arugod malukop-lukop ko dito ba? Kay ato abe nang ako abaya nang risgo baya og obligasyones ang pag-angat niya di mong madupan tanan, no? So muna nga importante kayo ang kanang gitawag nato og mga kaabag, no? Atong kaabag sa simbahan diha sa ato ang Domingo nga serbisyo sa adlaw sa Dios. Alang sa itong mga kaigsuunan, no? So, mag-ampo ta nga. Daghan kaayo ang tandugos Ginoo, no? Nga musanong, no? Musanong sa tawag. Sa tawag sa pagservisyos Ginoo. So, katapusan pangutan na, bro. How does it feel? Kanabang unsa may ato ang inyong pagbati ka na magservisyo mo sa Ginoo?
1: Para na ko, Father, para nako ang pagalagad sa Ginoo pagserbisyo mo'y paghatag sa kaugalingon isip usa ka hinangpong halad ngadto kaniya o gibalik ang siya man ang naghatag og kusog, siya man ang naghatag og panghuna-huna. So ang talento nga akong nahuptan hinaot pang kahimutan ko sa Ginoo nga ikapaambit usab nako sa uban.
0: Salamat sa Dios, no, pero kana magservice unsa may pagbati human kag sa ulugan, ana naka explain ka sa mga tawo sa pagtulon sa Ginoo unsa may pagbati, ana. Ala malipay o kontento, kalinaw, ana unsa may dominant feeling, ana.
1: Malipayon ko, Father, nga maka padayag ko sa kamaturan, sa pagtudlo sa tawo aron mag kinabuhi nga matarong subay sa kabubuton sa Dios. O bisan ang lawas, no, usahay kapuyon, pero malipayon kung nagpamalandong diha sa akong higdaanan, inig uli na ako alin sa mga kasimbahanan din asa ko na asayin.
0: So man, no, there's joy adunay kalipay des pag-alagad simbahan, no? So bisag kapoy pero adunay kahulugan. So Berting, atong mga parting words katapos ang pangutan na unsay feeling pagbati nga magserbisyo ta simbahan.
2: Kanang magserbisyo mi simbahan ini kahuman masabot yun akong murag hawasan ko sa akong mga huna-huna nga nakapadayag ba ko sa mga huna nga angang ipadayag to sa mga tao kay makabalik man ko sa kong kagaliyong kanang mga umpisal bitaw ta pagpangumpisal ato pahuman sa pagumpisal pagkapris kuha akong kagaliyong noon murag kong hawasan sa mga limayong panghuna-huna. Sinmon ana po na akong ipaambit diha sa amo ang pagkasaurugan ini kahuman mangutana kung sa mga inyong nabati human ninyo na dungog ang pulong sa Dios inyo siya malipayon kay mi nga nakasimba mi nahatag maing panahon ng Ginoo nakadawat pun mirog mga grasya kay tungod mao ang king sanggi siya malipay gid mi mo nang bisan jo tay ra tapiro malipayon gid mi diha nga nagsimba
0: sa mga pagpareha nga pagbati, no, pagbati sa kalipay, no, kalipay ang dili masukod sa pag-servisyo, pag-alagad sa simbahan. Salamat kay Brad Bertolado o salamat kay Berting. Sa di bata mo tapos, ito ang pag-basa aning mga greetings dire sa Facebook. Kay kining itong, pwede ninyong ma-review ninyo sa itong Facebook sa Star Region. Yagi, kwan po ni share po ni sa ito ang page na to sa San Antonio de Padua. No, kini si Kuan, si Ate Joy, Torres, Ate Joy, no, good PM Pads and Brad Bert, Berting, Bertolado, maying hapon Pads and brothers, so from Buena Fe, Bandico, Lagarto. Daghan ang anihon, pero Jutera ang mga ngani. Sige ka ni Ate Joy. And ti Emily, balik na sa siya, naagyod si Joy. Nagod si Ate Joy. Ate Joy. So there is joy, no? Ana joy, joy kanunay sa pag-servisyo sa Ginoo. Matod pa ni Ate Emily. No, Ate Emily na lang. Emily Joy Torres. And nung Macbeth, iyang bana. Dagan salamat niyong tanan sa pagpaminaw. God bless, God bless, God bless.

0: maukadto ang atong tulumanon nga pananaw sa Kristohanong kinabuhi uban ni Reverend Father Archie Toroy. Hangtod sa sunod higayon sa atong panaguban, diri lamang sa inyong paboritong sibyaanan, Ayaw si Piyata.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
0: Oras sa Star Radio, la una, dos.
4: Handuraw na po pagbalik ang atong mga...

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. Kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan nato mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. O diba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ani napod dai produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod dai produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod dai Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup unya napod na siyay kini ni ang capsule. Mao na nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Balakas ako ninyo. Sukad ko gipanam ko ng layos nga paglaom ngadto sa babaeng gimahal ko sa hilom. Wala ko masayod kun unsay angay kong pagabuhaton sa among matagpanagtagbo labi na kung siya kanako mo pahiyom. Sa diyang gipakayab mo ang bukad mong mga saya, nagsugod na paglumpat ang duha ko ka mga mata. Wa ko gyud sukad gikapanganti gipangaliya. Nga hando mo ning una-una, bulak nga akong gipakamutya. Sa kalit lang nalibkas ang dila mong masalaypon o malimbongon. Samantala ning panumduman ang mahuyang nga sugilan. Kaya nagbilin kag timailhan nga kunuhay akong mabalon. Sa pamasin nga sa lahing mga adlaw, ikaw akong maangko. Ganong gilingla mo man ang masalaypon kong mga mata. Dilit ang salangob kunuhay sa imong pag-inusara. Kung nagpatuo nga sa kasing-kasing muwa na'y nag-amuma, maong gibuhian ko ang makaluluoy nga pangaliya. Sayod kang gihaguan ko paghagdaw bisan pa ang tinalidhay sa imong pahiyom. Kaya ang imong kinidha na himong iwag sa nagkaaop kong paglaw. Maong bisan ang halaom nga kimba sa pagsuway akong gisalom. Aron sa ako niyang pagtuyhakaw, masudong ko ang sinalipdan mong katahom. Takulahaw lamang nahipadpad ako sa landong sa kasakitan. Kaysa maasgat og hagkot kong luha, gilumsan mo kining balatian. Apan bisang salipdan pa ako sa labing mahabog nga paril sa kapakyasan. Gugma kong gitaan paninglo nangtod sa baba sa akong lubnanon. Ilubong ko na lang ba sa kalimot ang masakit kong gidanghatan. Tungod sa walay pagkabadbad nga hulga sa kapaitan. Bisan man gani ang nahisukamod kong paglaom sa kapalaran. Padayon kong gitadlas ang kadulom sa mangiob kong agianan. Karon nga buot ko lang sugokon ang talagsaong nilagubo ning dughan. Sakalit lang gitikyupan sa mangilngig nga kaalaunan. Kaya ang pagpanday ko sa gabok nga saad sa kasaypanan, namunga og nananga sa tunok kong gaway sa kapakyasan. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Bakit nga ba mahal kita? Bakit nga ba mahal tika? Tika. Atul ganinyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag digod po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kananay something imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Induta ba gini kayo? Isdingi ra gud ninyo ning Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ini, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Nakipano tapos imong gigamitan aning Huwander Herbal Oil. Unya kumusta?
2: Okay kay siya sir. Naputay tayo nga nalibong ba ko sir kanang inig ka namitan mag dugay ko maglingkod ay nagtindog na ko malipong ko.
1: Nalipong ka oh. Dayon imo dang gi haplasan.
2: Nagkuha ko gininit sir din akong libobo sir din inom na ko din. Mm-hmm. O tumro na palong naman jud akong pananaw na nakuhaan siya kanang naulian ko.
1: Gisagulan nimo ang ini ni tubig o kining Huwander Herbal Oil. Mo din imong giinom.
2: Gipataka na kung duha ka patak din giinom na ko sir pagkatiud yon mo to gipaningot ko maayo din. Naulian akong pananaw ni hayag sa balik.
1: Naulian dayon. Uy, salamat day kayo aning Huwander Herbal Oil.
2: Benta so ko nang magsakit ko bitaw kong ngipon sir.
1: Mm-hmm.
2: Ako lang ikuha nung kanang kuton din isuksok na ko sa kong ngipon din mawala na siya mo nang okay gid sa kayo sir gamitin jud ko ana sa akong mga silingan diri nga. Kinsa tong wala pa nakasulay sa Huwander Herbal Oil, magamit na sila kay maayo gyud kayo.
0: Ingon ana kanindot kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana pong atong Huwander Animal Vitamin ay po na. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, vitamins man eh, vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy kay baligya man na dapat bugat ang timbang. Unya nipis kayo ganang tambok baga og unod mong gunay lamis karne gud. Lami po ng karne sa hayop kon ang imong gihimo nga vitamins Huwander Animal Vita. Una ka ng kabok, eh, daruhan mo na. Ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa, oh, na itestimonya na gamit niya sa produktong Huwander Animal Vita.
3: Ako dahil si Enrico Galacio na nagpuyo sa kulo mula Binsamboga Dilsor. Nalipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kaya lagi, hilig man ko mag-alaga o nga binuhing baboy. Unya, kaniadto, sa wala pa ning Animal Vita, ayun, naputoy mga vitamins para sa mga hayop, akong ikipagamit sa akong binuhing baboy. Pero wala man ni angay. Mm-hmm. Inay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Kunya ni bulong ko kay musunod gaadlaw. Paspas man kayo mga aon akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Kunya, pag aboso sa kabulan na akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kaya karon, wala na akong malkansi kay dako naman akong kita pag aboso tulo kabulan. Kaya dagdahan naman mo palit sa akong mga binahing baboy nga na Animal Vita. Kaya nindot yung panit lang taon, bugat, busok, og dagko. O nga, akong giaghat ang uban nga mugamit ng Animal Vita. Kaya epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Nana kanindot no, ang produktong Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na itong na yung mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problemas pagbawas, pagpangihi. Indot ba ni kay Huwander Banaba Plus, ang plus anin niya mangustin. So, effective ni para sa itong mga kaigsuunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kanang imuhang bato diya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
4: Kuan mga lingay pagpangihi ba itong unang wapakit ani? Hindi ko pangihi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya, ni dili na ko sigig pangihi sa usak kagabi. Sa usak kagabi, kausar akong mangihi ato. Itong una, sige na kong kapangihi ana.
5: Mm-hmm. Then karon ma'am, kakausan na lang ka mangihi. Kumusta man imong ihi? Daghan na ba o gamay lang gihapon?
4: Daghan na.
5: Di na ka mabilar?
4: Dili na. Basta sa isang gabi, ikaw sa nagugura ng mubangon, ma'am.
5: So, dako kay gikatabang ang Huwander Banaba Plus na imong pagpangihi?
4: Oh, ma'am. Okay po na akong pagkatulog po. Okay ra po.
5: Mm-hmm. So, ma'am, unsa imong ikasulti sa itong mga naminaw karon?
4: Tanang nga naminaw karon, so gamit mo ang Huwander Banaba Plus kay maayo guna sa atong ang lawas o sa anak sa kidney. Ayos siya, makatulog po ka.
5: Okay.
4: Tanang naminaw din sa barangay Bunbunon Siato ni Cruz Oriental. Gamit mo, anak.
0: nana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpamina. Shout out sa Nakimin family Lapu-Lapu City, pag-aray ko among dealer o Wonder Oil diri sa Malaubang Purok 5 na po si Bethlehem sa Bayton o siyang My Loves Big Big It's Minilda Caniete. Salamat kuya naminaw ko nimo pag-aray tuto karang-karang. Rita ko akong mama Ricky og papa Rini dayon sa akong manghod og sa imuha kuya kanalang kuya. Salamat sa pagbasa, God bless you. Greet kong Okloy Bago, early Bago naminaw ka. Garay ko akong pinalangga nga Papa Pitong Abinir. Nagpagaray iyang anak Emily Abinir from Negro Salama. Garay na ko pamilyang Kiday. O mga anak ko, Idol, Clarence Archie og Charisse. Nagpagaray Al-Al Tagabantik Upi. Salamat kay nimo Kuya Cards. Thank you so much. Shout out ko sa bagong naordinahan sa pagkapari diya sa Bilya Hermoso, Negros Occidental. Reverend Father Giovanni Tixon og shout out kay Tatay Hokrit nga gapaminaw sa imong balak. Ako mga KLPE Senior, God bless us all. Aminaw midri sa akong mama si Blandi Dabao, ang anak ka si Nikki og Yuna Bayawan City Negros Oriental gikan ni Indel Pabilyar. Kining ato ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaining Vitron Drops. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1 year old, may mo ni ipainom yun. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukha, ganan mututoy. No? Paminawa ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1 year old.
6: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka epektibo ang paggamit anang Vitron Drops.
7: Pagkatawa niya akong bata nga kapaning 1 year o 4 bulan karon, naka nakaingon nga kanang malurus daw ng mga pagkabata. O kunti ko na kayong gamanya, kanang ikuno makalakaw o dali-dali-dali. Kadihang permiti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Kaj na encourage kayo ko sa Vitron Drops.
6: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron Drops?
7: 2 sa kabulan. Dayon hangtod ng 10 sa kabulan. Vitron Drops, tapana. Mauto nga, abti kayang bata. Dayon, kung ano among mga silingan nga, ningakaw na kung ang bata, dayon, unuran na daw. Hangtod, ganado kayo sa matulog, mukaon, dayon sa mga sakit-sakit.
0: Nana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gihapon eh. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
8: Si Ronel Dolor, dari sa Prismark Store, Busok, Bagumbayan, Sultan Gudaret. Itong wala pa sila nag-Vitron Syrup, mahina kayo ilang kaon, sir. Tapos, karon, hindi kayo tigtulog. Maugtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog.
0: Mm-hmm.
8: Pero sa pag-take nila sa Vitron Syrup, busog na kayo makaon. Tapos, inakinanglan ugtasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron Syrup. Magsulay na mo.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po niyo sa mga nag-edad o 13 anyos patas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gyudtong limtano na wanay ganang mukaon ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet gyoy katapatan.
5: Unsa gani imong pangalan?
9: Kiki Puentes.
5: Puentes, taga-asa ka ma'am?
9: Taga-Pagadian. Kuan ma'am kanang sa Vitron Tablet kanang kulang magugugwan ba kanang tingnan ng dugo nga pula dahil mura akong ginainom kay namang goy idayo hindi naulitan akong kuan din ganagana na akong katulog din kanang kaon.
5: Unsa dahil atong bation kung kulang atong dugo nga pula ma'am?
9: Naglipong ko, naglipong.
5: Sige kag kalipong, so human lugar ni mo inom sa Vitron Tablet?
9: Kuan manggod, imo ko makauyan o kanang mga piros mo nang akong ginagamit kay Vitron manggod. Ibasa na ko na with ayon niya. Nakahurot ko kuan kanang physical tablet na normal jud akong kuan. Kanang dugo nga pula. Okay na jud kayo ko. Then normal na din. Mora po kanang kuan ba? Tiyon buko. Tulugon, nana. Then pag-anak ka. Daghan kayo kuan ba? Indot din siya. Effective jud ang Vitron Tablet.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Cardo, timbaya ko ang ati Hilin Usigan, Angging Usigan diya sa San Nicolas, ugang nagpatimbaya Marit Halayap. Salamat Kuya Cardo. Asa mapalit rin sa Maasim, Sarangani Province, ang Wonder Alkaline Drops. Kaya ang akong bana, di nakakita ang isa kamata si Gloria Velasco ni. Aminaw tudling sa mga garay rin sa Maasim, Sarangani Province. greet ko na lang di si Robles og Virgie Malaki from Lower Villa Jacinta Macruon, Southern Leyte. Taray ko na lang Kuya Cesar Pangaday Badida Mary Ann Perming Naminaw sa imong programa Kuya Cardo from Ati Bilin Oblibho. Salamat Kuya Cardo. Taray ko akong igsoon diya sa Compostela Onyot Bibig Birds Rubilin RP o kumusta na lang muntala nagpagaray Tata Tris sa Cotabato. Salamat kay Kuya Cards. Thank you kayo. Thank you. Katong mga naminaw na to karon unya na kay Almoranas pastilan ay nagantusa ay. Ando na kasformasya pagpalit na dito og Wonder Himo Aid. Kanang Wonder Himo Aid mo anay mutabang nimo anay imong giantos ng Almoranas. Pero grabe na pug kayo sa doktor na kaadto. Ayaw na nag-isalig anang amuang kapsula nga Wonder Himo Aid kung grabe na gina imong Almoranas. Pero kung mo pa'y pagsugod ba, no? Unya mag magsulsuo lang, kalitag hapdo, sakit, ana, ina na ba? Kanang di pa kay grabe bitaw nga Almoranas. Testingi o gamit ng atong Wonder Himo Aid. Makatabang kina sa mga Almoranason nga naminaw na to karon niya. Kana laging manambal ka, dapat imo po nang sagulan o kuan Dave, paglikay sa kontra. Oh, kay kana kunong Almoranas kay mugara man kuno nagmukaon kag karne. Labi nang maglisod kag bawa, sagulan po na nimo ana. Oh, nga maglikay ka sa unsay kontra. Kana kunong sili, makapasamot na sa Almoranas, imo nang likayan. Kay kana mo kung manambal ka unya din imo likayan ang kontra. Nga mo'y makapatrigger sa imong gibati na way pulos to imong giinom nga tambal. Oy, oh, way pulos tong imong giinom nga mauntay makapaalibyo niya. Way pulos to. Maunang maggamit kag Wonder Himo Aid kina kay Almoranas, likay ipod, ugun sa'y pwedeng makapatrigger anang imong Almoranas. No, maunang Wonder Himo Aid. No. Na kanang Wonder Cardio Care para po na sa mga taas kay blood pressure. Mawag yapon akong tambag ninyo. Pag mag-inom mo Wonder Cardio Care kay taas mo blood pressure, likayan po nimo ng mga pagkaon nga mo hinungdan nga mo taas, mo spike ang imong blood pressure. Sa mga panalitan ka ng mga tambok, no? O tambok imong asawa, okay na, kaya di mo na nimo itulon. Dili man maka-apikto kung tambok imong asawa, o niya, gakos lang katapata, okay na, oh, ay kabalaka. Okay na, wala yung problema. Kana bang itulon? Itulon ng mga tambok kapag kaon, mo na hinungdan nga. Usa sa hinungdan na musaka po ng imuhang blood pressure kay maduga nga na po itong cholesterol. Di na po kaagi ang dugo pag-circulate. Musaka na po ang pag-pump sa imong heart. Muabot o 130, 140, 150, 160. Magkinaon sa mubuto ng imong ugat. Mo nang gitawag lang na stroke na ka. Mag-inom jugag Wonder Cardio Care. O niya, lagi mo, lagi na. Nga, pag inom ni mo Wonder Cardio Care, kitaan ka, taas kag blood pressure, ubanin na og paglikay anang mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga mo taas ang imong blood pressure. Klaro? Oh, thumbs up kung klaro, be. No? Ay, na maklaro, ay, takay. Kamu, di po maminaw, istoryahon mo. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kapi na to, yun nga, paborito ka istana, no? Masin na pa'y waka tilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kapigin eh. Buntag o duhapon, biring yung gayo herbal mangod. No? Mutunaw mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslom imong kuto-kuto. Inot yun. May yun yung gamito ng ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee. No? Masin o gididaan na kapag pangapi, kaya imong sugar, protein ang taas. I-try ni nga itong Wonder Herbal Coffee kay stevia man eh. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Wonder Vitamin C, kanang Wonder C Plus, na isira para sa 2 to 12 years old, yan apod dahi capsule para sa mga 13 anyos patas. Wonder C Plus. Kuya Cards, pag-aray ko Unker Family, o Glantong Family, o Agon Family, Simong Family, o akong Papa Pasyo Unker, o Mama Rosilin, o akong anak, si Kiki, Kisi day, og Darin, og Izan Jake, kumbana sa Madar Agon. Tanaminaw sa imong programa, nagpag-aray, Judy Ann Unker Agon, res kadingilan mo gino, request kong kanta Beautiful in White. Mo request kong song I Love You by Celine Dion, nag-greet si Claudine Pangantao, taga Aruma, North Cotabato. Shout out midri sa Haloblaka ni Sulikat, ako din si Nunoy Kapundag. Salamat kuya, pa-shout out Ila, Eliza, Elise, greetings from Mama. Garay ko Rose Abaw Juicy Nagpulo. Nagpagaray kasiya na Galbi Buenavista, Panabo City. Greet ko sa mga umpoy family Kalasungay Malaybalay from Nilson Uloy Castillones sa Davao Oriental. Ya sa banay-banay kay Gingging ug tata uban nilang mga anak gapod sa nabunturan kay Inday diri pud sa nanakong silingan sa Marayag si Idol Ludi Hamili. Sir Ricardo, pag-aray ko ring mainit gikan ni Anita si Bumpan family.
10: Amo balak dayon ko. Pinangga nganong imo akong gibiyaan o gitalikdan.
0: Kaunta gimahal o gipangga kuman ikaw sa hilabihan. Tungod baka kaywa ako'y bahandi o bulawan, kay kagasa sa mahal mong atubahan. Sa adlaw sa imong pagbiya o pagikan, daw mihilak o mikisdom ang langit na midoyog sa akong kasubahan. Adlaw gabi, kanunay akong nag-alindasay o wa na'y kinatulgan, kaywa na ako'y kasumbungan o kaparayan. Mutunga sa lang ako sa tunas kong payag sa kabukiran. Binalon ang kasakit og kamingaw daw sa madning balatian. Ang mga awit sa kalanggaman og mga hinagawhaw sa tubig sa kasapaan mo'y muhadla kanako ngadto sa kamingawan. Naghilak ako nga nagbaktas ni anang mamingawng dalan nga namupho sa agyo sa nangaluyloy kong handumanan. Dawapdo sa kasakit akong nahiaguman o gidangatan. Mapugos ako sa pagdawat kay badlis kini sa akong kapalaran. Pinangga, nganong imo man akong sakiton o pahilakon. Palabihon mo ba nga magpauraray sa laing mga bukton? Samtang ako naghilak o nagmasulubon, kay ako na biktima sa gugmang maluibon. Gugmang maluibon! Alang kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: Muling tanggapin alang kaninyong tanan. Pero madun ako, ano mo ko yung oras. Salamat kaninyong tanan sa pagpakiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte Moingon, ang Diyos atong alagaran, pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, launa, 36.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibogi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug labikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: kumusta ang maayong adlaw Sabado kanatong tanan? Sa makausa pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayon kini ang inyong ubos ng hikala, Ate Nova Banyan. Sa gihapon kita maghahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling lapas sa panungduman. September 26, 2026, lang suwat tampo na sada ang atong paghahatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalang Rolly. Stand by Rolly, alang sa mong suwating atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Of course, brought to us by Nan Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals,

Itago na lang ko sa pangalang Rolly. O kini, ang akong secret love story. Usa ko kaulit tao na isaktong trabaho, nagpuyo sa usa ka high-rise condominium. Dili na ko pa nag-iya ang kondo ate. Akong ayaan niya tuwa sa abroad ang tag-iya niini. Akong ante nagpuyo sa Amerika. Dugay na siya dito nga nagpuyo kauban ang iyang pamilya. Ug tungod kay dili pa siya perming makapauli sa Pilipinas, gibilin niya kanako ang iyang kondo.

karon ako ang magbantay, magatiman sa mga bayranan, ug siguruhon nga hapsay ang tanan. College pa lang ko, dinhin ako nagpuyo sa kondo sa akong ayaan. Naakini sa 21st floor at ino. Dili sa pagpanghinambog, arangan ng among pamilya. Mga negosyante ang akong mga ginikanan. Upat mi ka managsuon, ug ako ang ikatulo. Ang akong ayaan maumaong igsuon sa akong papa. Ug tungod lagi kay gusto na akong malayo sa akong ginikanan, na sobra ka mga stricto o konserbatibo. Dako akong pasalamat. Nagikuha ako sa akong ayaan para ipapuyo sa ilang kondo. Dinhina na ako na-enjoy ang akong kinabuhi ate. Kay mabuhat naman ako ang akong gusto. Dili pareho atong naapa ko nagpuyo kauban akong ginikanan. Nga daghan ug bawal. Bawal mag-inom, bawal manigarilyo. Bawal mo uli sa dili saktong oras kay naay curfew. Bisan lalaki ko ate, dili pwede nga magdala ko og uyab sa mong balay. Kini ang ilang patakaran, hangtod nga gapaskwela pa mi.

ang high school ko sa tinuod lang. Taghan kaayo ko og kabuang. Apan nagpasalamat na lang ko nga wala ko nasapnan sa kong mga ginikanan. Atong high school nagsugod ang tanan akong kabuang ate. Niadtong higayuna, natilawan ako ang tanang first time sa akong kinabuhi. First time mag-inom, first time manigarilyo, first time nagka-girlfriend, o first time nga nawala ang akong virginity. Ang among eskwelahan atong high school, na'y tertiary ate. Grade 8 pa lang ko ato, naguyab-uyab na ko. Una na akong uyab, classmate na ako. Member sa among school band. Apan tulo lang kabulan ng among relasyon, kay nasapnan man ko niya nga naay laing giring-iringan nga kauban niya sa banda. Motong iya kong gibulagan. Dili sa pagpanghinambog at inof, lakagunon yun ko mga babay. Gawas nga na ako itsura. Dancer o singer pud ko sa among eskwelahan. Sige pud ko og apil og pageant. Sa dihang na grade 10 ko, duhang akong uyab ate. Ang isa na ako kauyab senior high school sa laing eskwelahan o band mother sa ilang school band. O ang isa na ako ka-girlfriend, college student sa among eskwelahan ate. Akong angkunon nga playboy ko, gawas sa akong duha kauyab, napakoy laing nga mga fling-fling. Ambot bate huyang manggid kaay ko pag-abot sa mga babae. Basta gani na ay mag-flirt-flirt na ako. Di man ako mabaliparan. Ang akong uyab nga college at liberated nga pagkababae. 16 pa lang ko atong higayuna. Samtang 20 years old na siya. Kami ang kanunay nga magkita. Ako isa kauyab, talag sa rami magkita kay lagi. Lahi man niyo giskwelahan. Gatago-tago pud miyo kita ate kay stricto ang iyang parents. Only daughter o anak sa pulis.

uyab nga college ate. Siya gyud ang nakakuha sa kong virginity. Tawgo na lang nato siya sa pangalang Olive. Pag-abot sa kissing scene expert ko ana ate. Sa kay gayon, gihatod na ko siya sa iyang apartment. Siya lang ang nabili na itong tungura kay ang duha niya kaigagaw nga kauban nang uli man ate. Pag-abot na mo sa ilang apartment, mihigda ko sa ilang sofa. Kagikapoy ko practice sa mong sayaw para sa mong presentation. Sabado kadto nga adlaw ate, all day ang among practice kay pagkamandi naman na mo i-present. Samtang si Olive, na ay classy half day.

sulod si Olive sa kwarto. Pagkataod-taod, iya kong gitawag ate. Naka-underwear lang siya. Ug naka-bra. Nagpatabang siya og hubo sa iyang bra. Italikod siya para matangtang nako ang lock. Sa tinuod lang lain na ang akong gibati at itong higayuna ate. Siyempre, lalaki ko. O kini ang akong makita. Sa dihang mi atubang si Oli. Nakabalandra sa akong atubangan ang iyang himsog na bukid ate. Iyang gikuhang akong kamot. Ug iyang gipahilam kanako. Wala na ko kapugong sa akong gibati at tinong. Gisugda na ako halok ang iyang ngapil. Samtang gadula-dula ang akong kamot sa iyang dughan. Madunggan na ako ang mga gulo ni Olive. Kamura ba og nagustuhan niya ang akong gibuhat? Hangtod nga tuloy-tuloy na kini. Paingon sa climax ate. Giundangan lang namo hangtod nga halos wala na may kusog na hibilin. Wala na nako na ihap kapila nga rounds mini abot at ino. Basta halos mangurog na ang akong mga tiil. Nalimtan gud namo man yun to. Ug matod pa ni Olive. Expert na kuno kaahi ko sa kama. Dili kuno siya mo to nga first time nako. May katawa lang ko ate. At least pasado ang akong performance.

Atinov, sige na kanamo nikning himuon. Sukad nga nakatilaw na ko ate. Mangita na ko laing-laing putahe. Gawas kang Olive. Napakoy ubang mga babae nga nahilaptan. Apan mas gusto na ko ang mga first-timer ate. Huwag ako yung isigurado nga dili nila malimtan ang ilang first-time experience. Sama na lang sa akong gihimo sa isa na ako kauyab. Grabe ka inosente ate. Hilak pa sa dihang akong nakuha ang iyong pagkababay.

sarihang nag-college na ko, dagpuyo sa kondo sa akong ayaan. Ilan na ka mga babae ang akong nadala sa kondo, ate. Apan kanunay, gid kong gapanagang. Kay mahadlok pud ko nga makapuntis. So far, wala pa kini nahitabo.

Kanto do sa kahigayon ni Ana. Nanawag ang akong igagaw sa mother side nga nagtrabaho sa abroad. Moabot ko no ang iyang uyab ug iya sa kunong ipastay sa kondo. Una ko no kini maabot ug tulo ka adlaw kaniya ate. Ingon ko walay problema. Tuod man ako pa kining gisundo sa airport do gidala sa kondo. Itago na lang nato siya sa pangalang Abby. Guwapa si Abby ate. Tangkad, puti, ug sexy. Unang adlaw pa lang gani namong pagpanag-ila. Nagkasinambot nami. She's quite a talker. Busa, dali rami magkasundo. Tapos pagkagabi, nang hanggat kini nga manggawas mi. Gimingaw na kuno siya nga mag-bar hopping ate. Nananghid siya sa akong igagaw, nag-istorya sila o hapit to ka oras. Nanihapon sa midaan o nangadto nami sa bar.

ako nag-expect nga grabe di ay si Abby pag makainom. Lahira kaayo siya sa ihang personalidad kung wala siya nakainom. Sobra kaay siya kasaba ate. Grabe mo katawa o grabe kalingas. Alas 12 kadlaw na minakauli sa kondo at inoof. Siya ang naghigda sa kwarto samtang ako sa couch. Pareho ming hubog at inoof.

Nakakalit lang, may gawas si Abby sa kwarto. Nga nakasuot upo lang ang 90s. Klaro nga wala siya yung bra ug underwear ate. Ngit-ngit apan sulod ang kahayag sa glass nga pertahan ug bintana gikan sa terrace nga suga. Ug sa walay istorya-istorya. Mipatong siya na ako ug wala na ko nakareact pa. Gihukas niya ang akong sinina ug boxer short at enough. Ug nahitabo ang dili unta angay nga mahitabo.

panambot ba ate? Lahi manggid kayo si Abby sa mga babae nga akong nakama. Lahi ang intense ug excitement nga akong gibati ate. Na-satisfy kayo ko sa iyang performance. Sa second day ug third day, wala mi laing gibuhat kundi ang mag-perform sa kama. Bisan 1 hour before maabot ang akong igakaw. Amo pa kining gisulit pag-ayo ate no.

Pagabot sa ako igagaw, nagpa-pretend mi nga wala lang. Lima kaadlaw pa silang nagstay sa kondo o ambot ba ate? Matag maglukong sila sa kwarto, lain man ang akong ginabati. Ma-imagine ako nga unsay lang gibuhat. Apan atong higayuna, basta mulakaw ang akong igagaw o kamera ang mahibilin sa kondo. Kanunay nga na ay mahitabo tali ka na mo ni Abby ate. Wala mi relasyon. Apan pareho ming attached sa usag-usa. Mubo lang nga panahon nga nag-uban mi. Apan kini ang isa sa parte sa kong kinabuhi. Nga makaingon ko nga dili na ako malintan ate. Murag pinagtagpo. Ngunit di tinadhana ang among istorya ni Abby. Konsensya man ko og na-guilty sa among gibuhat. Apan nahitabo na ang tanan. Sukad ato ate, wala na mi nakita og nagkaistoryahan nay pa ni Abby. Gituldukan namo pareho ang nahitabo. Mas gipili namong mag-move on. Hangtod nga nakagraduate ko o college o nakatrabaho. Danasayra na lang nako nga nagbulag na sila sa ako igagaw ate. Naminyo og lain ang akong igagaw samtang si Abby naminyo usab sa laing lalaki. Sa tinuod lang nagaan-gaan ang akong gibati ate Nov tungod sa panghitabo. Siguro mas bugat kung nagkadayon yun sila sa ako igagaw. Kay dokdokon yun ko kanunay sa akong konsensya ate. Nga ang asawa sa ko'y gagaw akong hilaptan. May gani wala na sila nagdayon. Dinhi na lang kukutob ate no. Sincerely yours, Rolly.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daguan na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UA Herbal Food Supplement, mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon na sobra kaparat? Hinay-hinay na itong idaot ang itong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa itong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biog Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Daghang salamat kanimo, Rolly, alang si Monsuat Tampo. Ingon man, sa mga suking tigsubaybay ding atong tuluman noon. Sincerely, Ate Arlene, a secret love story. Mga higala, dili na mag-unibago sa to ang pandungog, ang mga inganing aktibidades. O kining ginatawag nga casual encounters. No, lahi po itong organic encounters, kani casual encounters. Or ginatawag ta nga no strings attached ba? Ga-exist na ni siya even sa mga nangaging nga henerasyon. But mas common lang siya karon nga henerasyon. At tungod sa ka-common, himo na siyang normal sa kadaghanan. Sama kay Rolly, naghimo na niya kining lifestyle. To the point nga even uyab sa iyang igagaw, nga gisalig ka niya, wa niya gipalampas. And alang ka na ako mo kani ang ipinaka-importante, nga hataga na itong pahimangno. Nadilibot pa sa bot nga uso siya, kay makiusupod ka. Imagine ang mga resulta niini, no? Imagine ang HIV cases and other sexually transmitted infections. Everyday gataas ang number dinhi sa Pilipinas. And I know for sure, daghan jud mo yun nga, dili lagi na kay gagamit man o protection. But alang ka na ko, no? Kanang dili gina siya 100% sure or na assurance nga safe ka. Busa, no? Pahimangno lang, alang sa to ang mga playboys or playgirls nga nakapaminaw karon, get yourself tested. Kaya daghan ra ba kay mga pleasant sa itong mga pananaw, no, mga guwapo, guwapa, sexy, macho. Pero di ito, infected na. In short, thou shall not compiance. Anyway, before tamulong sa unahan, mga higala, aniya ang ato ang NAS Medical Mission Mindanao schedule nga magsugod na karong October 6 ngadto sa October 10. So magsugod karong October 6 diya sa Midsayap sa Poblasyon 8 Covered Court at Barangay Poblasyon 8 Midsayap Cotabato, October 7 sa Kidapawan Poblasyon Gym at Barangay Poblasyon Kidapawan City, October 8 Bansalan sa LSV Hotel at Via Cruz Street Bansalan Davao del Sur, October 9 Coronadal si sa City Mall Event Center Ground Floor, City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4 Coronadal City South Cotabato, and October 10 sa Jensen sa Barangay South Gym, fronting a public market Jensen. So again, sa itong mga kagalaan sa mga lugar nga itong na-mention, pag-apila mo sa itong NANS Medical Mission ang mga pitsahan. No? Again, atay health analyzer machine. Of course, free check-up and free massage. Naaputin ko ano mga naka-promo nga mga products sa Herbsmed Pharma Corporation. So, atangin na ninyo. Again, October 6 nga ito sa October 10. Of course, dili na ito palampason. O shout out ang ato ang mga suking tig-subaybay na katanaw sa itong Facebook and YouTube live. From Jason Mendoza of Cagayan de Oro City, watching live. Para na ako, DJ Nova, dako gyud nga sayop ang gihimo ni Rolly. Gipasaligan siya sa igagaw, pero iyang gibudhian. May nalangwa sila nagkadahayon ni Abby. And from Mark Lester Dizon, nakarelate ko gamay sa pagka-rebelde ni Rolly at itong batanon pa. Usahay basta makalingkawas na sa istrikto nga parents, magpataka na lang tag desisyon. Lesson learned yun ni. Agrigid ko ano, ano. Shout out to Carmela Rosales Tronco from Malaybalay City, Bukidnon. Ingan man kan Jessa May Lumongo from Puroxay, Laligan. From Kevin Ray Salvador, watching live here in Iligan City, sakto tong gibuhat ni Rolly nga nag-move on na lang sila ni Abby. Imagina kung nagkadayon to sila siyang igagot, ibo kinabuhi siyang gukdon sa iyang konsensya. From Albert John Perez from Butuan City, salamat sa story, DJ Nova. Para na ako ang pinaka-importante nga takeaway kay ayaw gyud padala sa tentasyon, bisan unsa pa kalami ang sitwasyon. Hello, DJ Nova, gikan ni Ronald Castillo watching from Surigao City, Surigao del Sur. And hi to John Marie Alcantara watching from Valencia City. Ngayon man kang Sarah Jane Montes of Tagum City, para nako diligid rason ang kahubol para manghilabot o uyam sa lait. Bisan wala sila nasakpan dala-dala, gihapon ni Rolly ang guilt hangtod karon. Agree. Hi, Ate Nova. Good afternoon from Vincent Magallanes of Davao City. Please shout out sa ko-asawa nga si Cherry nga kanunay gapamino sa imong programa. Shout out as well to Mary Grace Valentino watching from San Francisco, Agusan del Sur. Makalingaw dyan imong program, Ate Noms. From Marilyn Relativo of Hingoog City. Para na ako, Ate Nova, napod sa iyop si Abby. Kabalo siyang igagaw sa iyang uyab ang iyang kauban. Nagpalabi po siya sa iyang kahubog. Busa likayan yun ng mag-inom kung wala ang kasaligan ng kauban. Agree. Sa'yo nang kang siya na inipatong. Ryan Almendras of Cotabato City, lesson learned jud ni nga dili magkumpiyansa og bilin sa uya bisan pa sa kapamilya. Lay regyod ang temptasyon basta mag-uban sa usa ka lugar nga kamuraduha. And hello, Ate Noves, Dennis Villanueva ni watching from Kibawe, Bukidnon. Para nako naluwas si Rolly sa dakong gubot kay wala nagkadayon na niya igagaw si Abby. Unta lang gyud nagbag-o na siya human adto nga insidente. Aha. Of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyong isend, ipadangat sa ato ang Sincerely Ate Arlene Facebook page. Anyway, mga higala, balik ta, human lamang sa pipila ka pahinumdom.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule, ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dito yung kalamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Sa makausap pa, daghang salamat, Rolly, sa mong suwat kaagi sa kinabuhi. Rolly, kasabot ko nga tumudikan ka sa usa ka strikto nga pamuyo, murag all your life nalukong ka sa mga desisyon sa mong ginikanan. Kasabot yun ko, anak, no? Kay ako po, growing up, grabe yun, kastrikta po ng akong mama sa ako, labi na nga kamanghuran ko. So, naabot yun tayo ng point nga natin mga pag-rebelde ba, kanang high school, magtago og inom, mag-laag-laag o ba ng barkada, guban pa nga mga kabugay o ka-rebelde at mga panahon na kay lagi, murag wala kay freedom sa inyohang panimalay. So, kana nga feeling ba? Sa panahon nga nahatagan ka og kagawasan, gusto nimo buhaton ang tanan, murag wala na'y limit. Not to the point na nawalaan na ka og moral compass. And of course, busabta nato nga tungod kay bata pa ka, ulitaw pa ka, wala pa kay responsibilidad. Maong you feel like you can do everything. Aban untam, hiunaw na animo, kanunay nga ang tanan natong desisyon. No, ingon man sa mga gapaminaw karon nga, naana nga punto silang life nga. Kanabang feel nila, hawak nila ang oras, hawak nila ang tanang mga butang, feel nila kay sakto tanan ilang mga desisyon na guban pa. I know nga you feel like you can do everything. Apan unta mahunaw na aninyo or nato or kung kinsa man, nga ang tanan nga desisyon nato karon, aduna ginay impact sa ato ang kaugmaon. If you want to have a better tomorrow, let's do what's right today. Kung gusto natong maayog resulta sa atong kaugmaon, let's make the right decision today. Once again, daghan kayong salamat kaninyong tanan o karon kay wa naman taigong oras sa sunod Sabado na Sabpuhon. Stand by alang sa itong Health Education Program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis o masunod na dayon si Palong the Great. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene, kini ang inyong ubos ng gala, Ate Nova Baniel, alang sa itong tulumano. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Daghang salamat o dalaygo ng Diyos.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hingan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID, yung anon yun niya. Galawin sa ginawa si Arling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
5: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, isa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pwede po sa inyo, dread sa kape. pangay libungan o tabato.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alas na to head education program ng Adlaw Sabado. The first open na to, Doc Jan Paul Diasis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa to ang Nance Health Education Program.
0: Siyempre, alang sa mga mga tana, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangutan na sa 0917-159-5812. Ate Arlene, ako si Anna Pibti, daniya sa Umagling, Malitbog, Bukidnon. Ang among kasi natian sa improdukto, maanindot kaayo. Ang akong bana, nagsigig sakit iyang tiil. May inom siya UAID herbal capsule, o may arang-arang hangtod nga nawala. Katungwa pa siya nakainom, daily gid siya kalakaw tungod sa kasakit sa iyang tiil o sa hypod kaning kahubog ati R. Uric acid ni Doc. Laglaga ni Smithies. O dayon ako sab, sige hapdos akong kutu-kutu. Pag inom na ako na herbal capsule, nawala gud ang pagpanghapdos akong kutu-kutu. Teko ko pa salamat sa iyong mga produkto ati Anna Pibti of Umagling, Malitbog, Bukidnon.
2: Okay, dagan kayo salamat no, kay Ma'am Anna sa ilahang pag-text o pag-share sa ilang sinatian sa paggamit sa ato ang produkto sama sa non-serba capsule o UAID herba capsule. Of course, sa iyang bana mga kanans, no, siya mismo ni Ingon na sigig sakit-sakit ang tiil sa iyang bana. And then, gipainom niya o UAID herba capsule. Yes, dako kayo katabang ang UAID herba capsule kung ikaw na ay problema sa ginatawag na to ng mga rheumatoid bone disease or nagkaroon ng mga arthritis, mga rheumatism, or nagkaroon ng mga pagtaas sa ato ang uric acid. Labi na kung ato ang lifestyle is dili na gauyon sa ato ang panglawas. Yung kusog na mo ino mga kanans, yes, there is a possibility na mutaas ang ato ang uric acid level ani mga kanans. And then, makapaluya siya sa water or yung liquid volume sa ato ang lawas. Kaya kabilo na kita, yung kusog na mo ino mga kanans, makakos kinisiya o diuretics, sige kitag ihi na ihi mga kanans. So yung liquid or yung fluid sa ato ang body system mga kanans, nagabagsak siya, nagabagsak. So meaning to say, yung quality sa ato ang synovial fluid na naa sa ato ang mga kasukasuan, muhina siya. So once na muhina yung synovial fluid sa atong mga kasukasuan mga kanans, unsa man yung synovial fluid, para dali maintindihan mga kanans, ang synovial fluid murag grasa siya sa ato ang mga kasukasuan para dili manakit mga kanans, kay para fluent ang iyahang movement mga kanans. So kung walay grasa, walay uwil ang ato ang mga kasukasuan mga kanans, mubangga kini siya, di na dayon magsugod yung inflammation, then ginatawag dayon nato kini siya arthritis mga kanans. Kung taas ang uric acid, pwede siya matawag na gouty arthritis mga kanans. Sa pag-inom sa UAID herba capsule, mutabang siya para mawala yung inflammation sa atong mga kasukasuan o sa atong mga joint. Mutabang po siya para mabungkag sa mga uric acid sa atong mga kasukasuan o sa atong mga joint mga kanans. O ipagawas kini siya, pinaagi sa atong pag-ihi. Ang pag-inom sa UAID herba capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom mga kanans. And then para sa mga arthritis mga kanans, ginarekomenda ko ang pag-inom sa water 8 glasses per day mga kanans. And then of course non-serba capsule para mas mahimong epektibo makuha nato yung full potency sa UAID herba capsule. Non-serba capsules sabayan sa pag-inom 1 capsule 3 times a day, good for 15 days. After 15 days, pag okay na, nindot na, mubalik na o kaayo imong panglawas, pwede na lamang mag-inom sa non-serba capsule 1 capsule 2 times a day, UAID 1 capsule once a day for health support mga kanans. So, and then of course sa mga pagkaon, iwas kita sa mga pagkaon na taas og uric acid sama sa mga laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, bagoong og mga parat. Then iwas kita sa permanente magutman mga kanans. Once sige kita kagutman, yung uric acid level sa atong lawas mga kanans is mutaas yung mga kanans. So bawal magutman ang naay mga arthritis or naay mga problema sa uric acid mga kanans.
0: Ako si Terry May Kagang, taga Bangkal, Davao City. 30 years old. Nagpasalamat gigog dako sa inyong product tungod aning mibalik na dyan ang akong monthly period. Sukat pa dyan dalaga ko, layaguno na gid ko ate. Pero last year, ang pinakadugay. Kay niabot gid siyag tuig, ngawa ko gidugo. Unya, na lockdown man mi sa makilala North Cotabato. Ato nga time, pero anak ko sa akong kaugalingon nga makauli kong Davao, mupalit yung cervic care o nans capsule. Mauto akong gipalit pag-amot na mo diri, 3 months kong nag-inom. Tigi-tigi ang akong pagpalit kay wapag ko'y trabaho at tunga time, pero ni epekto gid siya dayon. Ibalik akong monthly period o hangtod karon daghan kay salamat sa Nance product. Happy kaayo ko.
2: Og dagan kayong salamat no kay Ma'am Terry Mee sa pag-share niya sa iyang sinatian mga kanans kabayan sa iyang panglawas. O dagan po sa mga kababaihan naka-experience po sama kay Ma'am Terry Mee mga kanans. Sa iya ha, naka-experience siya og hormonal imbalance or daily irregular ang iyang menstruation. Og diabot yun sa punto mga kanans na ingon siya na almost a year or a year git siya na wala siya gidugo mga kanan. So of course bisan kinsa sa mga kababaihan kung irregular ang ilang menstruation, 2 pa lang kabulan, 3 kabulan na wala sila gidugo, of course mo worried git sila kabayan sa ilang panglawas kay dili na gyud na ikalimod daghan og daghan sa mga kababaihan na nagkaroon ng mga ovarian cysts, polycystic ovary or problema sa sulod sa ilang matris mga kanans, ang first symptoms na ilang nabatsyagan is yung irregular ang ilang menstruation mga kanans. So mo to si Terry Mee, naningkamot yun siya na makainom og Cervicare brand herba capsule. Yes, nakuha yun niya mga kanans. Pag-inom niya sa Cervicare brand herba capsule, nibalik yun sa regular ang iyang menstruation mga kanans. Tiaw mo mga kanans no? Hapit mag-isa ka tuig na wala sa gidugo. Pag-inom niya sa Cervicare brand herba capsule, habuwa agad siya. Tanggal yun ang yung mga patay na dugo sa sulod sa iyahang matris mga kanans. So sa mga kababaihan na naay mga problema sa ilang menstruation, irregular ang ilang pagdugo or naay mga foul smell, naay mga apol-apol, mga itom-itom ng mga dugo mga kanans, ginarekomenda ko ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule. Dako kini ikatabang kaninyo. First 28 days, ginarekomenda ko ang pag-inom, 1 capsule 3 times a day, sulod sa 28 kaadlaw mga kanans. After 28 days, 2 times a day na lang, hantun mo balik sa regular ang inyong menstruation. In terms sa mga pagkaon, likayan yung mga pagkaon na naay mga synthetic hormones, particular na yung mga GMO or yung mga genetically modified organism. And then yung mga pagkaon po na naisagol na mga fermented like vinegar, bawal sa mga pasyente sa naay mga problema sa ilang matres. Bawal ang vinegar mga kanans. So mao ka tong mga kanans no yung mga ikadungang nako na mga rekomendasyon kabayan sa naay mga problema sa sulod sa ilahang matres.
0: At yung early na ko si Christia Jill. Ako ang apo ni Luciana Signar. Ako ang nagpicture o nagsulat o nagpasalamat. Si Lola ay may gamit og Nance Liniment Oil. Kay katol-katol kuno ang iyahang kalawasan. Maayo kuno ang resulta at TR na wala iyang katol-katol. Naginom sa siya og Nance Corn Coffee, og Nance Herbal Capsule, og U-Aid. Naayo ang bukol ubo sa iyahang private parts. Nalusaw og naayo. Salamat sa inyong produkto. Ilabi na sa inyong pagpaambit sa inyong program. More power. Ayan.
2: Okay mga kanans, diligid na to na ikalingid mga kanans sa mga...
0: Bukol sa private parts, Doc.
2: Yes, dagan kayo na siya sa mga kabaihan, labi na yung tawag na to na Bartholin's cyst mga kanans.
0: Saan tawagan ng Bartholin's cyst, Doc?
2: Kumbaga, nagkaroon siya ng abnormal growth of tissue sa iyang Bartholin's glands, kumbaga na siya. Yung Bartholin's glands, mauna siya yung nag-provide yung sa para magkaroon ng normal flora sa sulod sa vagina sa babae mga kanans. So kumbaga siya nag-produce og mga fluid dito mga kanans og nagahatag og protection. Sometimes na yung mga instances mga kanans nagkakaroon siya ng mga abnormal growth of tissue mga kanans. Ani mga kanans na yung mga edad-edad po mga kanans dili po makalikayan na muluyag yun ang ilahang immunity, ang ilahang mga anti-proliferatives mokin siya na yung mga instances nagkakaroon ng opportunity yung mga abnormal growth of tissue na mas dali siya mudako mga kanans. So isa sa makatabang sa matag isa ka na to mga kanans ang pag-inom sa mga herbal na naay anti-proliferative properties o yung pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan, pagpa-improve sa ato ang mga circulations. So usa sa mga herbal na makatabang mao kini yung Nance Herba Capsule. Ang Nance Herba Capsule na akini siya ay anti-proliferative properties. Ang anti-proliferative properties mga kanans mutabang siya sa pagpakuyos, pagpalusaw kung naakita yung mga bukol-bukol sa sulod sa atuang lawas. At the same time, mutabang siya para mas ma-improve yung circulation sa atoang dugo o pagpalikon sa atoang mga kaugatan, mga kanans. Like sa iyahang lula, mga kanans, nagainom siya og non-serva capsule o siya mismo makabantay na mas dibalik o kapagsik kabaskog ang panglawas sa iyahang lula, mga kanans. And then of course, Nance Liniment Oil. Kinahanglanon yun sa atoang mga ginikanan, sa atoang mga lula at sa atoang mga lulu, mga kanans. Og di rin na tayo, mga kanans, kung papiliun kitag lotion or hot plus. Pag naanata sa mga edad-edad, mga kanans, more on hot plus nagyud kita, mga kanans. Kay tungod, dili yud kalikay nato nagapangluya ang atoang mga kaugatan. So mo kini no yung Nance Liniment Oil, gigama kini siya para maalibyuhan yung mga problema sa naay mga edad-edad, mga kanans, lalo na sa atong mga lulo, lula o sa mga, of course, sa atong mga tatay na medyo bugat ang mga trabaho, mga kanans. Nance Liniment Oil, mutabang siya para mawala yung mga pamaul sa atong panglawas, ma-relax ang atong mga muscles, at the same time mabungkag ang mga uric acid para malikayan ang ginatawag nato na mga osteoarthritis. Ang Nance Liniment Oil, dili lamang siya pure para lamang panghaplas para sa naay mga panakit or pamaul sa atong panglawas. Pwede po siya kung ikaw na ay mga allergy or mga pagpangatol sa imong panglawas, kay naapon ni siya antifungal properties, mga kanans. Or kung naapon kay mga samad, pwede po ni siya itulo sa atong samad kay para dili siya magsigig dugo, mga kanans. Kumbaga dali siya mawala yung pangdugo sa imuang samad, mga kanans. Or napaakan sa lamok, pwede kini siya ehaplas yung Nance Liniment Oil kay para dili na magsigig hubag ang imuang pinaakan sa lamok, mga kanans. So ang Nance Liniment Oil, daghan gamit sa atoang pamilya, mga kanans.

0: At early na ko si Annalyn Nuyad, number one fans, di din yun ni Doc. Pilmi ko na minaw, labi na sa health education. At October last year, naadyod ko yung ipamati at Arlyn and Doc. Ingon sila na mild stroke daw ko. Wala ko na pa-check up o doktor. Nagpamasahe lang ko sa party sa lawas nga walay kusog gamit ang Nance liniment. Sabay inom og U-Aid og Nance capsule. Labi na ang Nance coffee kay kamitan ng deriya among pamilya, isa sa among problema usab. Constipated. Naulian ba yung good ko Ate R sa akong mild stroke? Mauni akong kasinatian sa inyong product, pati akong mama usab. Ako si Annalyn Nuyad, 38 anyos, taga Bansalan. God bless you, Ate Arlene and Doc Jan.
1: Okay mga kanans, mild stroke. Okay, mild stroke mga kanans is resulta siya sa nagluya ng mga kaugatan sa ato ang ugat sa atong utok mga kanans. And then naasay gamay na aneurysm or ginatawag nato ng mga false aneurysm mga kanans or pwede po siya tungod sa nagkaroon ng mga barabara sa mga kaugatan. Ang pagbarabara sa ato mga kaugatan mga kanans is resulta siya sa mga taas atong cholesterol, taas ang atong triglycerides, pwede po kung taas ang ato ang sugar mga kanans. Yung nagkaroon ng mga false aneurysm mga kanans or niburot yung ugat sa atong utok mga kanans, isa sa mga hinungdan is tungod sa nilapot ang ato ang dugo. And then, nitaas yung blood volume nato. Consistent ang pagtaas sa ato ang blood pressure mga kanans. And then, pagluya sa ato ang kaugatan or dili kayo siya elastic mga kanans. Sometimes, tungod po sa mga kakulangan sa mga vitamins like thiamine. Yung thiamine is pangpaligon sa ato ang mga kaugatan. And then of course, yung B-complex mga kanans pangpaligon sa ato ang mga kaugatan. So, unsa ba yung common symptoms sa mga pasyente na nakasinati o ginatawag na to na mild stroke? Of course, mga kanans, mild stroke makaresulta siya sa pagtaas sa ato ang dugo mga kanans. And then, pamuypoy sa ato ang liog mga kanans. Sometimes, medyo mulabad ang ilahang ulo. And then, naa sila'y mabantayan na medyo naa sila'y paralyzed sa ilahang, some parts sa ilahang panglawas. Talaga sa ilang speech, ang ilang pangliyok, sa ilang kamot, or sa ilahang tiil. Pero, kay tungod na mild stroke lang sa mga kanans, after mga few days, few weeks, or few months mga kanans, makarecover da yun yung pasyente, or full recover yung pasyente mga kanans. Ang importante lamang, kung nagkaroon ka ng mga mild stroke, kinahanglan makontrol yung blood pressure ni mo na dili magsigi pagtaas yung pressure sa imuhang dugo. So, importante na kitay blood pressure monitoring mga kanans. Importante na siya. And then, kung naibawa na to, nanditaas ang ato ang dugo mga kanans, kinahanglan mabawa na to, unsa ang hinungdan nga nung nagataas ang ato ang blood pressure. Kay dili man mo taas atong blood pressure kung wala hinungdan. So, pwede ang hinungdan tungod sa pagtaas sa imuhang cholesterol, tungod pagtaas sa imuhang sodium, or tungod sa pagtaas sa imuhang sugar, or tungod ni taas ang imuhang triglycerides. So, mauna itinanglan, tanaw nato na kini ng mga area mga kanans. So, once makita nato na tungod sa cholesterol, of course, sa imuhang mga pagkaon, iwas kita sa mga fatty foods. Kung tungod sa imuhang sugar, iwas kita sa mga matamis na mga pagkaon. Tungod sa nilapot ang imong dugo, so iwas kita sa mga stressful activities or mga stressful na mga problema mga kanans. Kaya yung pag-stress kayo kita, dagan kita mga problema, yung dugo nato mulapot, sticky ang ato ang dugo, and then yung BP nato mutaas yung mga kanans. And then of course, kung kinahanglan kita na magkaroon ng good lifestyle mga kanans, healthy lifestyle, mga 8 more vegetables, fruits, and then exercise every morning, walking mga kanans. Dako kini ikatabang para mas ma-improve yung overall health nato mga kanans. Then of course, ayaw kalimti mga kanans, yung pagpalig-on, pagbalik kung unsa mga nawala ng mga vitamins o nutrients, pagpalig-on sa atong mga kaugatan, pagkontrol sa atong pagkolesterol, paglusaw sa mga kolesterol or mga uric acid or yung mga blood clot or mga dugo na nigahi, nagkaroon ng barabara sa ato ang mga kaugatan. So kinanglan nato na naapod tay imnon na pangpa-improve sa ato ang blood circulation. Og usa kini sa mga makatabang ang pag-inom sa Nance Herba Capsule o U-Aid Herba Capsule sama sa atong texture mga kanans. Nagainom siya og Nance Herba Capsule o U-Aid Herba Capsule after few weeks, after few months mga kanans,

0: possible siya tungod sa ato ang lifestyle o tungod sa ato ang mga pagkaon or mga ilim nun na ginapangsulod sa ato ang panglawas. Next is tungod sa ato ang edad. Pag naanatay edad, so isa mang good siya sa ginatawag nato ng mga age-related condition.
1: Tungod, usually, unsay edad sa tao nga medyo mag-experience na niya mga pamanhod sa iyahang mga kamot, mga tiil?
0: Depende sa iyahang lifestyle.
1: Mm.
0: Pero kung medyo abuse siya sa iyahang lifestyle, then sa iyahang mga pagkaon,
1: wala gigi, dili siya kaugalingon.
0: As early as late 30s, maka-feel na siya. Kung mga pagbanhod-banhod mga kanans. Kung normal lang yung mga kanans, bitaw, healthy siya, maayo iyang lifestyle, bisan may ino na to na 60 na ang iyang edad, dili pagyahapon siya maka-feel o mga banhod-banhod sa iyahang panglawas. So meaning to say, nag-matter ang ato ang lifestyle o ato ang mga pagkaon kung unsa ang mahitabo sa sulod sa ato ang lawas mga kanans. Ug dako kayo ikatabang ka nato mga kanans, no? Mag-change kita sa ato ang lifestyle. Lalo na kung naanak kita'y nabatsyagan sa ato ang panglawas. Okay? Kay tungod ba na sa ato ang lifestyle, mauna siya nakagawas siya or ni-develop yung mga problema sa ato ang sulod sa lawas. So kinahanglan nato kung atong lifestyle na kusukay ito mukaod ng mga tamis, kusukay ito mukaod ng mga tambok or mga fatty foods or mga dairy products, kung pwede minus-minusan sa nato mga kanans or kusog kita mukaon og mga taas og mga uric acid sama sa mga laman loob, ulo sa isda, gagmayng isda, ginamos, bagoong mga parat, kung pwede kontrolo nato ang ato ang kaugalingon kay ni sobra na kinisiya sa sulod sa ato ang lawas. Kinahanglan ipagawas na pud ni siya o kinahanglan limpyuhan nato ang ato ang lawas o kinahanglan i-repair nato ang mga nadaot or naguba sa sulod sa ato ang panglawas mga kanans. So isa sa makatabang ka nato ang pag-inom sa non-serba capsule ug UID herba capsule. Ang pag-inom ini isa ka kapsula 3 times a day ang pag-inom. Buntag ug tuhapon ang pag-inom mga kanans. Kini makatabang siya para ang atong mga cholesterol, mga uric acid nato, pati man atong sugar, makontrol siya, ma-neutralize and din maipagawas siya sa ato ang lawas. At the same time, yung non-serba capsule, mutabang siya para mubalik ug maayo yung circulation sa ato ang dugo and then mutabang siya para mubalik kaligon ug mahimong elastic ato ang mga kaugatan para iwas sa mga banod-banod sa kalawasan. So, balikon ko ang pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day, sabay ang UID 1 capsule 3 times a day. And then mas maayo po, matagbugnaw ang panahon, panghaplas po o non-slenement oil. Okay? Panghaplas o non-slenement oil sa ato ang mga kamot o sa ato ang mga tiil, pati man sa ato ang likod mga kanans. Labi na, kung nakita na yun na to, nanitaas na ang ato ang uric acid or naanay mga pamaol, panakit, or pagtukar sa mga arthritis mga kanans. Kaya kadalasan, arthritis mo tukar na siya pagbugna ang panahon or sa gabi. So, dako kayo ikatabang ang paghaplas sa non-slenement oil sa lawas na to, mga kanans.
1: Ati R, halos tanan nga produkto ninyo akong gisulayan. Kay na ako'y bukol sa mata ilalom sa akong tabon-tabon. Gisulayan nako sa pag-inom og Nance capsule og UA 3 times a day in 15 days. Paghikap nako sa bukol na wala jud. Og ako gining gi-maintain every day. Usab Nance eye drops na sulayan pud nako ang paggamit. Pagmata nako sa morning dili mabuka ako mata, amin ako nabuta ko. Paghikap nako muta man di ay maong dili mabuka ako mata. Yes do kay limpyuhan man niya ang imong mata mo na manggawas ang hugaw. And then corn coffee na try na pud nako. Sa una wala pa ko migamit. 2 times lang ko makabawas in 1 week. Paggamit ako sa corn coffee, 2 times o 3 times ko magbawas in 1 day. Nang gawas sa mga itom kain akong hugaw, grabe gid siya ka-epektibo. Og ang liniment oil, nawala ang mga pamao sa kulawas. Usak mo ka-baker din chef. Og sa lamok, dili gid ko paakon kay igura mo ba lamok mulo pa dayon. Yes, ang ato liniment oil, panpod siya, anti lamok pod na siya, no? Pasalamat kay ko sa iyong produkto. Og sa labang makagagahom at ER nga daghan kinikitabang sa panglawas.
0: Okay mga kanans, no? Sama to sa ato ang texture mga kanans na naasay bukol sa ilalom sa tabon-tabon sa iyahang mata. So, mo kini mga benign, mga cysts or mga mass na kini mga kanans na develop kini siya kay tungod ang ato ang lawas na ay mga kakulangan.

0: sa mga vitamins o nutrients. So, naglisod atong lawas sa pagdepensa. So, motto siya, na yung opportunity, yung mga benign or yung mga bukol-bukol na mo-develop siya hantod ma-feel na nato, makapa na nato yung bukol niya mga kanans. So, ginarekomenda ko yung pag-inom o dako kayo ikatabang ang pag-inom sa NANS Herba Capsule o UID Herba Capsule. Kaya ang NANS naa sa anti-proliferative properties and din ang UID Herba Capsule mutabang siya para mawala yung mga inflammations at the same time ma-purify, malimpiyuhan ang atuang dugo. So, mismo yung texture nato mga kanans nakapamatuod after taking niya sa NANS Herba Capsule o UID Herba Capsule 3 times a day. Sulod sa 15 kaadlaw, pagkapa niya sa bukol niya mga kanans, nahinay siya ka nakawala yung bukol. Then, itry po niya yung NANS eye drops mga kanans. Mao ka to mga kanans, no? Pag grabe kadaggan ang hugaw sa ato ang mata mga kanans or na ay mga inflammation or something wrong sulod sa atong mata, ideally magsigig kita o luwa-luwa mga kanans. Kaya tungo na ang gusto sa itong mata, ipagawas yung mga hugaw. Like sa mga pasyente na nagkakaroon ng sore eyes. Di ba makabantay mo? Yung pasyente na nagkakaroon ng sore eyes, hubag kayo ng ilahang mata mga kanans. Ano yung pagkabuntag ana, puno ginasya sa itong tawag na ito na muta mga kanans. Kaya kanasya, kumbaga, depensa na sa itong lawas ba na ipagawas yung mga hugaw sa sulod sa itong mata. So, sige siya pagawas o luha kay para ipagawas yung mga hugaw. Pero muna siya, kung dili nato ma-neutralize yung mga bacteria or yung mga viruses, yung sore eyes ni mo, dugay kaayo ka maayuhan. So, moto siya, pagbutang sa NANS eye drops, limpiyuhan mo na niya. So, paglimpiyuhan na niya mga kanans, moto siya na ipagawas dayon niya ato mga kanans. Moto, makabantay ka na medyo dagan siya o mga luwa-luwa din na manggawas siya or mga huga-hugaw mga kanans. So, moto siya, kung makuha ni mo, kung sa gabi ni mo gi-apply, pagkabunta, makabantay ka, medyo mas dagan siya o katong tawag na to na muta siya mga kanans. Kay tungod, nigahi naman siya mga kanans. Then, i-continue lang yung pag-apply sa NANS eye drops kay para totally good siya na ma-repair, maayuhan, o then malimpiyuhan ang imuhang mata. So, ang pagpatulo, anak, isa or duwa katulo, 2 times a day mga kanans. Sa ilalom lang sa imuhang mata, diligid sa imuhang sentro mga kanans. Ipisok-pisok lang nimo kay para yung NANS eye drops ma-scattered siya sa tibuok sa imuhang mata mga kanans. So, mga kato, no? Yung akto ang mga additional recommendations sa mga pasyente.
1: Atong Health Education Program ni Adlaw Sabado hangtod na lamang Lunes po ho and samang tagnag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS o UAID ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan na sayod man kita. Ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata iya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So, mo kini karon, anaana karon, ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang
0: anti-aging.
1: Anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pag yun ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. O syempre, ato remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang ato gikinhanglan, gika sa estudyante, bengon kay lolo o lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po gini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans,
1: yes,
0: ang inom kita o coffee every morning. Pero,
1: yes,
0: pangunta na, ang coffee ba ni mo, anaabas siya'y benefit sa atong panglawas.
1: Mm.
0: Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
0: No, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga
1: kanans. And syempre, ang atong Nance eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, 2:58.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Santo Andres. Gidoso ang Waiporol na pikas ang flood. Gidoso ang Waiporol na pikas ang flood control. Muna siya may galato ay atig mo mga kurima. Pabuto sa batong giandam ko at lawang na sa jod baga mo. Na sa jod baga mo. Og unang lingaw-lingaw numero dos. Pabuto may galang duha. Lingaw-lingaw rin yan. Okay, magsugod na tayo. Dito ang pagpanaguban.

coconut de-husking tools machine. Gituklod ang wiperol na pikasan. Flood control gikan ni Eric. Sikatun na Street Cebu City. Og noong tubag si mong tigmo kay naga pikas-pikas ang mga has or bunot sa lubi. Pidagi sa pilir. Tools gituklod ang wiperol na pikas ang flood control gikan ni Eric. Sikatun na Street. Ibisaya na gitipun. Nang tubag tigbo kay nag-abli og si Per sa Karsunis, lito ng Balamban, Peter Lito. Og nagtanod og dagom, lito gapon ng Balamban, tubag kay Sampot, Kuyot, Dughan, Yut-Yut. Bitay puson, bunguton, pidot. Pidot sa bugo. Bugoy ka pidot. Ayaw! Pura guwapo, itig mo yun. Og ang tubag long kay ikalimang suna ng Pangulo. Mahina, mahiya naman po kayo. Wing Sulabar ng Buhol. Oh, sugat at tuningon siya, mahiya naman kayo. Wala, sunod na lang. Long tubag, itig mo kay hiwa og naghiwa og watermelon. Lantoy ng Larina Sikihur. Eh, kumusta mga taga Larina Sikihur? Kompiyoto. Dayon, lo, ang tubag si Muting Muka. Kaisa lang ilabay, Lantoy. Ah, kaisa lang ilabay. Dayon, long, ba na sa kong kauba sa trabaho. Gikan ni ninyo sa Sikihur. Aga... May hapon kay Balaw ang tubag na tigmong kay Pantis o Brief Kuya. O Cherry from Lanao Sur. Katabok-tabok magka... O Bisayas naman ta. Nagalanao. May hapon kay Balaw ang tubag kay... Aha. O ga... Diyan pag yun, mayong hapon. Kaisa lang ilabay na. Kadagham ang puwede. Labayon kung ang bayan mo. Aga lang tubag diamante kayo giduot sa bildo aron itabas pikas ang labas gikan ni Chris ng Barili Cebu Piotr. Wa ay pagyapon dito may galas unang pasiyaw. Gikan daw akang Casey may gala sa Dumaguete. May balong. Ay, bahin. Kumusta naman itong panguyaban ni mo, bay? Ay, wako gisugot, bay, ay. Waka sugda? Wala, ay. Imo itang giingnan ng kwartahan kay imong tatay. Ay, ako bitang giingnan ng kwartahan akong tatay. Unya, kuha, ako na siyang stepmother ron, sila na ni tatay. Buang lagi. Sukod pag-ingon na akong kwartahan akong tatay. Wala, stepmother na ako siya. Eh sila naman noon ni tatay. Gikan daw kang Casey may galas Dumaguete. Kumusta mga taga Aga, onya sabba. Long akong atubag anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag ana balongkay. Onsa ni? Super na long. O gikan daw kang makiboy sa Buhol. Kumusta man mga taga Buhol. Og akong tubag balong. Anang imong tigmo. Flag long. Gitaod sa flagpole. Dayon. Along ang tubag. Anang imong tigmo kay Diamante. Aha. Mau ba? Magkapikas na giting Diamante. Tubag long kay Nahugnong Taytayan. June ng Sibulan. Computer!
Pop Agapon. Dayon, akong tumaglong kay break sa sakyan ng undo sa buhol. Uwaay pagapon. Dayon, akong tumag long sa imong tigmo. Nagdahi og panapton. Uwaay pagapon.

Bugo. Kumusta mga taga-Bugo computer? Uwa ay pag-iapon. Aga lang akong atubag anak.

ang akong tubaglong. Ah, sa tigmo kay nagpanit og lubi. B-boy, buhoy. Pagin gihapon. Ay, congrats di ay sa to ang mga kapitan, mga gawas barangay, iske, extend mo no? Okay, extend mo doha ka to, eh. Ag, ang uban, gusto kayo yung election may gala para mailisa na to mga huwag ko na yung pulos. Katawaha, puro may gala ng lingkod. Ha? Nagkatawa ha po karoon ng lingkod kay Dua Katuig Inantos ninyo.

Asa imong digmo kay panga na lang. Wa may ngag address computer. Og lang tagpilang megaman o ang kapsul 65, ang kape 53. Og ang tubag balong.

Balong, on and off switch. On and off switch. Gikan daw. Akang. Odo. Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Ang tubag anang tigmo long kay Dorbel. Mamay sa buho. Yoto. Wap aga pon mga sariga. Og long ang akong at tubag anang tigmo kay

Relay. Computer. Okay, wa paghihapon mga kurima, ha? Wa paghihapon na ka. Asakto og tubag. Ang tubag, anak long. Unsa man eh.

Wa ay pagyapon ha. Wa pagyapon mga saligan. Dayon. Oy, pila ka adlaw na lang. Oh, upat ka adlaw na may gala October na po dayon. Grabing paspasa. Ha? Paspas kayo ba? Og akong tubag. Long sa imo ang digmo. Nang hingog mo. Pio do. Wai paghihapon. Awa paghihapon. Nagkasagdog tubag.

Atubag anang imuhang digmo. Driver. Nagbugha nagkahoy lang. Ang way parol ang atsa. Hatsa. Og akong tubag. Nagbuak og lubid yun gikagot. Jo-jo ko na may galas ha. Dumagit. Kumusta mga taga Dumagite? Ikaduhang lingaw-lingaw, numero 6. Numero 6. Og dayon, ang akong tubag, naglitson. Computer. Uwap aga po. Og di apagyudlong, naghinlo og isda. Og ikan daw kang toto sa mabinay. Og lang ako tubag kay sipar sa prul. O titing sa bugo. Kumusta mga taga bugo? Okay, dito may galas line pang pasiaw.

0: daw kang gingging may galas dumagiti. Ang magdiayong balong og dik lagi kani simbaan ng Domingos buntag. Pag uli, tingala si Tikla kini hapit si balong iyang bana o kini ang pintal, may gala o kining brass nga para pintal. Pag humag pamahaw, misaka si balong dito sa lang atop, nagpintas ng atop. Ay long, naunsa ko ka? Kapag upo man ng pintal atong atop,
1: ay wa ba di ka naminaw ganiya sa wali sa pariday.
0: Naunsa?
1: Ingaw man siya ganyan nga repent your sin. I-repent na ito niya itong sin.
0: Pare ato ingan ang pare. Pasaanan ninyo ang inyong dagkong problema. Pag humagmisa may gala, pag uli, gipasaan ni Balong yung asawa. Tigalas, tiklang ang inyong gipasaan siya. Na mo yung pari, kapasaan na ninyo yung problema. Okay, padayon tayo gala din sa toang pag panaguban na long akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag ana balong kay remote. Okay, kan daw kang linlin sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? mayong pagpaminaw. Dayon akong tubag. Long anang imong tigmo. Push button start. Computer. Waay pagihapo. Dayon long tubag anak kay nagbalsamar. Computer. Oh, kining balsamar. May paning ubang embalmer, no? May embalmer, no? Kanya palisinsya. Ha? Ang uban niya, huwag ilisinsya. Kung si kinabuhat nila, huwag salis. Oga, balong. Akong tubag, anang imuhang tikmo. Ayan, ang tubag, ana, balong kay nagtahi og tiyan. Nagtahi og tiyan sa baboy gilitson. Wap agapon mga saligan. Oga, onya, akong tubag daw. Anang imuhang tigmo kay

0: Okay, dito Miguel na sa lain pang pasiyalo. Ikan daw kang Brian. Ah, si Kihor.
1: Tay. Oh. Tingala ko tay ba?
0: Ano man. Nga nung mas daghan mang puti nga buhok or uban sa ulos tay kaysa sa ubos. Aw ka na dong.
1: Ah. Oh.
0: Oh, kanang sa ulo dong di sa taas kay puro maguna problema di ako. Modang dagagig uban.
1: Kanang sa ubos tay nganong gamay raman.
0: Na may mga kalipay usahan. Mao nang mas daghan yun. Ang puti nga buhok sa taas sa ulo.

Okay, padayon tapos ligahan dari sa tuhan. Pag panaguman long akong tubag anang imuhang digmo. Ang tubag ana balong kay gituli. May gituli na. O bandya wap ah. Akong tubag long anang imuhang digmo. Ang tubag ana long kay. Yan. Ang tubag ana balong kay. Oho. Nagbugha. Sabi gibugha ba? Akong tubag balong. Ah, sa imo ang tigmo. Tara. Gilusi. Giablihan. Gilusi ni or gilusi. Gilusi ni giablihan. Og balong. Ang akong atubag ana kay si Pergam. Piotr. Long irrigation na long. Ah, nagpatubig sa irrigation computer. Okay, dito may gala sa tuang nasadyod bakamong. Nasayod ba mo mga silingan? Unsa nga country or nasod ang nagkaimbi? Kini bang Olympic Games? Ha? Olympic Games. Nasod may gala nga nagkaimbento sa Olympic Games o nagsugod. Dito matod pa sa Greece.

0: ni si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong ginatigod ko ng usahay, ang akong bitin mo, saka, kung gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hiblag nga gasalitong sa bukita kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan man tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-trial na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin, dagan siya yung salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adiano,
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento, nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik na may galadir sa to.

Lipstick. Yudur. Wah, ipag-iapin. Og tubaglong. Sa imong digmo kay piston ring. Og poison eh. Nag-ihaw baboy.

0: Ouais, ben, y a pas. On connaît que la inan, y'a mohalok, y'a un guapa, ou que ça pangit. Ang guwapa ko ng halukan ni mong naong, kumoto ni mong dughan. Pero bati ka ng naong, halukan ni mong dughan, kumoto ni mong naong. Ayaw! Ayaw! Ayaw na po kumoto. Insulto naman ni kumoto ni mong naong. Ayaw! Long akong... Ang tubag anang imuhang digmo. Mm. Ang tubag anang balongkay. Payong. Nancy sa buhon. Uwa ay pagabon. Oga ang tubag anang long sa imong digmo. Nag-abli og pultahan. O gikan daw kang yuyong sa sikihon. Kumusta mang si Kihoryo? Aga akong tubag. Balong sa imo ang digmo kay. Unsa ni? Remote. Pyodo. Wa ay pagigyapon. Ang tubag long sa imong digmo kay Durnab. O gikan daw kang it-it sa buhon. Wap aga po. Akong tubag balong. Ano sa siya? Remote gap. TV na long. Katapos ang ibilis ko rin mo numero 8. Numero 8. Wantay oras, salamat kisa pagpabilaw. Sa Lunes na sa Puhon, og happy weekend.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Ako ay Roselyn Nimbulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
4: Mapalit sa mga butika.
5: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mapagal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
8: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
9: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o astasan ka. Inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
10: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee. Or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
11: Every guest feels at home.
10: Visit us today.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
14: Oh la la.

0: pa-kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on. Dragon Fruit Plus.
2: Ako dahil si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini, and Mabini Occidental. Sa una, wapa ko kayo naman ni nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lahat ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako aning inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawa ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kay maka kuan sa lawas makabagsik.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Agi.
4: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
3: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Imo na bukong binuangan, ha?
4: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba?
4: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana din ingredients ani, no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Kapada si Divine Faith si Rondo Sonoria. Mapuyo ko sa Brook 4B Aglay Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong kusunbaway. Klaro ba ito akong dugo?

0: second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Dragon Fruit
2: Gold!
1: Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
2: Gold!
3: Pure energy.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:51.
4: Dong tulit, unsa man ang imong gipas-an?
5: Aha, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May na lang na ami masumsumrunday.
4: Uy, Dong, wala ba ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
5: Wow, baday! Hindi ko day maayo mangurinti day sa. Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
4: Maayo pa, Dong Tulits!
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
7: Tama.
6: Especially karon dok sa mabugnaong panahon dok Alan no nagsiging ulan-ulan outside. Ani-ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
7: Tama.
6: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mail no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
6: Yes.
7: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mail no.
6: Yes dok.
7: Mayong adlaw usab diha nimo.
6: Ano, yes diba? Dok.
7: Ano higala mga suking tigpaminaw. Ate isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mao makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki nato nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa day ni siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Mail mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mail. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sanga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gud mo mga soking tigpaminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kong tigpaminaw Ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay makalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ang ato ang bagong produkto. Ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog. Kaligon, labi na giyod kay sa imuhang partner. No, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan. Og insaktong solusyon.
6: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc? So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makataa makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw, ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha ug sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Tama,
6: dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka Hardmax. So ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta na ka star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio, alas 4:04.
13: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
14: Let's get ridiculous!
13: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
15: Ay! Maayong adlaw na usab mga kaudyaka. Ay, naanapod si Lady Antonia mga kaudyaka na nakit ang boko-boko in tawon. Ay! Nagpasan sa kong kagwapa ba? Joke. Nagpasan sa kong kahanginan. Hi, welcome sa itong programa ng Hudyakas Kahanginan. No, banina po ninyo si Lady Antonia. Ay, sa ato ang mga nanay, mga tatay, ato ang mga sugin di paminaw. O nga kamulo, nagdiskarte sa ilang kinabuhi karong mga orasa, mga kaudyaka, shoutout dyan kaninyong tanan. O sa tuang mga kamulo na o kuhan karon mga kaudyaka, hikay. O hikay sa ilang kung sa may ilang panudan karon. O sa'y magini pinakadako nga desisyon sa kinabuhi nga usaha, kuhan pa, kanabitong lalisan pa. Kung unsa na po'y sudanon, kumusta man ka mo mga kaudyaka? Aga syempre po sa tuwang mga kaubanan diha, nga nagprepara na para sa ilahang paglakaw, gikan sa ilang panimalay, kaya mo trabaho na usap. Ang uban mo pa'y pagdunggo po mga kaudyaka, mo pa'y paguli. Ang uban kapaminaw sa radyo. Ay sa tuwang mga kaubanan diha nga kana bitaw nga kamulo na og haon silang mga nilabhan. Kaya nagpaaso na po ang silingan. Charot, shoutout ya kaninyong tanan. Ay sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kumusta man ang inyong pangbati mga kaudyaka? Kumusta man ang inyong experience mga kaudyaka? Kaya naman tayo FB account sa Nature's Gift Marketing Corporation nga pwede ninyo i-search mga kaudyaka aron na may bawaan ninyo mga kaudyaka ang mga pakete kung sa'y dagway sa itong mga produkto. Ay, kanideng hudyakas kanginan mga kaudyaka ha? Lingaw-lingaw lang kunta niya. Maminaw mo sa mga produkto. Basin makauyon di ay mo. O niya, magkuhan po sa dayon ta, magpa-joke time po dahin ta. Basin kauyon po mo. Anak ragod na mga kaudyaka, panguha sa stress ba? Ikapoy kayo na mga kaudyaka, oy. Duha raman ay kapaingnan, ikaw naghatag og stress o ikaw mo'y na-stress? Anak rana na mga panahon mga kaudyaka nga wa nagid ka kasabot sa imong gibati diha. Paminaw na lang sudyakas kanginan mga kaudyaka. Okay, syempre po. Sa mga naglanog-lanog nga mga istasyon diha, shout out ya kanatong tanan. Pwede kaninyo ipadangat inyong pa-joke time o kaudyaka, natay numero mga kaudyaka ha. Pwede ninyo ihatag balag naginusara na ning numero. Pwede ninyo ihatag mga kaudyakas inyuhang mga kaparentihan nga gusto pun mo text atong programa, muhatag og joke. Okay, basin kuan mga kaudyaka, badi sila ka gusto sila muhatag og joke pero wasla kabalo aha lambos. Grabe lambos. Aga shout out. Pwede niyo ipadangat sa 0997765-9923 ang inyong ipa-joke mga kaudyaka. Butangin niyo joke time nga dako. Dagko nga litra, bahalang makalibat-libat ko mga kaudyaka. Aga syempre po sa tuwang mga lolo o mga lola. Atiman na na inyuhang mga kuwan na. Pasiningon mo, bungol-bungol mo. Walang ninyo na atiman na inyong mga kuwan diha. Inyong mga dalunggan, kulag, lagkuleto. Kasi kulang na nagkulitog ba inyong giantos ang dugay nga kabungol. Kulang na ni paglimpyo sa dalunggan. Pareha ko dato ni ate nga dugay niya giantos siyang alom nga nanitongtong siyang ilong. Wa siya kabalo nga dugay na dito ni bagtik nga sa iyang mga kagahapon. Di dito alom diyan. Grabe naman oy pag siyor Antonia. Nag-sure ko pero wa ko nag-mention og unsa to siya ha kay mga suko. Narabay uban mga kaudyaka masuko gidin taon naning atong joke mga kaudyaka ang kana bitong dili mo oyon sa ilahang mga oras. Masuko oy. Kani akong programa manggod kanang sa wayonon gyapon ni mga kaudyaka unya nagya po yung mga suko ani unya. Yaw-yawan gyapon ko kay kasagaran manggod ko paminaw ni akong programa mga idaran. Adik tanan ha, kaya masuko ng dili idaran. Siya pag tanin mong lidyanto niya, di mo ko idaran. Kauban may minaminaw sa mong ako ang bata karon. Aga syempre po. Ay, shout out diya sa ato ang mga nagbiyahe karon, gihimo background itong programa. Katabitang mga inarong yung urasa, bamugiting uli niya, unya mo po itig yaw-yaw nato. Mura nung kong kauban sa inyong pag-uli. Aga syempre po di ay shout out sa atong mga chikiting, kumusta man. Onya, mamili na po kong sunata di rin mga kaudyaka ang tagaan at pagtagad. Aron mapatukar yun ako sa inyo. Onya, manginaot ko nga sa pag akong sunata, nga akong ipatukar, manayaw ta. Kaya kapoy po kayo, kasayang sunata nga wag yung intawon bisa isa katuo di amukiay. Pero kanis mga nanay tatay mo makakiay gini ba? Aga syempre, sa mga Nadia's radio karon naglanog-lanog ang atuang tingog. Ayaw na gini taon ninyo o gajase, kaya muna gini atong tingog, di na dyan ni munindot. Ako na lang nalungkot ninyo. Panigoro na mo diha mga kaudyaka, maniguro po kudere. Ikiay ninyo kay mo balik rapo si Lady Antonia.

0: unsa may gikaon ni Muya oy? Ibalik-balik gikaon go, gikaon go. Sa may gikaon ni mo di ay, unsa may nakaon ni mo? Ay, unsa may gikaon ninyo mo di ay mga kaudiaka? Kuy na matikdan nga murag na nakalipong. Ipikto gorotos ka. Oh, kainit po't panahon kung dili. Kaya wato siya kaon kung dili. Nabirtigo to ba? Naibirtigo to siya. Sa man ang birtigo? Ah, diri na musulod ang produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, unsa man ang birtigo mga kaudyaka. Oh, shout out sa inyong tanan ha. Apiling mga texters ha. Oh, naminaw sa radio. Okay, di man maapas ni Antonia. Uy, kabalo ba mong kakasenyor na ni sa Antonia? Basta una-una lang nag-greet na mo o napahudyaka tanan mo, ha? O, natin gitawag Verticure Capsule. Paminaw, ragod mo mga kaudyaka. Labi na niya itong mga nanay, mga tatay, mga tiyay, mga tiyoy. Apil na mga madam o mga sir, mga busing. O, kasagaran sa ito, ah. O, kung pangutanon ta, kung anong nikalit lang tagkahilom. Unya di naman halos madrawing atong panagway. Unya mikalit lag labad ang o. Unya gakalipong. Ah. Pero abi bitan ninyo mga kaudyaka kung inana nyo gakabatian. Oh, wala mo kabalo nga naay klase-klase nga hinungdan kung anong gakalipong ta o gasakit ang atong o. Kabantay mo nga, nay panahon mo trabaho mo nga dili okay inyong lawas, pero mo trabaho ta kay para sa ekonomiya, kay daghang tag-utang. Nay mga panahon nga ganahan po kitang trabaho, kay hanggap kay atong lawas. Natay Verticure Capsule, paminaw mo mga kaudyaka ha. Ang Verticure Capsule, makatabang sa pagpakayos balanse, makatabang sa pagpakunod sa kahilo o lipong. Oh, kaya, usa kay inungdan po dana, basin biya gibertigo ka na. Unsa may hinungdan sa vertigo? Kaning vertigo, pagkalipong, o kana bitang, o kanang feeling bitang nimo, gakahimatay ka na, dili steady, ura kagalutaw, unya di balanse ang imuhang panglawas. O, kay kaning vertigo mga kaudyaka, o kanang, unsay tawag ana, sintomas benas ubat-ubang kondisyon pod. Ikaw ba kay gatuyok o ang kalibutan mo'y gatuyok na mo? Nalagi. Oh, muna siya kailangan nato o gitawag na Verticure Capsule. Kabalo ba mo? Tag 18 pesos na ni per capsule. Oh, hadlok ba yan vertigo mga kaudyaka? O, oh, paggamit mo Verticure Capsule kay produkto ni Sias Nature's Gift Marketing Corporation, pangutala mo kung asang available diya sa inyohang mga parmasya, be. Naputay Memo Smart Syrup. O, oh, kaning Memo Smart Syrup, kung ang inyong anak, dali rabi ito malimot. O, oh, nalimot siya ngalan. Unya dabi, imong wato mong mall, mga kaudyaka, kay daghan kay promo sale. Unya imong anak, bitaw, bago pa nakagraduate o kinder. O, oh, kundi baka ha, oh, baby pa siya. Galakaw na ba na siya? Galakaw na ba nang wapay one year old? Kundi gakamang-kamang kay ikaw, nalingaw ka niya sale sa mall. O niya imong anak, imong gibutang niya si imong kilid ni kamang-kamang. Pangutan o din, hoy, halag, sabi niyong bata, cute-cute siya, ngala ni mo, bata. Ngayon ang bata, uban ko. Kauban ang bata sa laing tawo na. O, kailangan ng Memo Smart Syrup. Uy, kani, bata palang daan ang atong mga chikiting. Ato ng taga-agpundasyon. Ito na namugna sa Nature's Gift Marketing ang gitawag nga Memo Smart Syrup. Kay dili man nga, oh, dito na ta samtong nga edad ahit na magbanatag vitamins. Mintras bata pa, oh, mabito tong kanta nga, mintras bata pa, magtampisaw sa ulan. Alay, man ito, kinamatoy iko. Ay, pero abin ninyo, ha? Oh, ang Memo Smart Syrup, mga kaudyaka. Oh, para abtik o bright ang future sa inyong anak. Oh, pangpaligon sa memoria. Oh, brain supplements para sa mga bata makatabang sa pagpaligon sa memoria o konsentrasyon. Mientras way klase karon banati nag Memo Smart Syrup ang inyong anak. 1 to 12 years old. Memo Smart Syrup. Joke time! time. Usada ko no kagabi eh. Ay sus. Sida yung tada itong sa eskwilahan. Usada kagabi ini ana mga kayo diaka. Niingon stonyos yang lolo. Di siya katulog. La! Lala!
1: Hay! Unsa man ka apo nga galinga sa man ka di apo?
0: Lolo ba? Lola! Lola!
1: O sa paingalong kahila ka man ka di apo?
0: Daghan kahila mo! Daghan! Gipaba akong labok ni rin, Lolo!
1: Hey, kabuang ni mong bata ka! Abel ko di katulo! Palungan na be, palungan ang suga na be! Palungan na ang suga! Anong di ka makita ang mga lamok?
0: Muna ang bata yung tao, dali-dali yung tao, tindog mga kardyakas yung gihigdaan. Gipalong niyang suga. Nihilom kadyot ang bata. Pagkataon-taon ni pitiyagak na po.
1: Lala! Lala! Lala! Ay, at sana man po! Namalik ang mga lamok, Lolo!
0: Ay, nabalik akong tingin. Nabalik ang mga lamok, Lolo!
1: Hoy! Unsa ba nang ingon nga ni balik ang mga lamok?
0: Ah, dagan na kay sila, Lolo! Tanawa ang mga lamok, nagdala og ispa!
1: Hoy! Unsa yung lamok? Aninipot man na!
0: Nagdala ko og ispa talaga. Na-joke naman di atong niagi mga kaudyaka, pero malingaw kaya po kong paminawa ni baga. Lingaw kaya po kong paminawa ni nga joke mga kaudyaka. Mga hamtong ang edad. Kabalo mo, sabayan na itong vitamina ng atong panghuna-huna. Usay manggod, tungod sa kalisod. Ah, Antonia, di na miyan ang mga panghuna-huna. Oy, kay sakto naman niya mong huna-huna. Sakto na lagi, pero kailangan mo na itong diskarte po. Kailangan po na itong ma-memorize ng mga mahinungdanon ng mga butang. Oy, tinood na mga kodyaka. Dili, pwede na ito undangan. Nga di na ito i-feed ang atong panghuna-huna po. Oh, kay praktikala naman takaroon. Oh, kung unsay mapalit ni mo sa tindahan nga konsumo, mura ginay mong paliton, di nagyod ka mo extra tungod sa kalison. Kunya may ulahi naman na makauna-una ka nga mo palit og mo palit man kung anong ako ang pungsyon akong kaugaling mo palit aning para sa akong utok kaning gitawag ni Antonia nga Memo Smart Capsule. Oy, nga bright naman kudaan. Di man na mauma ang kardyaka, di man eh. Ang Memo Smart Capsule, dili man iingon nga imno ni mo para mo bright ka largo, mahimo kag Albert Einstein. Oh, mo imbento ka kalit og bulb diha nga pinaagi nga itusok si mong ilong. Ipansak si mong ilong musiga. Kani magong Memo Smart Capsule mga kaigalaan. Dani siya yung mga ingredients nga tabang para sa atong pangutok. Daubig din na maayo yung mong blood circulation diha. Ha? Oh, di na maayo na ang imuhang memory retention diha. Kalit lang kang ka-Alzheimer's disease. Oh, number one nga member sa Alzheimer's disease, katagi, oh, mangutangay! Paghuman bitaw og release sa linding, sunod si Mana kay nahimo na Alzheimer's disease na, nalimtanan niya ang tanan. Ula na lang mo siya, kinsya ko, kinsya na, nabre ko'y bayaran. Uy, pag Memo Smart Capsule mo, uy, tagaan na itong proteksyon ng atong utok, kay delikadog. Na, kuha na sakto na imo ang kuwan diha. O, naman siya'y gutokula. O, napot siya'y bako pa Moneri Herbal Extract para sa learning's focus. O niya, napay omega 3 brain development. Tinood yan ang mga kaudyaka. Kaning akong gipanulti diri, dili ni bunga sa kung una-una kay based on the kuwan ni siya. Based ni siya sa tinood nga mga kanabitang produkto, kanabitang background sa maong produkto. Tinood na siya, kaning gipang-endorso nako nga gikan sa Nature's Gift Marketing Corporation. Usa ni siya kagasa gikan sa kinaiyahan Nature's Gift. Mag-joke sa ta mga kardiyaka, be, kay gisuma na sila paminaw sa kong yaw-yaw. Antonia, shout-out po mi diri. Eh, sige naman kaglam-lam di ha. Dili kaya akong gipasikat niyang mga produkto, eh, katsada, ani. Jordry Lon, tamparong shout-out. Evan Moralia, shout-out. Alia Awid, shout-out. Ingo man ni IC Vlog. Papa Des Diplahan, Lady Antonia, Papa Dodong, og Mama Mirna. Joms, Istulaga, Rona, Tuburan. Antonia, kainit, bas kalibutan, unta, wala siya ilaing kauban. Kabalo man siguro taon sa consequence ka ng halap ang mata, galuha ang mata, katul-katul ang mata, ugunsa pa ang mata. Oh, inana sa mga kardiyaka mo nang gamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Inyo mga lulog, mga lula, sayang kayong kalibutan mga kardiyaka nga naapa sila sa tuang kiliran. Atong mga lulog, mga lula ba, atong mga mamagpapa, naa sila sa atong kiliran. Oh, nalipay ta kay sa inana nga edad, niabot ang atong niabot gihapon ana nga inani nga tuig ang atong lulog lula. Pero wa ta kabalo, wa na dai sila malipay kay di nila maklaro. Ipaadto nimo didto sa Korea, Japan, Hong Kong, Thailand. Di pasikat nimo sa mga lugar pero wa niya naklaro siya. Hay nindot na siya, nindot. Yung kalain po kayo, saan niya pagka-appreciate kung di niya maklaro? Diba? Oh, abin ninyo, wala kayo ibili mga kaudyaka ang usaka butang kung naay nag-malfunction sa atong lawas. Tinood ba na, kabantay mo mga kaudyaka kung namoy dagang kwarta pero namoy gibate, ganahan baka? Dili lagi. Munang muingon na lang gitong uban mga kaudyaka. Okay, ragid mi Ginoo, basta... Ayaw lang, wala lang kayo magsakit sa pamilya, barag, sakto-sakto lang ang kwarta. Tinood, oy, kay, abi ninyo mga kodyaka, tanaw ganig, dagan kayo mong kwarta, unyo, ipalit rin yung maintenance. Ba, ma-appreciate, dagan kayo kay kwarta, mapalit ni mo yung gusto, lami ang pagkaon, pero naa kay, oh, dagan kayo kay kwarta, mapalit ni mo tanan gusto ni mga pagkaon, mga lami ang pagkaon, pero kana nga mga pagkaon, gibawala na ka. Ganahan ka na. Diba murag unfair kayong life mga kaudyaka tungon manas pag-abusar na to sa tong lawas. Muna nato yung Nature's Gift Vision Pro Capsule na wala mo ko nag-ingon nga halap imong mata ayha ra ka mo tan-aw ayha ra ka mo inom. Muna nakasipyat na to mga Pinoy, dili ta ka balo mo prevent ba kumita ng daghan kay mga bata karon kay di ka balo mo prevent. Sama ragya po nas prevention sa tuwang panlawas. Aya pa dahi tama nambal ko na natin gibati. Kung mahalap, kabalo ka nga abusado kas imong mata, pag-try na gamit sa Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kaya maabot yun ang panahon nga maningil na imong eyeballs. Kana imong kalimutaw ba, maningil na. Hoy, sige lang ko na imong abusaran. Hoy, maningil na ko. Tinood na mga kaudyaka, ha? Muna siya nga, Nature's Gift Vision Pro Capsule, dili ni paras mga halaprag mata. Para ni sa ato nga na'y mata. Kasaba ba ni mo, Antonia? Antonia, dapat ikaw mag-inom og smart capsule kasi makalimutin ka na. Tama talaga. Nakalimutan ko nga na inibig ko siya. Tama talaga ang sinasabi nyo. Nakalimutan ko, nakalimutan ka. Katabitaw ng utana ha. Ang ginabot tayo purple corn coffee mga kaigalaan na purple corn coffee sa Nature's Gift. Sa makaigsuna na itong may ganang mukaon o pamahaw o niya ayaw kabalaka kay natin Nature's Gift purple corn coffee. Lami ang lasa, healthy og taas kaayo og antioxidants. Pwede gikini ikapulis inyo mga pamahaw, mga tapulang dagko nganong di ka pamahaw murag ako. Pero sa una naman ko irason nga di ko ka pamahaw kay magareglar pa magbata, unya maliit naman pugos akong trabahoan. Ako naglungag, ako di kakaon. Tungod kay maliit man ta kay magbandi man ta, pero karon wa na gyud rason ha, ay na pag tinapulan diha kaon gyud. Pero kung di gyud kaya, eh, maanad na ba ka madugay mga kaudyaka ba? Kana bitong tagdugay ka mukaon ka ng quarter to 8 pa 7 na. Then ipakaon kag sayo mura mabaguhan ka ba? Oh, pero kaning purple corn coffee madaladala pag nimo kay sa shea man eh. Taas og antioxidants maprotektahan ang lawas gikan sa free radicals. Yeah, i-convert ni nimo siya og usa ka pamahaw. Ang purple corn coffee di ini siya ordinaryong kape kay na siya mangustin. Natural nga anti-inflammatory man ni makapaminos ka sakit ug gubag sa lawas. Nindot pag ini sa tong immune system. Oh, kay bawal gyud magsakit karon mga kaudyaka. Ang immune system mo nay sundalo sa tong lawas kung luya atong sundalo sa lawas wa nay mutindog sundalo sa lawas. Mo nang sakit ta, wa nay magpanalipod. Napot siya barley grass, source of fiber, vitamins ug minerals, makatabang sa digestion ug detox. Mo ni siya katong nangutana, gusto mo gamay ang bilbil, pwede kayo ang purple corn coffee. Okay, malay mo. Oh, sobra ra dayto siya nga toxin sa imong lawas din ipagawa sa pinaagi sa purple corn coffee nga tag 35 pesos per sachet ra siya. Antonia, i-shout out mo mi Antonia. Oy, daghana kay nimo giyaw-yaw diha. Di lang na mabito mo nakuha po sa akong pagyaw-yaw. Lira Gandasan, Jess Balabag, Ulayon, ingo man Rona Tuburan. O di po pwede nga akong programa, walay shout out mga kaudyaka ha. Kaya naging maminaw ani. Okay, mo biya nigikay naman sa... O, gikay naman, benis mga listener o niya, di na ako pwede wala o ning shout-out. Kaya kung magsigay na lang po kong endorse o produkto na maalaan, naging ko anig, doktora ba? Doktora Tonya! Munang ako gining ipanabiin inyo nga shout-out. Balag din ako matiwas, at least bitaw nakabanda ko sa inyong shout-out ba? Grace Lisundar, Jesurigao! Isla Lisundra, sana all, na ikagalingong isla. Sana all, kanina isla. Javelin Tigaw, diya sa Buanga, Sibugay. Dalaga ng Jonaline, Letel Desma. Inga man ni Rona Tuburan. Sayang mama, samtang nagluto. Ay, naiingon na nagluto. Ipanganlin na imong mama. Muni nakapan, kaya di mapanganlan lagi. Kaya i-explain pa ninyo, nag-unsa, nag-tisngi, nag-isi. Mama Lucia Disos, siyang papa imyot. Nagsigig gunit sa iyang apo. Gunitin ang apo. Kay Lizard, binay mo unang apo. Shoutout po na kong banang si Jeffrey nga naglunga. Shoutout di kaninyo, Pag-aralan, Tagayon, Aklarina, Malmis Family. Shoutout, Aljun Abukatkat. Okay mo, kalimot. Naapo tayo gitawag nga Nerveflex capsule. Kaning Nerveflex para ni sinyo mga ugat. Ang tao nga way ugat, pwede di mo gamit aning Nerveflex. Wa kay ugat, pwede ka di mo gamit ani. Ay nalag paminaw ako nang i-endorso kay. Wa makay ugat ka ha. Pero kung namindod ni agi nagpaminod imong kamot, ha? Haway imong lawas? Unya paminaw ni imong anay gatusok-tusok imong kamot og tiil, asay da nagapanguhit nga imong bana? Hoy, tabangin na imong kaugalingon, oy. Natay pagpaligon sa nerves ug ugat sa lawas, natay Nerveflex capsule, tag 18 per capsule ra ni siya. Nindot ni siya, kay nani siya essential vitamin B1, B6 ug B12. Magprotektar ug magmaintain sa kahimsog sa paglihok sa imong mga kaugatan. Kinsa ang pwede mo kagamit ani katong mga dagko na kayong ugat. Munang na yun kung mga dagkong ugat, alang bibi, paggamit ni mo nga, wapaman na nakatikim o panusok-nusok. Sa mga kaugatan, wapaman na minod ang kamot. Ikaw, kamo, mga dagkong ugat, munang mga dagkong ugat, meaning mga dagkong edad. Aga syempre, kini nga oras, kini nga programa, gihatod ka natos mga produktos, Nature's Gift Marketing Corporation, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerveflex Capsule, Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kini si Lady Antonia. Manabilit kaninyo, ganton na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. Og ako mo ingon, kung sahod yaka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 4:36.
5: Fantastic na hapon!
6: Inubanan sa mga manindot ng music!
5: Manindot ng music!
6: It's Hapon-tastic!

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:58.
3: Og siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
4: Ako din si Divine Faith Tirondo sa Noria. Magpuyo ko sa Product 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil, sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako kang pasalamat sa CerviCare o sa Nams Product.
5: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Pawala pa ko nakagamit og CerviCare. Dili normal akong dugo. Para sakit akong puson. Mato, nag-try kong palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako de si Carlin Bantilan, taga Pulangyut at Kersikihor. Nisulay ko pag tumar sa CerviCare. Mga 2 weeks na kong inyom anak niya dayon. Ako ganyan gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod ako ang puson, sa likod aning-aning, payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magakanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugdako. Kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare. Sa kudyog, di katabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Dermeto Biobao Kalaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Mansanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, maintain na gud namo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag mainom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, maintain na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo sa Gino, ano na yan, sa kamigo na kong nga, bakyan sa kuha nga ninyo nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka, nga, para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon, dagang salamat sa landscaping nga, nakarecover at itong panahon na gawin sa dinuhangod karon balik na po drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kanya at tuhangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. suway ko palit o glans liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
12: Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan Cebu. Kung gikuan ron sa nans uwer kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan na magikan mig manguha o nang pangwarta ng mga maglumboy iguloy na mo kapuyon mo ipo yung mong lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
3: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nans Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. Manindot ng music. It's Hapon-tastic.

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang Didex Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Ditribayo. Ngamun yung akong gimintin, kaya kameram na akong kita ng drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhin na sa Ditribayo o DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Ditribayo. Mabibilis sa mga butika.
4: Ako si Delia Kuyate Kumaya. Tambakan pa ACT. Kung nagagamit ang nas product ni Ate Adin ang nagdok dyan. Tangan na kung produkto mo Ate Adin. Ako nagamit nas product, nas cafe, nas i-draft, nas capsule, UAID, serving care, nas a-plus, alena. Mugi na tangan product Ate Adin. Ako nagamit. Namas ito kung buko Ate Adin. Wala na sa duwin nga. Wala pa kung ga. Kung nang nas ninyo, kumbut lang mo ng women ko na ko kuwan ang problem. Kalau isa Diyos sa akong sakit na na ko kuwan tungkol na akong kuwan sik na nas produkto ni at alin ang nidak dyan. Ako nagpasalamat ko dagan sa Ginoo ka nakatabang ligit ang produkto nga na at alin salamat sa SSD.
5: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop? Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop. Em's Flower Shop.

0: kabaygan na mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Aminonda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
2: Apolonia, Anado, Dampalan, Dapitan City, ma'am. Among baboy, nagalibanga, dua kabuo, nabutag, usa ka bulan kapin, dagan na kaya akong tambal. O wala akong mag-ano, ganimal baita, naggamit. Taloy sa Diyos, amurag itong nahimuslan, kaya nadako rajit siya, naabot ang batin o 40 kilos, agusa, 60 kilos. Salamat kayo, ma'am, sa inyong Animal Vita.
1: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agribet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
3: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imbon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
7: Donnell Brand.

Ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: hapon. Purisno, ni Ana. Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Sabon. IU Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
5: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
4: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
5: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtan gyud ang akong sakit.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
11: Pure energy.
10: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
11: Pure energy.
10: Naan na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
11: Go
10: na. Dragon Fruit. Go.
12: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
13: TNC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
14: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nans Coffee o Nans Capsule o Nans Hot Plus. Taghan kay kong sakit, ma'am. Ako'y sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Mao nang nag-maintain migid ana, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo, ma'am.
15: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
16: Pangalan Maria Fredisinda. Nagitong na Anastasio. Kagagalas ni Bulog City. Mga usa ka bulan na akong gibati nga sa iyong iing magabi. Mabilan ko, di ko katulong.
15: Mm-hmm.
16: Sa iyong iing. Pag-aadlaw na po, maunulya po, magka-iing po na, na gamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ka. Sige po kung magkalibang-kalibang.
15: Mm, ginagmay
16: ka. Na. Nakasige makong puminaw ng Wonder Banaba Plus.
15: Okay.
16: Kaya katulong na akong gamit kay nang kalma man ang akong iing. Nabalik na ang normal.
15: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: Mga penata!
18: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan kupira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
17: Mga penata!
10: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
19: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
20: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
19: Hardmax.
20: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
19: Mag-Hardmax Extreme na.
20: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
16: Yes, orihinal sa kumalang 70.

0: Yes, amigos, coffee na mga lods sa arita sa kape nga lamian, ang kape nga dunay vitamin C, tara. Arita o garita sa mga testimony ang nagpamatuod sa kaipiktibo sa atong amigos coffee. Kauban ang inyong nga DJ Baray mga lods, tara lads.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Magtira mo, ayun na? Magtira din, sa balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, gisay pangalan na to, sir, na endorse mangugas ko ang patawagan ko nupa. Kay usa ka sa ti gamitan sa tong amigos coffee. Gisay pangalan to, sir?
1: Ako nga alan Isaias Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Pastor? Okay, okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay, asa itong lugar, pastor?
1: Ako diri sa Guan, Bunga, Barangay Tamao, umya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Yeah, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay, Pastor Isaias, no?
1: Pastor Isaias Ilintorio.
2: Pastor Isaias, mga tanga lang tani mo, unsa may ganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasinatian nimo sa amigos coffee o before nga pag nag-amigos coffee unsa man diyo gibati sa tong balawas pa sir?
1: Una sa tanan ang amigo magud ni Sir Ayan kay naman ko'y black time diya sa iyahang istasyonan. So salamat si Sir Ayan nag-endorse og number na ko diya sa imo kay gusto ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka, anong mo testimony, naunsa man ay ka sa una, o pagka nag-inom mo gamigos coffee, o sa experience ni mo karoon na kainom na gamigos coffee?
1: So, nanagyugoy, gibati, nga kinibitang aslom, manugab niya ko ang guwan. Manugab ko aslom mo niya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko, dayong tanang way ganang mukhaon, kay ingunana, magod akong gibati, taon-taon na gini.
2: Paas ka, acid, acidic, hyper,
1: ha? Hyper. Na ay panahon nga, manugab ko, ka nang maginhawa ko nga murag, magbako.
2: Lalom na to, acid reflux na siguro to.
1: O ka nang mo inhale ko, murag ko, magbako, nakunusa naman eh. So, kadaghan akong kapigigamit, kini amigos mo, gay na ka pa, nakapa-tang-tang sa akong gibati. Pero naapo ko wow. Ako'y prostate.
2: Oy, last one. Pilang ba iya? By the way, Pastor Hanay, prostate. Pilang na edad na to?
1: Well, pero kung edad ka rin, ako sa 69, nag-irob na to.
2: Padong nga 70?
1: Nga 70, oh.
2: Oya, gawa sa itong nakay acid reflux. Atong nga itong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit naman kuto-kuto niya, aslong ginawa. Maglaom-laom na ito ng acidity. Ano na kay prostate, Pastor?
1: Na kay prostate niya. Sige ko pangihi kada kanang magabi. Dali normal ako pangihi. Naayos ay kasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinis sa buhas katog. So di ka katog atong tarong?
1: Mili yun, makakuan yun, makadisturbo gus katulog.
2: Oo niya, sa pag dugay na sa doni mo, antos-antosan.
1: Oo, tayo, lugay na.
2: Pila na katotohing?
1: Ay, umiyong siguro nga ulo nga kung pag ikaw na ko itong sakita pero karon anam-anam na gamit ko amigos anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay anam unom kalima na
2: so di na pa sa una kasiyam kadagan so na normal na hapit naman normal mga tanang ko ni mo Pastor Isaias mga pila nagkakabuan na gamit ko amigos coffee.
1: Kini manggod, tungod kay kining pagkakita na ko sa karton diya ni Sir Ayan sa estasyonan kay kada Domingo na manggod diyan alas 6. Unya, kita na ko na may amigos diri. Naku sir, na ba kay baligyan ni sir? Sa display. So, pero nga kuha diyan nga kuha to dito sa bukid sa sister station dito sa bukid sa barangay Bago.
2: Okay.
1: Nangita ko ining kapiha dinhi sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayongon.
2: Naaman sa Tayasan Pharmacy?
1: O na. O di ako nagsigipalitan.
2: Pila na kagatoy pinalitan, Pastor?
1: Ayun, bago pag-inoon eh, napag-iwag ko sa mga tulo kabulan akong gamitan eh.
2: Ay, at least no, tulo kabuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun, naging mong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karoon, sir, aminin mo pag namagoy panahon nga dihay mga simana nga walay baligya.
2: nahot na, no.
1: Buol kay ko ato kay kami bayang duha si Mrs. na gamit.
2: Nakaroon
1: kay naguol man ko kaasa ko magkapalit ini. Pag abot na ko himalalod, ay nagbaligya dito. Ako nitikman ko palit og duha na lang ko karton, gihirot na ko palit.
2: Naman dito atong San Sebastian Pharmacy.
1: Oo, dito ko nagpalit, sir.
2: Oya.
1: Duha na lang ko diyahan, duha sa karton. Ikutlo na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong na, karoon, mauna po yung mong gisigigamit kay, wala ba may kagamit atong pagka walay baligya diri sa ayungon o sa tayasan. Nag-uol kami ato, karoon. Ya tong isang semana na diri ang ako ang mga igsoon diri kay Kabangkalan.
2: Ah, taga Negros dai ka?
1: Kabangkalan, Occidental ako ako ang mga igsoon dito.
2: Ah, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga igsoon?
1: Eh, karon, nakapilaw sila.
2: Ngayon
1: sila, asa man takapalitan eh, wak man yun dito sa Kabangkalan.
2: Naagi ako, naas pharmacy dito.
1: Naa dito?
2: Oo. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
1: Ano pa sila dumdum na, sir?
2: Sige, nasa Apple Pharmacy. Ah. Halos mo na ang pharmacy dito na Apple.
1: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
2: Oo, na, tatos ka mangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at tested yun.
1: Yes, kami, proven gid me nga magtiayon karon. Mas kami may gagamit yun, ani.
2: Okay, so okay rani mo, Pastor, tagaan, tikag, napulo ka box na kape.
1: Okay. Sir, lipay ko na, sir, kay Murago na itong speak na ba yan nga maka-hatag kayo kakaroon ako, ano?
2: Maroon, Pasko maroon. Pero hindi sa dihadian ako mahataga kay Lagyo Manta.
1: Okay.
2: Ako sa nang ipasbay sa mga tao, basi sunod si Mana o sunod kuan pa, naay mo agi di ang tao na ko, pahapitan, tika ha?
1: Okay, ragay, sir.
2: O, rebellion na ako ni Sir Ryan.
1: Okay, pwede.
2: Ay, pero sandi, naroon nga ka diha, i-update lang sa ayan na, kaya ako rin pabilin. Okay, mga kami nahutan sa mixed tax karon, inig-abot. Mabiyahe mo na akong mga tao, kaya nakabiyahe na mag-usla itong naging semana.
1: So, sir, nga, diligin na mawala ng kape, sir, kaya mo ginaminti na sa mga diri.
2: Oh, okay. So, kaya na nga, napulo ka box na kape, nga, pakapinan sa nato 5 kilong buga sumay.
1: Wow, salamat kayo na, sir.
2: Ginagmay nga ko, ha? Ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
1: Happy day mo din sa akong silingan, sir. Dagan may kaigi ko na na kanabang isugin lang yun ang coffee niya. Dagan na po na nagamit ko rin sa mga silingan.
2: Okay, niya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir.
2: Pangalan, Pastor.
1: Sir Isayas Elintorio.
2: Biasa, kung ano sa inyo, ha?
1: Barangay Tamao.
2: Barangay Tamao.
1: Tayasan,
2: Negros Oriental.
1: Pero naamin din sa Sityo Bunga, sir. Sityo Bunga.
2: Ah, Sityo Bunga, Tamao.
1: Tamao, along the highway, ha?
2: Sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ha? Na yung makadrop by, ha?
1: Salamat ka, sir.
2: Masama lang karong, di kini mahumanong tuiga.
1: Salamat ko rin tawag ka. Salamat kayo.
2: Yeah, salamat kayo, sir, ha, Pastor.
1: Okay, salamat kayo. Panalangin sa imo, ha, sir.
2: Okay, salamat.
3: Sige, tukugig na ato yung taon.
2: Okay, tagisag ito. Once again, kisag ito yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
2: Bergie Esmiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
2: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am. Negros Oriental.
3: Oo.
2: Pilang edad ni mo na Bergie?
3: 74.
2: 74, bata pa. Bye, Bergie. Isalaysay ko noon na mo, bihon sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi. Gawa pa ka nag-inom mo, Amigos Coffee.
3: Sige kong luyaha, kapoy kaayo.
2: Naon sa manday ka?
3: Nakuha mo ko na, nasa na diyan mo ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mintag din na kong balik. Kaya Amigos Coffee, sige na akong diinom.
2: Naon sa manday ka? Ano mo magkakasabot? Naon sa manday ka?
3: Marag, sa sige, dili lagi masabot kong paminom, marag. Alain lagi kayo, nya main di gidala ko nelas doktor no stress ko no ko trabaho stress ko no trabaho
2: ay stress ka sa trabaho
3: ya di na ko kasulti ato
2: di na ka kasulti nya di na po ka kabarog
3: kabarog agakon ko
2: agakon pero ubi ka agakon di na gyud
3: adili gyud
2: surrender na gyud.
3: Nang sakay mig series pa ko bag dumagiti na nangihi man ko no ko sa series ko no
2: nangihi ko sa
3: gabaan na di ko no ng series sakay balo adi ko kabalo
2: wala ka kay baog asa na wala ka wala kasi muna huna no
3: wala lagi
2: mga pila to kabuan na nay
3: mga unom yun
2: unom kabuan ngay nga apay mong kahimtang.
3: Nya. Nakadumog akong pares bahin aning amigos. Iya kong ipalitan.
2: Okay.
3: Iyan sa ito. Karoon di akong naday matumara. Ay nagutuma. Ay nag-inom ka ng uban.
2: So nag-inom ka gamigot?
3: Oo. Buntag. Buntag. Untuha ko. Diyon. Iyan ipainom na ko.
2: Katulog inyong imnon na po tao ng amigos coffee.
3: Ah, karuoy taong sa Jusiel in town. Luoyan mo ang tayo. Ano mong kuykal?
2: Ah, mga pila ka kuhan? Mga pila ka buwan yung mga ininom sa amigos?
3: Mga kuhanan eh, tuig na.
2: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang, katong so wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unang dyan, kuno, ingang kumpares.
2: Unang dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos si Mulawas.
3: Dora?
2: Dora kabuhan?
3: Okay. Pag humana akong inom, so malaya naman kumaato sa uma.
2: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayag.
2: Ako na, ning balik na, ning balik na sa normal, trabaho na ka.
3: Oh, no. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong kuyang jil. Wadi bati yung kainit. Ganahan di ko kaing masigig sarbaho.
2: Ah, so nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa amigos coffee?
3: Oh, kaluoy sa Diyos yung tao. No. Kaluoy sa...
2: Ayaw lang sa Diyos yung palabig pa trabaho. Hinahinay lang po da.
3: Nauna kay... Buring man kaigo ko'y buhat, Diyod.
2: Ah, so mali maghihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, mali dana sa bukid sa Gihulngan?
3: Oo, oh, ibabaw sa Tinayunan.
2: Ibabaw sa Tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipanganin mo gani? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
2: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na-experience, gini mo nga, epektibo dyan ang atong amigos coffee.
3: Nindot dito ayaw na, gagana-gana kong mga basiyo kay marami sige ang palit sa kumpares.
2: Ama nang iyong ka nga imong pailisan.
3: Oo, gani.
2: Ay, asa mo mong palitan imong pares?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
2: San Sebastian okay, Pharmacy, oo.
3: Oo, o kari po sa Kajulwar, sa Espisinaba.
2: Asa sa siyo na, awari ka magpapinawan sa Like Rizzo. Kaya nag-live man daro sa Like Rizzo. Ikaw gino niya. Dahil na may kagot sa luar, oh, DYCL.
3: Oo, oh, ay, butar gani ni ato kay Chloe sa iPod.
2: Oo, niya. Pero okay yun na, okay yung paminaw ni mo sa itong Amigos Coffee.
3: Ah, matay nindot, yung kaayo. Pagka nindot ta dyan.
2: Dugay-dugay na ka nagamit na, nay?
3: Oh, mga ko ano, walo na ka bulan.
2: Walo na ka bulan. Sige na yate mo rag naay mo biyahe na ko diha. Okay ra, tagaan natin kag na ka box sa Amigos Coffee ha.
3: Hala kanindo. Hala kanindo. Hala. Ha? Sige.
2: Sige.
3: Ano ko? Ano dad na ko rin basi mga basi yo?
2: Ayaw lang sa, kay wala man hatag ra man ako na para makapahuay sa dagpalit. Napulo ka box sa Amigos Coffee, tagaan tika ha.
3: Oh, wow, kanindot.
2: What na lang, basing Lunes, ako ay pabilin niya. Basing Lunes, Martes, Miyerkules, basta karong si Manaha.
3: Okay.
2: Ibanto-anto lang si Mong Manaha.
3: Okay. Ito
2: may pangalan si Mong Manaha.
3: Si Dani Esmero.
2: Dani Esmero. Okay. Sige, niya, Kuan. Unsa ni, pagkapina na itong Kuan. Unsa may panginabuhian mo niya sa inyo, ha?
3: Ay, mangguna rin yun sa baol.
2: Mangguna rin yun sa baol. Pakapinan na to, lima ka, kuan. Pakapinan na to, naku ka kilong bugas umay.
3: Hala, daging ka lang kain, salamat sa Ginoo, taon, oy.
2: Sige ha. Kuan, dito ha, basig mga Merkulis, lagpato ay mabana, o Ruibis ha, kaya kung pahapitan nito bugas, o napo ka box nga kape.
3: Sige, nga. Salamat daan, kuya.
2: Sa katoy mong testimony ha, tininood to ha.
3: Tinoonjud ka ayo, bisaya dirigan niya at ang mga silingan, daghang yung subay, namalitpod sila.
2: Namalitpod sila?
3: Okay, tingala mo siya, tingala mo silang kuno nalagsik kuno kugahat.
2: Nalagsik kagahat. So, alang nanay, sa tipangani mo?
3: Si Berge Esmero.
2: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga naminaw kay nadungog garo sa DYCL, kay daghang kay naminaw rin sa kong program, kay gilayad ka. Usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
3: Sus, Ginoo taon, ayaw dyan mag-undang anak, pamalit dyan mo. Kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawat.
2: Okay kayo?
3: Epektibo dyan ka ayaw. Oh.
2: Nagang kayong salamat na nai, Virgie Esmero, taga-asa ka ni ka?
3: Tagawasan, gihulngan.
2: Tagawasan, gihulngan, Negros Oriental.
3: Oh.
2: Nagang kayong salamat na eh.
3: Sige, salamat.
4: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
0: Yos, dagdagang salamat. Amigos, amigos, coffee na ta mga higala. Sa itong mga KMRGBFM nga nagpaminaw diha karong oras sa adto na sa mga butika, parmasya sa inyong lubang. Lubanan sa atong Amigos Capsule, mga ka-Star Radio diha sa Tayasan. Yes, para sa atong mga KMRGBFM diha sa Argao, mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule na alang sa Butika Filma. Napo diha ang Uncle Cat's Pharmacy sa Argao. Sa mga taga-Bais, mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule sa Butika VLZ. Health Med Pharmacy. Napo diha ang asa pa niha diri sa Fatima Drug Store diha sa Bais. Niya sa atong mga higala diri sa Gihulngan, Yanyan Pharmacy and Santa Ana Pharmacy. Mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa mga ka-star nato diha sa Tayasan, Tayasan Pharmacy, Angel Pharmacy and X Pharmacy diha lang sa Tayasan. Atong handumon kinabuhi. Yes, unsa man ang mga gipamati sa kalawasan, arita sa proven, no? Subok na subok na yan. Hindi na gid na ikapangutan na pa mga lods mo nang ayog si Piyata. Ayog dugaya, Amigos Coffee na ta, inubanan sa Amigos Capsule. Amigos Capsule Paisan. Yes, karong oras sa mga lods. Arita o garita, atong pamation. Siyempre, no, aduna o gaduna na mong gintay kauban. Ang atong amigo sa food supplement capsule. Tara, let's arita o garita sa kapsulang 12 in 1 na. Mga nangita o perfect ka-partner sa atong Amigos Coffee, arita sa Amigos Capsule.
2: Yes, sir. Si Kuya Inzong, kita'y pangalan na to, sir, kaya nagpatawag man ka na ko, sir.
5: Yes, yes, kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
2: Oh, yes, Kuya Rolly Marayan.
5: Yes, kuya.
2: Si RO16 diya sa 90.11 Cebu, no?
5: Yes, kuya.
2: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, RO16?
5: Nag-saisinta na kuya itong March 26.
2: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamunta na lang kunin mo. Unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kaya nagpanikad magod ka nga mo-testified.
5: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celestino. So, wag din may maglangay kuya, ning purchase may, nga ning inumbayin ko na ning Amigos Capsule.
2: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo kuya Rolly, may nga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka na.
5: Yes, grabe yun siya ang effects ko. Kaya, anyway, before, bago din mo, na naukay sa'yo din natian, may inumbayin ko ang Amigos Capsule. Nga din pagka dayon katugpon sa gabi eh, 2 times a day. So, nindot nyo guys siya, yes, daan kayo mong lawas, pamating mong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihang karting ko yung dusi ka sangkap, no? Puro sumbal, ang anaan ni ini. Din doon ay L-carnitin, ampalaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, nga doon ay guyabano niya, green tea, sa ilong ng has, nga mangustin o collagen, nga napag-iigota tayo. So,
2: Ano sa experience ni mo, Kuya Rolly, pag inumin mo sa Amigos Capsule?
5: Searching, hindi pa gyud siya, Kuya gyud, pamati sa inuang lawas. So, gyud kamahayan kung magamit ka din ng Amigos Capsule, kung matumar ka din ng Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaising ka lang ko. So, naam ko siya ginseng ko ya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
2: Makapalagsik. Nilagsik yung mong kalawasan?
5: Yes, kay everyday naam kay trabaho. So, kuan yun, mawa ang mong kakapoy. Bumika na ng ginseng na dibutang. Usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung naam siya glutathione, glutathione ko ya, huwag ka ng comedin. So, daghan ito ulak, wala mo to, masay sindar ako.
2: Ayan. Masip
5: ba yun? Kaya ni Hamis na nakuha ang naong.
2: Ni Hamis ang naong.
5: Yes, kuya.
2: Oh, nakita na yun. Grabe yun. Okay, so, karon na, Kuya Rolly Marayan, so, ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Isil kung kapila ba siya kabira ni Ma'am Janice Marayan.
5: Kuya, usual ko ang yun. Kaduha man to sa una, pero o makahigayon o good to, pwede na.
2: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
5: Nanay pangiyod to kuya. Kung makalugar, kay, makalugar, bahalag mag pitaw ang mata, so, pwede gapon.
2: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, maabtik ang tanan.
5: Yes, kaya. Good combination din eh. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. And gayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, 30 yung minuta, huwag sa gabi. So, mabiya ko, mo inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee. Ngayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto ko yung alas 9 gabi. So, gudan paghigda. So, na yun.
2: So, ano, kat-kat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly?
5: Mag-ito-restore yan sa kuya. Ngayon, alam na.
2: alam sa. Niya, pilay edad ni mong partner, pilay edad ni Ma'am Janice.
5: 45 ko ya. 15 years ang gap na mo.
2: 15 years. Ya, kamusta kay medyo idadidara naman po si Ma'am Janice. So, di painom po ni mo Amigos Capsule si Ma'am Janice.
5: Yes, kami din ako ya. No nga jud mi. Ya, inom sa kwarto sa Amigos Coffee.
2: Kana ko nung inom 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
5: 45 ko yang edad doon ko ya.
2: 45. So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na, kamusta ba? Ninghuaw ba o nindagayday pa?
5: Grabe ko, yeah. Ang dami, huaw naman, pero kung gamit ka na yung Amigos Capsule of Coffee, sigurado dyan na dinihuaw at ninihuaw na matinapit.
2: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
5: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako yung mga wagon, kaya naman niyo sa mga butika, palit din mo ang inyong Amigos Capsule na itry ninyo o inyong buntag o sa gabi eh. So, ang epekto na inyong grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang asilan ko ninyo, Amigos Capsule.
2: Ya, taga kay Kalaman, Kuya Roli. Taga asa kay ka, Kuya Roli?
6: Yes, sa poblasyon na Asuryas, Kuya Asuryas, Cebu.
2: Oh, direct na 90.1, ikaw may gibansagan o ROC 10.
6: Yes, ROC 10, Roli, Kapantanan, Marayan.
2: Yes, taga kay salamat.
6: Salamat.
0: Ya, yes, sagaligang salamat, Kuya Roli Marayan. Amigos Coffee na tayo inubanan sa Amigos Capsule. Inyong nabati ano ang kaepektibo sa atong capsule, mga lods. Nagsipyata mga KMRGPFM nga nagpaminaw. Huwag sa atong mga ka-star at duwalang sa mga pharmacy butika sa inyong lugar. Wala tayong igong oras. Daganagang salamat, mga lods. Kini na lang ang inyong DJ Baray. Mayong gabi iya sa tanan. Hey!

0: Okay, si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong bitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar. Mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500
2: mapali sa mga butika.
3: Ito po ay Roseline Nimbulana, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya, kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500 MyTC. Yun nga ang nangyari, parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So inahaman ko talaga yung nakikinig, kung pwede, no, bisita kayo sa Gynika, di alternatibo, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500 MyTC.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Ito po ay Roseline Nimbulana, si Sangguro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya, kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500 MyTC. Yun nga ang nangyari, parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So inahaman ko talaga yung nakikinig, kung pwede, no, bisita kayo sa Gynika, di alternatibo, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500 MyTC.
1: MyTC ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si TC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar good aning MyTC, si ma. Magtumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa MyTC, si semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay MyTC, si epektibo jud kaayo.
1: MyTC ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga MyTC DX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
10: Christy sa Bakong. Dili ko kalagaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
11: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
10: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Yung hanga as mo sige na kung gihaplas food sa ko ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
12: Kung kamo masulubon tungod
2: kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Oh yeah. Let's get
1: it on. Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
13: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag Hard Mama. Extreme na.
1: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
15: Helen Babur, 55. Tagayungon ko.
16: Tagayungon?
15: Sa dumanggit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
16: Okay.
15: O deyon, lami po ang katulog.
16: Karon?
15: Katungo pa katilaw. Wala pa katilaw? Katilaw sila. Kanang kapsul o
1: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
17: Ako si Consolation Ramos kanang ako nagian sa una kay kuan kay ko ato kanang dito anxiety kay gubot kay migikan ato sa yuta na maling mi bag-o og balay blessing in this guys dining pagabli nako sa FM pagka alas 12 dayo na ako'y nadungog ng mga testimony kato mga kidney problem na si ko matay lang kuan ni bikay kanang kung kay ko ato stress, kayo akong lawas ba? Tapos na, feel you din ako. Wala na did ko. Gimo sa ko lawas. Gawa sa akong menopausal. Kanang, kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya. Itay ko palit aning tanan. Kaning non-scapsule, kaning U-Aid, o kaning cervicase. So, palit yung guana. Na, feel you din ako. Nga, na-relax akong lawas. Muna, hangkad karon nagsigid yung kog inom. Kanapirabuyag kung andyod kay ko, energetic. Salamat kaayos sa inyong produkto. Uy, susinigilak-hilak yun ko nga nakagamit yun ko anin yung
18: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunanay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang kasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang ato sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
19: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
20: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas.
16: Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio. La size, 50 size.
4: Og syempre, alas sa itong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement.
5: Ako na si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurang sakit akong pusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervic Care. O sa Nams Paddock.
6: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Sa wala pa ko nakagamit og Cervic Care, dili normal akong dugo, para sakit akong puson. Magto nagtry kog palit sa butika, ng testing kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
7: Ako di si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tasker City Hall. Nisulay ko pag tumar sa Cervic Care. Mga 2 weeks na akong inom anak niya dayon. Ako ganing gito time sa dira. Pare sa Dios no, liyan akong mga banod sa akong puson. Sa likod aning-aning payod-payod dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magakanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay nakadungog ko sa radyo aning Cervic Care. Sa kudyog, gikatabang sa akong kinabuhi.
4: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervic Care Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
8: Hi, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Baog Talaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
9: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, maintain na good na mo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag mo inom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, maintain na good gihapon na mo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
10: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo sa Gino, ano na yan, sa kanigo na kung nga, patyag sa kuha nga ninyo nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Daghang salamat sa landscaping nga. Nakarecover at itong panahon na kaloy sa dinuhangod karon balik na tubog drive.
4: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
11: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. suway ko palit o lunch liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Din salamat yali at just labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
12: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
13: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa nans oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan nga gikan mig manguha og anong pangwarta anong manguhid lumboy igulo na mo kapuyo moy po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
4: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga atong nans liniment oil sa mga buti.

0: Detribayo.
1: Ako si Pilika Bugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Detribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: Detribayo. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. Detribayo. DGX 500.
2: Ako si Alex. Nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DJX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak kong rauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Ois ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
0: DTX Coffee Week. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maying adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal ug karon nakahinay-hinay na akong TV nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car ug nagpa-check up pud ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit so nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
6: Hanap mo ba hard sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max?
7: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
6: Hard Mama.
7: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
6: Mag Hard Mama. Extreme na.
7: Dragon Fruit Plus.
8: William Anfone.
9: Okay.
8: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental, Philippines.
9: Yes. Mm-hmm.
8: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
9: mm-hmm,
8: nga herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayog yun.
9: Yes.
8: Mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wagumina'y gibati.
9: Mm-hmm.
8: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya.
9: Mm-hmm.
8: Sulayan ninyo.
7: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Nights Dumaguete Pension House.
6: Testimonya sa Wonder Iswalin.
12: Si Romeo Cabasag, nagpuyo sa San Isidro, San Roque, Pantano, Sambunga City. Ang ako ang igamit sa ang Iswalin, kay muhangat mang ko inig, saka na ako sa kuang panguma. Namunang nakadungog ko sa RHB nga ang Iswalin, maayo daw sa kaming sa paginawa. Nakaroon, nakapalit ko, itinood yun ay, epektibo. Kanyan to, maglisod ko ginawa, ay, mangita ko lugar nga makadiskanso ko. Pero karon dili na, makaabot na ko sa kong area.
6: Kung
9: Partner Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
14: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yutas, Quezon City. Ni sulay ko pag tumaras sa Cervic Care, mga 2 weeks na kong inyong anak niya dayon. Ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa kuwang push on, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Okay. Nakadungog ko sa radyo aning Servike sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
15: Ayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dire sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, grisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatulog sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom tawag Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako og sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
16: The Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
17: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
18: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
19: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
20: Yes.
19: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
20: Salamat kayo.
19: Tinood yun na.
18: Mga penata!
21: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: 500. Vă păriți să vă butica nationwide.
1: GTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
1: GTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw. Kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: ni Bayo. Ay, o sa gamahimsugon ha. Mabungahon nga adlaw sa tanan nato ng mga suki ng mga ting panamanti ning anton dulumanon programang kasayuran. Of course, sa maayo nga panglawas, kauban ganun ay Doc Hans Lima nalo sa inyong mga paborito ng mga sibyaan. Hello, hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan. Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Negros Oriental, and Siquijor. Hopefully, mga higalahang tanan na ito ng mga naka-tune in karon ng itong programa. Anaakanunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas. Puno tas panghinaot, mga higalang layo mo sa mga balatian. And nainom na mga higala ang DTX 500. Kauban mga higala ang alkaline base ng vitamin C. Isabay. No, i-partner mga higala pag inom ka na kadaan daw. Binagyod ko na amoy diabetes, na amoy high blood. Kanto mga na-stroke dira, na-paralyze, mag-DTX 500, mag-mighty si kadaan lang. Hoy, nagkakapi na ba? Mga pena ta mga higala sa the best number one lamian nga klase sa herbal nga coffee. Dagan gud ang nangita sa tong DTX Coffee Mix. Then natay bago kayo. Ganahan mong bago. Naantay bago kaayo nga klase sa herbal nga coffee ron nga naas butika. Walay lain mga higalang ato ang DTX Premium Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kining ato ang mga produkto is available mga higala sa tanan ng mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, dito maglangay mga higala itong isgutan ron ang usa sa mga herbal supplements nga mapalit na to sa butika nga galimpyo. Ga purifier sa tuang lugo, blood purifier. Ganahan mo herbal nga malimpyo ang inyuhang dugo. Importante ang kahinlo sa dugo. Ika nga, in order to have a good body, we need to have a good blood. For the blood is the current of life. Bansa daw? Kung gusto ta mga higala nga naihimsog basko nga panglawas, kinahanglan tag hinlo limpyo nga dugo. Tungod kay ang dugo, mga higala mo ay kurinti sa tuang kinamuhi. Kurinti sa tong lawas. Walay lugo, mga higala patay. Oh. So, importante nga natay healthy, limpyo nga klase sa lugo. Dili tong hugaw nga dugo. Kay kung hugaw ang atong dugo, daghan kaayo waste o toxin mga higala, eh possible ginta nga magmasakit ginta. Kabalo mo mga higala na yung mga pamaagi aron malimpyo na ito atong dugo. Actually na yung mga cleansing program para malimpyo ang atong dugo na yung mga pagkaon nga kinahanglan kanon. Karon nga naantay quality o limpyo nga dugo. Naantay healthy nga lifestyle. Aron nga naantay healthy nga production sa atong dugo. Ang atong dugo mga higala na ay tulo ka mga primary. Nga main purpose. sa atong dugo. Number one is to transport oxygen. Ang tanan nga mga oxygen nga atong giginhawa nga gikan sa baga, gina-transport ka na mga higala, gina-biyahi ka na sa tundugo ngadto sa mga nagkalain-lain nga parte sa tuang lawas. Ikaduha, ang nutrients nga itong ginakaon. Tanan na ito nga mga ginakaon mga higala, ang byproducts ana, ang end product ana, gina-absorb ka na sa tuang gamayng tinaing ngadto sa itong hepatic nerve. Padulong mga higala sa tuang atay. Gikan sa tuang atay, i-deliver mga higala sa tuang mga kaugatan ang dugo mo'y ilahang ginasakyan para mabiyahi ang mga nutrients nga gikinahanglan sa mga nagkalain-lain nga parte sa tuang lawas. Ikatulo mga higala, isang hormones. So, to provide the protection, mga higala, from pathogens. So, yan. Para nga, kana mga kagaw, nga musulod sa lawas, nga muagi sa dugo, mga higala, dili makapenetrate sa organs. Sa dugo pa lang daan, ginapatay na. Kaya nga itong dugo, naapon na siya yung mga white blood cells. Forming blood clots o stop bleeding. Yan. Onya, ang dugo na ito, mga higala, ga-regulate kini sa pH balance sa tubig o sa tuang temperature. Muna yung mga main nga mga purpose sa tuang dugo. Ang atong dugo nag-contain kini og daghan nga mga toxin og waste og impurities gikan sa tong mga ginakaon, ginainom og even sa tong ginaginhawa. So that's why it needs to be clean. Kinahanglan malimpyo ang atoang dugo. Yan. Tanay, tatay. Kinahanglan malimpyo ang atong dugo kay kung dili limpyo mag-antos gitas mga balatian. Number one, ang atong liver, ang atong kidney, ang atong spleen, kini sila, usa ni sila sa mga organo nga cleansing o filter nga detoxify sa tuang gitawag nga dugo. Ang ubang mga toxin can be invade in cleaning and continue to circulate sa tuang lawas. Muna nga madamin sa mga cells o tissues sa atong lawas. So karon atong buhaton, limpiyuhan na ito ang atuang dugo. Number one, ang paginom mga higala sa DTX 500, usa ka blood purifier kini nga klase sa herbal. Blood purifier. Mag DTX 500 kada adlaw. Tungod kay taas siya antioxidants, ga-detoxify siya sa atuang blood, ga-cleansing, ga-limpyo siya sa atong dugo para ma-prevent na to ang mga cellular damages. Mag-take ta sa DTX 500 para na atay healthy, healthier nga blood. For the blood is the current of life. Ang nakanindot sa DTX 500 na amanggun ni siya'y ampalaya. Sa science, based sa study mga higala, daghan mga pagtuon, nga ang ampalaya, giilag yun ni siya as a blood purifier. Muna'y nakanindot sa ampalaya, kay gawas nga daghan siyang benefits sa mga balatian like diabetes, hypertension, cancers. Ang ampalaya naa say capacity nga mo limpyo ang mga bioactive chemicals nga naa sa ampalaya, kaya niya nga mo limpyo, mo cleansing sa tundugo. Ang mga antioxidants nga naa sa ampalaya ga cleansing o ga detoxify sa tuang blood. Muna'y nagkanindot sa ampalaya. Muna nga kung dili mo ganahan o kaon o ampalaya, magsisi na kayo. Ang ampalaya, mga higala, is very healthy kayo. Pero kung mukaon manugaling kag ampalaya, magsigi kagisa, sa gulan pa ni mong itlog, mas common mang gina, di ba? Ang uban sa gulan nila o ganang uyap, murag, dili na siya healthy. Pwede man na ito, gisalo ng ampalaya nga walay laing sagol. Pagkalamian ang pait-pait yun. Anaka-kuan yun, anaka-hatag ang sustansya sa ampalaya, ang kanangiyahang talagsaon nga pagkapait. Ang uban, ginasalad na na, ginasugba. Ang uban, ginasalad na yun. Ang uban, gina-juice. May ngunday ang uban nga dok, murag dilig yun na ito na kaya i-juice ng ampalaya. Siguro, dili ninyo kaya, pero ang uban kaya. Agay mga tao nga ga-juice o gampalaya. Medyo pait-pait yun, no? Dili kaya. Unsay maing buhaton. Sige, ani na lang. Inom og DTX 500. Dili ni mo malasahan ang pait. Kaya mo mang imnon. So, directly nga... mo travel siya sa imuhang stomach ngadto sa imong intestine dito siya maabsorb. Walay pait nga imuhang malasahan. Inom na lang DTX 500. Inom na lang kada adlaw. Sa mga nagkaedad dira, dok, di na ginako kaya mo kaulugong pala yung magsukagin ko. Marang paita na yung kay ko. Inom na lang. Tumar na lang og DTX 500 kaluha sa usa ka adlaw, buntag og hapon, buntag og gabi. Wala pa kay kaon, pwede mas labing maayo. Ha? Inom na lang DTX 500. Yeah. Available sa tanang mga butika o mga pharmacy sa inyong mga lugar. Yan. Ang atong lawas, sinumduman na ito, ganun ay gasamtang gaginhawa ta, gakinabuhi ta natin mga activities kada adlaw, even exercise. Samtang galakaw ta, gapasingo ta, trabaho ta mga higala, gasaka ang oxidative stress atong lawas. Galing usa sa mga sinyalis aning taas ang oxidative stress atong lawas is mao mga higala ang fatigue, kakapoy. Munang kapoy yun ta. At the end of the day, kapoy yun ta, hapon, kapoy na. Tungod kay ang oxidative stress, nga byproducts atong activities, pagpasingot na to, trabaho na to, atong lawas mo kapoy, tungod na siya sa oxidative stress nga gasaka sa lawas. So, sinyalis kaninga gataas ang level sa oxidative stress atong lawas. Ang memory loss usab, bungaw-bungaw na ta, brain fog, nagablangko atong unahuna mga higala, nagahinay ang atong brain process, nagaloading ang atong unahuna. Kini mga higala, timaan kini siya sa pagkataas sa free radicals nga naga-interfere sa atong nervous system. Yan. So, kanang makalimot na ta, hindi sa sign, ha, nga gasaka ang atong oxidative stress. Dili kita ka-focus, gablang ko atong unahuna. Then sometimes, galuhan-luha ta, dilita ka-desisyon ng tarong. It because ang atong brain, mga higala, gasaka ang oxidative stress. Another one, muscle pain. Muscle and joint pain. Muna nga kamudra, kunamoy aray agi-agoy na. Arthritis is a sign of oxidative stress nga gasaka. Mga pagsaka sa mga pagpamalakit sa mga joint pains. Ga-develop ang arthritis o inflammation o mga muscle pains sa itong mga joint na may pagpanakit. Ang mga wrinkles, yan, it is a sign mga higala of having high oxidative stress. Dalitang mutinguang, dalita mangunot kana, it is a sign of highly oxidative stress nga lawas. Gray hair kanang kanunay tanga ga na natay mga kuan ba mga uban yan. So gakawala ang color sa buhok mga higala, gakapuhaw. Ubano na ta, mga wrinkles ta. Mga sinyalis ka ni mga higala nga gasaka ang ato ang oxidative stress. Epekto ka na siya sa oxidative stress atong lawas. Rason nga, dili parehas ang pagdigulang sa tao. Magkaedad lang, apan ang uban mga higala, mas tigulang lang taon. Bisagbatan on pa, mas tigulang lang taon. Ga-decrease ang atong eyesight. Yan. Kini ha, mga sinyalis, kini nga gasaka ang oxidative stress atong lawas. Kinahanglan na tag-antioxidants. Gakawala ang atong eyesight. Atong mata, mga higala, ang tissue sa mata, ganipis. So, apektado na ang atong mata tungod sa radiation, nga gikan sa adlaw, electronics, sa TV, sa cellphone. Kana mo man ay rason. So, kini sila, mga radiation, nagapataas sa radical oxygen species nga nagaguba sa lente sa atong mata. Yan. O, pagpanghanap sa atong mata. Headaches. Pagpanakit sa ulo. Sensitive kita sa noise, no? Nalita maglagot, mga higala. Irritable ta. Kini mga higala sinyalis kini siya nagakulang tag-antioxidant sa lawas. Gamanifest ang pagsakit sa ulo. Oh. Then, susceptible ta sa mga infection. Dali kita maigo sa mga infection. Ubo, sipon, trangkaso. Yan. Ang oxidative stress ang nagapahuyang sa itong internal defense sa itong lawas. Yan. Ang itong immune system made up kanisa sa mga cells nga mo ang target sa gitawag nga oxidative stress. So, unsa pa may atong gihulat dira ko na amoy gibatyag aniron, ha? Susceptible sa infection, kanunay magsakit ang ulo, sensitive sa noise, ga-decrease ang atong eyesight, nagandag wrinkles, nagandag uban, gray hair, kanunay pagpanakit sa mga muscles o joint pain, gakawala atong memory, natay brain fog, dayon fatigue kakapoy sa lawas. Unsa pa may atong gihulat. Hulat to na to nga mabut ang panahon nga mabalda ta. Mabardown ta mga higala, mulubog ta. Kinaan natin gibatyag. Kunaan natin mga sinyalis aning ginabatyag. Kinahanglan na ta og antioxidants. Kinahanglan na ta og DTX 500 tungkol kay maukini siya ang usa sa mga herbal nga naay capacity nga mugwardya. Muamping sa itong mga selula. Kauban ang mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Iparis ninyo paginom ang DTX 500 o mighty C kada adlaw. Ha? Ang DTX 500 mga higala taas kinig antioxidants. Minilyon ang antioxidants nga makuha na to sa paginom sa DTX 500. For sure, protektado yun ang itong mga selula atong lawas. Aron dili madamage sa mga free radicals o oxidative stress nga gasaka sa itong lawas. Mag DTX 500. Ang mighty C mga higala, usa ka klase sa alkaline base nga vitamin C nga belong sa antioxidant usab. Nagabaw sa itong immune system aron nga padayon nga aktibo ang ato ang lawas again sa mga infection. Labi na yun mga higala sa mga virus o mga kagaw nga musulod sa lawas. Protect yourselves from oxidation. Magtake sa DTX 500. The power do, mga higala, kauban ang mighty C. And of course, ang D3 bio. Kaninga mga klase sa mga herbal supplements nga nas butika. Ga-prevent kini mga higala sa atong lawas. Gikan sa oxidative stress. Nga mo'y usa sa mga rason sa mga balatian. Di paglangay. Oh, mag-mighty C na. Mag-DTX 500 na. Mag-D3 bio na. Kadaanlaw. Kaduha or katulo sa usa kaanlaw. Mas labing maayo. Ang uban nga ni, kaduha. Duha ka DTX 500 sa buntag. And then duha sa gabi. Ang D3 bio, duha sa buntag, duha sa gabi. So, grabe kaayo mga higala ang iyang healing. No? healing mahatag sa atong lawas. Oh, duha ka kapsula sa DTX 500 sa buntag, duha ka kapsula sa gabi. Yan. Available sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. May diabetes ka na? Mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar. Sugarcane extra. May pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa final liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito ay may Momortica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
1: DTX 500!
3: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upo ang akong mga TL o mga pagkakit. Pagkadungog na ako sa DTX 500, akong gidouble dose.

0: 500. Pumali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugarcane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga butika.
3: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, the sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika. Extend food supplement for men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakarangkada kay Mrs. Ang napilawan, mga extend food supplement for men. Daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
6: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang gid. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko extend food supplement for men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Bursado ka gini.
0: Extend Food Supplement for Men. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay sisigani along taga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamatig. Magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Inya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Alkaline Vitamin C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong ilom na wala nag-yud ang perming nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C. Alkaline Vitamin C.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Mighty C.
8: Pag Mighty C para aron mo aptika.
9: Pag may TC ka na anlaw ang alkaline base nga vitamin C magahigala. O na sa pinakaduol nga mga butikang pharmacy sa inyong mga lugar. By the way, di ay ha, ang ato ang DTX Beauty Soap, ang sabon magahigala nga makapawala sa mga katol-katol sa panit o bugas-bugas o mag-DTX Beauty Soap, mga talumtom o gamit mong DTX Beauty Soap o kana mga alap-up. Gamitin ang DTX Beauty Soap. Ang ato ang D3 Bio sa by the way ha. Ang vitamin D3 na may BCO. May vitamin D3 ka na, may BCO ka pa. Pagkanindot.

0: Pwedeng vitaminas mga bata. Pwedeng vitaminas mga may edad. Pwedeng vitaminas sa mga buntis. Pwedeng mga vitamina ni Mrs. Oh, para ganun ay glow ang pamanit ni Mrs. Himsog ganun ay si Mrs. Hamis ganun ay si Mrs. Healthy ang flowers ni Mrs. Oh, alam na. Healthy ang korason ni Mrs. Oh, healthy yang kasing-kasing ba? Layo sa depression, layo sa palpitation, mag-D3 bio kadaan, makapakunhod sa kolesterol. No? Munin, pinakanindot mga higala, munin nakanindot sa D3 bio. Ang atong extend herbal capsule, usab mga higala, para kanunay extended ang labing-labing ni Mrs. o ni Mister, extended ang ligaya, extended ang saya, mag-extend herbal capsule na. Yan. Naas mga butika. Naas mga pharmacy, ha? Mga mister na to, dira, nga usahay magbagulbon. Oo. Mag-away na lang. Para dili ka magbagulbon, satisfy ka, pag-extend herbal capsule. Extended gyud ganunay ang labing-labing naa sa mga butika. Anyway, murug mo sa ibabay ko mga higala sa mga mahiligong drag kape. Hindi gyud pagkalimtan, ha? Naipatsada ka inga kape nga naa sa butika. DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee. Yan. Programang kasayuran sa mga panglawas. Kauban ka rin nyo kanunay mga higala Doc Hands sa Lima Nolo. And of course, ang itong mga clinical products nga naa sa mga butika. Huwag mga po, the same nga oras, the same nga sibiyan, mag-uban-uban nga punta. For now, it's time to say bye-bye. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara. Kuyog ta kay mga penata.
1: Looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butiga.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 7:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
5: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tiga paminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
6: Yes, welcome. Welcome. Nausap ka mo, mga suking tigpaminaw. Welcome sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa aming pagpakabana kami nyo ni Kadragon Mail. May adlaw na Kadragon Mail. May adlaw usap sa malisiro sa ato ang kanunin. Kasunod sa ato ang programa. Ang Dragon Dragon Massage Oil with Chubaki, ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Gold, mga suking tigpaminaw. Uban pa na ito ng mga produkto. Napaka-epektibo o gratisado o sumalat pa sa nakasulay mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, napaka-epektibo. Maayo usab mga sokin tigpaminaw sa kanagdayan sa kitong balatian. Ay mo kalimot nini ha. Asama usab ang ato usab nga produkto mga sokin tigpaminaw. Pwede nyo ay daily supplementation. Pwede mong matumar, tag-usa-usa, dunganon sa pag-inom buntag o hapon. 1 hour after meal ha. Mauna igal ang pinakalindot ka sa ato produkto. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Ay makalimot usab din yung mga kapi, mahiligon tas kapi. Matag tagwa ka itong mga pihigala mga kaigsura na ito. Nindot kayo ni siya, walang palpitis yung klasis kapi. Di mag-haplot niyong kuto-kuto, di maglabad niyong ulo, di ingon nga di mo katulog matagabi. Nindot kayo ang katulog mga sokin tigpaminaw. O sa kasama usab na ito mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Ang ato usab nga haplos mga sokin tigpaminaw. Good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Ay mo kalimot yan na, nindot kayo ang kahumot. Ang kahumot ini sama sa pagita, ilang-ilang o glabinder. Naadiha mga sokin tigpaminaw na inyohang mahatagan o magtagtagan ang ato usab nga mga nagkadaan sakit o balatian. Arandili tadali magkasakit mga sokin tigpaminaw. Doon na tayo daily supplementation. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. With all kinds of ginseng, ha? Ay makalimot, nindot kayo ang paglabing-labing ni Mister. Nindot ang performance usab sa sexual activities, no? Mga sokin tigpaminaw. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max mga sokin tigpaminaw. Ay makalimot usab sa ato sa mga Dr. Pogisop. Ang Dr. Pogisop mga sokin tigpaminaw, nindot kayo sa nagkadayang sakit ubalit sa pamanit. Doon naman kay ringworm, doon na kay up-up, doon na kay kinibuni, ha? Kayang matabangan mga sokin tigpaminaw. Kasama usab mga higala ang ato usab nga K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ang gusto mong muhamis sa inyong pamanit, entero kalawasan mga higala, gamit mo og K-Skin Glow Power Whitening Soap para puti, hamis, kutis, artista ang resulta. Mga higala mga sokin tigpaminaw, ang ato usab nga produkto from St. Vincent GSK Healthcare for Supplement Trading, mapalit ninyo sa regadeng butika o pormasya Bisaya. So gamit na, pwede mong mo text higala sa ato numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Manay gala ang ato sa mga numero alang sa dugang kasayuran may tungod sa mayong panglawas. Naginahalad na mga sokin tigpaminaw nagkadaang klases vitamins na vitamin B1, thiamine. Manay gala nindot kayo like Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mga higala, Dragon Fruit Race no? Especially mga sokin tigpaminaw soya milk and milk product mga sokin tigpaminaw. Some vegetable including vits no potatoes and leafy vegetable mga higala. Importante na sa ato sa mga panglawas nga ma-apply na to na basta do na tay vitamin B1, thiamine mga source ani higala unsa may naa diri, matabangan ang ato ang lawas, basta lawas higala mga sokete pinaw, lawas kapital, lawas usap ang inatong alagaan, basta Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o kan Dragon Fruit Gold ang inyong inumon matag adlaw, isigurado ang inyong lawas limpyo hon.
5: Yes, daghan kayong salamat Doc Alan sa imuhang gi-share nga kasayuran bahin sa maayong panglawas Doc. So sa ato ang Dragon Fruit Herbal Capsule, unom ka mga herbal nga ingredients ang gi-combine ani Doc, and sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw, 12 ka mga herbal na ingredients nga giusag aron mas mahimong epektibo para sa ikaayo sa atong panglawas. Take na to daily mga suking tigpaminaw 3 times a day Doc Alan, 1 hour after meal.
7: Mga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radyo. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang GTX 500. Pag kaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagdubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mabalis sa mga butita. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix Victory Bio.
3: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
4: Victory Bio.
3: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko o mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha o sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabula na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, o paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong na yung mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo, maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn, welcome travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites, perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
12: Sa Pangi, Tandag City. Akong gigamit yung ganang Wonder Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Bisag si punong ko, akong ikuha sa tawin na simot-simoto na ako siya ba? Nga, mga sakit sa kalawasan makuha. Mut-mut sa tuhon, kuha niya po. Anong ganang ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, nagbina kayo may pagkabugdaw-bugdaw, ang ato pamaol, di ka talagang trabaho, mamanyos.
11: Wonder Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Ako po si Asuncion Lera, taga-RH to Angel Bacani Street, Cotabato City. Ang akong gigamit halos tanan gikan sa sabon, kape, paplas, non-herbal capsule. Muna akong gimaintain karon non-herbal capsule of UN. Og salamat sa Herbs Med Pharma og kay at early.
11: Kapoy na sa gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
13: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
14: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
15: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
16: Oh yeah! Let's get
17: it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
15: Hard Max.
17: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
15: Mag-Hard Max. Extreme na.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Avon Beauty Soap Ni Ana ang pinaka skin friendly organically blended I use Avon Beauty Soap wala numi maingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isog sa panit makahumok ug makahamis ang I use Avon tinuod ni
0: puti animo oy nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, testingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
7: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop.
11: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuan.
10: Call or text 0966-348-9336. Ems Flower Shop.
11: Ems Flower Shop.

0: sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw. Para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Testimonya sa Wonder Cardio Care.
1: Kasi this is Alicita Bautista, taga Upper Puting Bato, Kalumpang, General Santo City. 9 years na niya akong stroke. Niya kaya talong mo na cardio care para sa na-stroke. Manang nanikamot ko palit. Pangayos sa mga anak para makapalit.
2: So, unsa may ikasulti mo sa uban na nai?
1: Manikamot lang dyan. Makapalita sila mga product. Kaya ko ako, kaya ilang product pa. So, super talaga.
0: Wonder Cardio Care. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Mga penata!
4: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga, wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulan City, Negros Oriental, 40 years old. O daghang salamat at Alin na nakadungo ko sa imong programa. Kay diyan ako nakuha ang Nance product. O salamat yun ko nga nag-inom sa Nance coffee. Kay naayod yun ang ako ang gimulo nga dili ko katarong og tulog magabi. Kay sigira kong panghihi. Ya, pa nakainom ko sa Nance coffee, normal na yun ang ako ang pag pangihi o minormal na akong pagkatulog. O ang Remind Capsule, sa wala pa ko katumar, lagot ko at si Alin kay ganang dati kong malimot o pagulbo na lang yung ko, bisag ako ra usa kay kasi kong balik-balik sa kong agi, doklo na lang galing ako akong ulo. So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni normal na yun ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot. O mo nang daghan yun kayong salamat at alin sa imong Nance product. Kaya wala pang imong Nance product. Siguro ang doon karun, ang akong gipamati, wala po nawala. O daghan yun kayong salamat at alin sa imong Nance product.
6: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
8: Feel the music, Star Radio!
9: Oras sa Star Radio, alas 8:44.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa, mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw, lain na pod na edisyon, Dok, no?
7: Mm-hmm.
6: Sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw, mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot, Dok, no?
7: Tama.
6: Ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Dok Alan, kani daghan jud kaayo nga nagpaabot, Dok, because kani Dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan, Dok, no?
7: Uh-huh.
6: Nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din, ha?
7: Tama.
6: Especially karon, Dok, sa mabugnaong panahon.
7: Okay.
6: Dok, alam, no, nagsiging ulan-ulan outside. Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlawa, ang atong bagong produkto, Dok, ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Dok. Nganong gibutang ni siya, Dok, ang usa sa mga ingredients ani, Dok.
7: Tama.
6: Atong hisgutan, mga suking tigpaminaw, nganong naa ang Korean ginseng, Dok.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mail, no? Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
6: Yes.
7: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mail, no?
6: Yes, Dok.
7: Mayong adlaw usab diha nimo,
6: no? Yes,
7: diba?
6: Dok.
7: Manong higala, mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, no? Mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mo'y makahatag o humpayan kay Mrs. o kay Mr. Mga nahigala, mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng, mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng, mga higala, mga soki na to nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na, no, nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar, di na po usab mutindog si Manoy, o niya nakulangan po sa vitamin dito ka Dragon Mail. Mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto, mga sokin tigpaminaw, usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness, no, mga sokin tigpaminaw, alang sa sexual desire, mga sokin niadtong mga adult, no, nga dili kayo makontento sa ilahang partner. Mao kanay gala nga istadihan, mga sokin tigpaminaw, sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kahumpayan, kalipay sa ilahang partner, mga sokin tigpaminaw, ka Dragon Mail. Now, ang ginseng, mga sokin tigpaminaw, o sana siya nga mo-promote for blood flow, no? Ang atong dugo, nindot kaayo ang sirkulasyon, mga sokin tigpaminaw, o sana muhatag o active o pagpagahi, no? Muhatag higala o kahumpayan nga tuosab sa ato ang partner. No, atong hatagag pagtagad, mga sokin tigpaminaw, ato ang kaugalingon. Kung onsag yod, ang performance sa ato ang kaugalingon, mga sokin tigpaminaw. Well, atong hatagan o insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs., no, ang mga partner, mga sokin tigpaminaw. No, reduce to performance, mga sokin tigpaminaw, sa anxiety. Important consideration, mga sokin tigpaminaw. Ang importante, no, naman mo'y namatikdan at tugin mo daw dayon sa inyo, mga soking doktor, no? Consult your doktor kung ang sperm account inyo, mga soking tigpaminaw, dili active, no? Mga na igala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha? Gamit yun mo, mga soking tigpaminaw, o ekspertong mga doktor. Mga na igala, mga pinalangga kong tigpaminaw, ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay makalimot, gamit mo sa ato ang lami ang kape, ang ato ang bagong produkto, ang Hardmark sa Extreme mga Soaking Tigpaminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog kaligon labi na gyud kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga Soaking Tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
6: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, Doc? So, ang Korean ginseng, nailhan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga suking ting paminaw, ang Korean ginseng, Doc, usa ni siya ka-potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makataa makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon, Doc.
7: Okay.
6: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw,
7: okay,
6: ang gina-encourage ta mo, no, namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men,
7: yes,
6: para sa ato ang ako mapakita na nato, Doc, ug mapafeel na sa atong mga asawa din, ha,
7: okay,
6: ug sa atong mga partner ang atong love, Doc,
7: yes,
6: kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Tama,
6: dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
7: okay,
6: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa same.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan.

0: ni tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko ani ang Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
1: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
2: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
1: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
2: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
1: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na, ngayon din, si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
3: Ako si Aloha Miki, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capiz. Pawala pa ko, nakagamit og Sorbicare. Dili normal akong dugo, sakit akong puson. Mato, nagtry ko palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma.
4: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kaya nga akong tuhod ay fermente nalang magsinakit.
5: Ayaw nagka-problema, lo. Naanay alibyo.
4: Sama.
5: Kaniyo?
6: Ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
5: Kaayo kini sa daghang sakit. Sama sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong dipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
4: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
5: Asa magalo?
4: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
7: Amigos, Kinik Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
9: White Knights Dumaguete Pension House
8: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Tinago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Oh yeah!
12: Let's get it on.
13: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
10: Hard Mama.
13: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag-Hard Mama. Extreme na.
14: Happy birthday!
15: Uy! Thank you! Unsa man eh?
14: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
15: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
14: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
15: Tambal nga sabon?
14: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabante mangod ko nga sige kang kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
15: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
14: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
15: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwedeng gid nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
17: Dragon Fruit Plus.
18: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kanang nawa akong pangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway, saan mo kay mausap na inyong lawa, so malag, madili mo kapuyon.
17: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly.

0: Alderzen, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
1: Where every guest feels at home.
0: Visit us today.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Ako ni si Elmira, si Barangay. Nagpuyo sa Lagtan, Kalisay, si Cebu. Kaya kung sa kit kay Hyper-Tyrodist and Toxicator, ibugay na niya mga buka sa tuig. Listo din ko kayo. Grabe ang sakit sa Hyper-Tyrodist niya. Sa programa ni Ate Arlene, sana nag-sugot o blan, pag-UAID, mo akong italit akong mama niya, kitisingan, naniayo ang akong sakit in town, mana, nag-uyos na ang buro, salamat sa ayo.

0: mission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan,

0: Bola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5, 19.
3: Bebe, nakauyab naman yung takaroon, bebe. Mag-menu na ta, bebe.
4: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung mag-menu ta, musta may ibuhin nato sa itong mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
3: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
4: Dili

0: ang tao, yatan sa Diyos ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Yuday da ang nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nagsunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingan. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa matayin o kapakyasan. Sa Panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaybahin, magapahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matanib nining tulumanon oras sa gasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa naiusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Commission Incorporated.
1: Luzon, Visayas, and Mindanao, good morning o kumusta sa atong mga kaigsunan, labi na sa atong mga kaigsunan nga naga-view, naga-watch ka na to sa atong programa Oras sa Gracia o sa atong FB page, Pastor Visayas Ilinturio. Salamat kayo ng kamuntagon, maigsuon nga makauba na po namo kamo. Alang sa atong buluhaton ining adlaw nga Domingo matag buntag alas 6 ngadto sa La City Media. Salamat kayo sa atong mga kaigsoonan nga nagasubaybay pinagi sa ato ang FB page, Pastor Japit Davina Gracia. Good morning, Pastor, watching from Rosario, Pasig. Salamat kayo, Pastor, no, sa waypuas o makanunayon nga pagsunod ining programa. I hope nga sa imuhang kahimtang diha sa Rosario, Pasig, kabay gid ang Ginoo magapakamayo sa imo tanan dira nga kahimtangan kag sa aton mga kautoran dira, no, kaigsuonan nato og sa pamilya nimo sa Kabangkalan City. Salamat kayo. Og sunod si Will. Okay, Will D. Ikadiha pa sa mga magbasa.
2: Si Brother Will Wilmer. Okay. Sa kuan ni Pastor.
1: Asan niya? Di ba Baguio man siya, di Baguio. Okay, di Baguio, okay.
2: Si Brother Wilmer. So, good morning diha, bro. Good morning, Pastor, watching from Bacolod.
1: Ah, nana sa Bacolod? Okay, murag diha man sa Dumaguete. Okay, salamat kayo. Well, sa imuhang pag-view. Og salamat usab sa imong kahimtang diha sa Bacolod City. Okay, good morning sa tanan natong mga kaigsoonan nga nagsunod ninyo programa pinaagi sa atong radio station Star Radio 98.3 dinhi sa Cebu, kusog takay diya sa Cebu, diya sa Alegria, sa Bajan, Mualbual, o guban pa nga mga

mga lugar din na sa Negros Occidental. Mga kautoran ta nga naga sunod sa sininga programa, kabayang ginuogin magapakamayo sa aton tanan, sa sininga adlaw, adlaw nga Domingo, kag sa aton panimbahon Subo nga adlaw, kabay man ang Ginoo magapakamayo. Diri sa atong Negros Oriental, from Canlaon to Basay, ang Ginoo magapanalangin sa ato ang labina sa atong signal nga karon gipakusgan. Okay, ugun niya atong pangumustahan atong mga kaigsunan, labina diri sa Tayasan. We have 28 barangays diri sa lungsod sa Tayasan. O doon na kita'y mga simbahan diri nga almost mga 17 churches in this municipality of Tayasan. Apil na, including na ang atong mga upper barangay, no? Gikan Pindahan, Tanlad, Pinukawan, Linaw, Bago, o guban pang mga kaigli.

siya nato diha sa kabukiran. Salamat usab sa atong mga kaubanang mga pastor, ilabi na diha sa Ayungon, no? May mga, may buntag sa ato ang school director din ha sa Nugby, Negros Oriental Greece Bible Institute, Tambo Campus, nga gidumala sa ato ang director diha, Pastor, okay, Pastor Ortega, no? Junape Ortega. Okay, Leonora Quijano Acabal, salamat kayo sa ato ang barangay tano diha sa Tamaw. O si Sister Leonora Quijano Acabal. Good morning, Pastor. Happy.

0: Oga kini gi-schedule sa iyang usaniya ka anak nga ayang anak nga si Bingbing. Salamat kaayo Bing sa imuhang welcome nga panihapon kagabi og sa ato ang buluhaton sa cottage prayer. Salamat usab sa mga mitambong nato, no? Og ang Ginoo mga dugang sa pagpanalangin sa ato ang buluhaton sa cottage prayer meeting every Saturday afternoon. Okay? John Ray Bulungay ta, Pachiko, okay, ang atong barangay secretary diya sa barangay Tanlad. Good morning, Pastor. Happy Sunday. Pastor, watching from, watching.
1: Sige. Kaya mayong buntag mga kaigsuunan sa tanan nato ng mga supporters o sa tanan nato ng mga nagapamati niini nga maong programa. Ako ang mga greetings akong ipaabot sa ato ang mga kaigsuunan. Mga kaigsuunan din sa Tayasan, Grace Gospel Church of Christ, Tayasan, nila si Nanay Liklik, nila si Tatay Tasio Habil.
0: Okay, may buntag din, kanunay na naminaw nato.
1: Oo. Oh. Sige na sila paminaw, Pastor. Nila si Nanay Liklik o si Tatay Tasio Habil, mayong buntag ninyo diha, Nanay. Nila si Auntie Teofista Adino, mayong buntag ninyo diha, Auntie. Nila si Nung RR o si Ma'am Jeniline, mayong buntag, Ma'am. Mayong buntag nung. And then sa Caldera Family, nila si Nanay Linlin, Nanay Ding, Nung Ilcris, nila si Tatay Josue, Nanay Bibit, nila si Nanay Sarah, Tatay Joford, ug nila si Auntie Roslyn ug sinong Kokong, mayong buntag ninyo de ante nung si Auntie Alisa si Sirenggo. And then sa ato ang mga kaigsuunan sa magduhaw, nila si Nanay Liklik Balasabas, Mom Dailit, Mom Jenny, then Ma'am Nori Faburada ug sinong Kano, mayong buntag ninyo di anong. And then sa ato ang mga kaigsuunan, Great Gospel Church of Christ Mataota, nila si Tatay Tilio Patrocinio Family, si Irish Vergara ug nila si Haydin, mayong buntag ninyo diha. And then sa ato ang mga kaigsuunan,

0: So unan sa Libertad, nila si Auntie Mining, nila si Nung Mark, nila si Sita, Auntie Noche, mayong buntag ninyo di Auntie, o nila si Ma'am Rinaline Ribante, o ni Sis Lovely, nila si Nung Rolly, mayong buntag ninyo di ang tanan. So salamat sa inyo ang pagpaminawan.
1: Okay, salamat sa itong mga kaigsoonan. Minatag sa kawit, may kaigsoon. Naguluhan kini og wonderful grace of Jesus.

0: Huwag kami usab. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Okay, ang ato usab nga Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ, all over the Philippines, headed sa itong Secretary Director, Pastor Joy Damlon, bago lang nahuman ang ilahang Congress. Okay, dito sa Davao, so salamat kayo sa pagdumalahan sa itong Things to Come Mission o sa ato usab ng mga legal counsel, attorney, Bation diya sa Dumaguete o sa itong mga nagapangulo o nagalaban usap sa ito ang Buluhaton. Salamat kayo sa itong mga attorney nga nagatabang, attorney Jill Tanlangit o si attorney Camiso. May buntag na itong tanan, labi na sa itong mga kaeksyonan diya sa Dumaguete City, Mabinay, Manhunyod, o diya sa Tanhay, no? Diya sa Bay City, may buntag sa itong mga kisuran. At itong mga pastor din ha, labi na diya sa Shaton, no? Barangay Mainit Shaton. Okay, salamat kayo sa itong mga pastor din ha, no? Pastor Eric Gratis, salamat kayo. O ang Ginoong magpanalangin. Okay, Junilo Guillen, watching from Balatugan Christian School Church of Christ, Barangay Buena Vista, Himamaylan City, Negros Occidental. Salamat kay Pastor Junelo Guillen. O, diha. Nga nagapaminaw, nagawat. So, sa atong mga viewers, watchers, palihog share. Ang ito ang programa sa uban niyo mga kaigalaan. Aron maambitan usab nila ang pulong sa Ginoo. Ninyong takna. So, salamat kayo. No? Kumusta diha sa itong mga kaigsunan diha sa Tamaw? No? Diha sa Tamaw, itong mga kaigsunan diha, akong misis, may buntag, misis Yuli Elintorio, o akong mga apo, salamat kayo sa itong mga kaigsunan usap nga nagapaminaw, nagsunod mga senior citizen nga nagapaminaw sa itong programa Oras sa Gracia. Kumusta o may buntag na itong tanan? O niya, sa itong mga kaigalaan, no? Labi na diha sa Yungon, sa itong mga kaigsunan usab din ha. Okay? Anya, diya sa itong mga kaigsunan usab diya sa Bindoy, no? Mga kaigsunan na ito diya sa Bindoy. Labi na nila Pastor Thomas diya sa Talaptapan, Bindoy. O diya usab sa Suok, Mabato, Ayungon. May buntag sa itong mga kaigsunan din ha. Ang Ginoo, magapanalangin ka na itong tanan o padayon kita nga magapamuhat ini nga Buluhaton. Okay, ang ato ang uskahit. Okay, naka-view usab. Good morning, Pastor. Happy Sunday watching from watching you from Barangay Lutay. God bless. Salamat kayo. Sir Uskahit, no? Sa Brother Nimuel Villegas diha sa Lutay. Parinti kayo ni mo ning akong kauban diri, no? Parinti na sa imong misis diha, no? So kumusta ni misis nimo din ha? Ang Ginoo mga bless Caldera family, may buntag. Okay, ikay basa diha ana, Pastor.
1: Sunod. Okay, sig Soon Dario DJ Tadli. Good morning, Pastor. Mo greet di ay ko

0: sa Matinaw, Matinaw Grace Gospel Church of Christ, mm-hmm. SM, sa ika 41st years mm-hmm. anniversary, mm-hmm. September 26, 2026.
1: Oo. Okay, salamat kayo sa itong mga kaigsunan din sa Matinaw, okay? Matinaw. Matinaw Grace Gospel Church of Christ, okay? Pangumusta o mayong kabuntagon din ha, labi na sa inyohang 41st anniversary, September 26. So, karon na siguro? Murag karon eh. Okay, karon 26? Murag 26 na karon?
0: Gahapon siya, Pastor.
1: Oh, gahapon siya? Okay, kay 27 na karon. So, salamat kayo sa inyong kaligun o kadasig sa buluhaton sa Ginoo, labi na ni Pastor Dario G. Tadli. Okay. So, mga igsoon, karong puntaga, ang atong topiko nga pag-ahisgutan na igsoon, mao ka ng the Trian topic, nature of Christ, no? Ato ka ng mabasa, but before, ni Ana, moduol kita sa Ginoo pinagi sa pag-ampo. Mag-ampo ta. Dalay kong ikaw, Diyos, walay lain nga mong gisaligan Ginoon ng kabuntagon, tungod kay ikaw lamang ang Diyos nga nagagiya ka namo, nag-andam, isang paninga, adlawa, salamat kay Ginoo sa kusgano nimo nga gahom nga naglihok sa matag-usa kanamo even sa among mga kaigsoonan o sa imong mga alagad. Karon imong buntaga Ginoo among itugyan ang buluhaton sa pagmantala sa imong pulong. E bless ang matag-usa kanamo Ginoo pinaagi sa imuhang grasya o sa imuhang guidance amahan nga langit nun. Among lauman o Diyos nga nining kabuntagon, dili masayang ang imong pulong makaabot sa tagsa-tagsa kamakasing-kasing. And then everyone, matag-usa Ginoo, mahimong inablihan ang ilang mga panghuna-huna, ang ilang pagbati sa imong pulong, adunay kalipay, aron ang imong pulong Ginoo, maghatag kini o pagtulunan sa kinabuhi. Panalanginan mo usap Ginoo, katong among maigsoon nga nagasunod din nga programa through Facebook and through registration. Amo sab giampo Ginoo katong among mga kaigalaan, mga kaigsoonan nga naa sa mga tambalanan karon, naa sa mga balatian. Amo pag-ampo Ginoo nga unta ang imong gahom, galihok ngadto kanila o nga mahawa sila Ginoo sila mga problema bisan pa sa mga gapus sa mga balatian o sa mga problema. Amahan nga langit noon, salamat usab bisan pa sa among mga kaigsoonan nga nagapadayo niini nga programas pag tabang Ginoo through financial. I-bless ang ilang makinabuhi, i-bless ang ilang trabaho, sources of income, o i-bless usap Ginoo ang ilang panglawas, mayang pag-ampo, ngunta ang imong buluhaton, maka-sustainer kinihangtod na sa adlaw sa imong pagpadayag. Among pag-ampo Ginoo, nga ikaw mag-bless usap sa among radio station, Star Radio 98.3, even sa management Ginoo, sa among station manager. I-bless ang tanan Ginoo, nga mga programs, labi na ang programa sa oras sa grasya. Giampo na mo kining tanan. All this we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Usa ka awit nga naguluhan mga isuon.

0: Good morning, watching from Caloocan City, Ate Mitch. Okay, good morning diha sa Caloocan, especially ni Sister Ate Mitch. Okay, Pastor Errol Javier, good morning, Pastor. God bless. More power your program, watching you from
1: public market.
0: Public so, market of Kanduni. Salamat kayo gid Pastor Errol dira sa public market. Hoping baskog radio to subong dira kag ang imo da live no. Gabay imo man ginablotot siguro para makadungog man o mabatian man sang ibang dira nga mga kautoran ta dira sa public market sa Kanduni. Okay, may buntag diha tanan, may soon. Kasido Kaligid Julina, good morning. Pastor, happy Sunday. Everyone, good morning ninyo, duha, o sa
1: tanan.
0: Ika'y tiwas o basa di aking murag.
1: Okay, so on Kasido Kaligid Julina, good morning Pastor, happy Sunday everyone, good morning ninyo duha, o sa tanan nga naminaw. Nahalag tanlad manhuyod. Negros Oriental, Kasido Kaligid Family, Abordo Kadosali Family, Stokoning.
0: Okay, share ang atong mga programa karong buntaga maigsoon sa tong sa inyong mga kagilaan para nga makaambit usab sila sa mensahe ning kabuntagon. Okay, ning kabuntagon mga igsoon, magabasa kita diri sa The Book of Isaiah, no? Libro ni Isaiah. ako ni, no? Prophet, major prophet. Okay. Isaiah chapter 9 verse 6, no? Sa ka bersikulo nga tong pagabasahon, then dinhi nato ipasukad ang tema nga naguluhan, the trend topic of the nature of Christ. Okay. Kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag, og ang kagamhanan ipahiluna sa iyang abaga, og ang iyang ngalan Tawgon o kahibulungang magtatambag, Diyos nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipi sa pakigdait. Okay, Brother Jed.
1: Okay. Salamat kay sa pagbasa, Pastor. Okay, no. Salamat kay sa ginuuan nga mga higayon diya sa tuang matag-usak mga kinabuhi nga naghatag siya og lain nga higayon aron makahimo ta sa pagpalapnag diya sa iyahang mga pulong. Ang atong toyo karon mga igsuon, dili ang pagdala sa ato ang nagkalain-lain nga mga relihiyon, kundili ang atong toyo karon kung unsa ang giingon sa Dios pinaagi diha sa iyahang mga pulong. Nao karon ang ato ang mahatagan o pagtuon. Kining giingon ni Isaiah sa Isaiah kapitulo 9 bersikulo 6. Niining panahon na karon mga igsuon, gitawag ni siya og Age of Grace. Natakaroon sa kanang gitawag og panahon sa grasya. Nganong gitawag mo na siya og grasya? Tanan nga mga butang nga niabot sa atong kinabuhi nga wala nato hagui, gitawag na siya og grasya. Gitawag na siya og grasya mga igsuon. Nganong matawag man siya og Age of Grace? Tungod kay ang Dios niining panahon na karon sa grasya, wala siya maglantaw kung unsa ang sala. Kung dili unsa man day gilantaw sa Dios, ang gilantaw sa Dios mao si Kristo nga naa kanimo. Mao si Kristo nga naa kanato. So karon mga igsuon, ang ato karon nga mahatagan nato og pagtulon-an ani nga kabuntagon, atong makita dinhi sa sulat ni Propeta Isaias. Isaiah chapter 9 verse 6. Matod pa din he, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of
0: Peace." Okay.
1: So, kung ato ang atan-aon kini nga maong mga pulong ni Isaiah, kini nga maong mga pulong ni Isaiah mga igsuon, ang iyahang gipredict din he, ang iyahang giisgutan din he, walay lain kundili si Kristo.
0: Okay.
1: So ang ato karon nga pinaka-purpose o ang ato karon nga gustong ipaabot sa matag usa ka nato, ato ang ila-ilahon si Kristo mga igsuon.
0: Kinsa siya.
1: Kay kung magisgota ni Kristo mga igsoon, naay gitawag og Christianity, naay gitawag og Christianism. Pero wala ba ta kabantay nga kung magisgot na ganig Christianity, ang atong awayan si Kristo ro manggihapon. Kaya nga naman, dunay nagkalain-lain nga mga pagtulunan nga ato ang gidala about ni Kristo, unya managlahi pud sila. Di ba? Panahon sa 12 ka apostolis, mayon sila nga si Kristo niingon man nga mutuo kamo og magpabautismo. Si Kristo man ang nagpadala sa 12 ka apostolis. Unya nga naman nga pag-abot ni Apostol Pablo, moingon naman po si Apostol Pablo nga wala man kong ipadala aron sa pagpamotismo. So, kung mag-isgot na ganit ang Christianity mga igsoon, doon na tayo kalahian. Unya, labaw sa tanan mga igsoon, ang pinaka-importante diha, kanang pagka-Dios ni Kristo. Ang pagka-Dios ni Kristo. Doon ay moingon nga si Kristo tao, ug doon na sa'yo moingon nga si Kristo Dios. Asa may tinuod ana nilang duha. So dili nato na siya tubagon pinaagi sa atong kaugalingon nga kaalam o kahibalo sa pagsabot sa Biblia, kun dili mismo ang pulong sa Ginoo mo ato ang patubagon ug kinsa si Kristo. Kung ganahan ta nga makaila ni Kristo, kung ganahan tang makaila sa Dios, ayaw tan-awa ang Dios pinaagi sa imuhang kahimtang. Ayaw tan-awa ang Dios pinaagi sa kung unsay imong sitwasyon. Kaya nga naman, ang imong kahimtang nagakausob, ang imong sitwasyon nagakausob. Dili sa tanang panahon maayo ang imong kahimtang. Ang Dios wala, ang pagkamaayo sa Dios wala nag-agad sa imong kahimtang. Kung dili ila-ilaha ang Dios, ila-ilaha si Kristo pinaagi sa iyahang mga pulong. Now karon kinsa man si Kristo? So, dinhi sa Isaiah chapter 9 verse 6, ato akaroon nga mailhan kung kinsa si Kristo mga igsoon. Dios bagid si Kristo or tao bagid si Kristo mga igsoon. Kay mayon man sila kung si Kristo tao ay kung si Kristo Dios pa, may Dios ba nga mamatay? May Dios ba nga muhilak? May Dios ba nga gutomon? Pero kanang mga butangan na sinatian na ni Kristo mga igsoon sa dinhi pa siya sa kalibutan. Di ba? Kung may moingon nga si Kristo Dios, di ta makiglalis ana. Tungod kay ang Biblia nagpamatuod sa iyang kaugalingon nga si Kristo Dios. Ug moingon ta mga igsoon nga si Kristo tao, di ta makiglalis ana. Kay nga naman, ang Biblia mismo sa iyang kaugalingon nagpamatuod nga si Kristo tao usab. Pero ang nahitabo sa mga tao karon, kinahanglan gyud nga ipatigbabaw gyud nila nga si Kristo tao gyud. Si Kristo dili lagi Dios. Pero kung atong tan-aw dinhi, matud pa dinhi ni Isaiah, ningon si Isaiah mga igsoon niya. May tulo ta ka mga dagkong butang karon nga kinahanglan nga mahatagan og pagtagad dinhi sa giingon ni Isaiah. So, ato ani siya nga tinagsaon. Matud pa dinhi, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace." So, may tulo ka mga butang nga gihisgutan si Isaiah. Una ka nang giingon niya din hinga, "For unto us a child is born." And then ikaduha, kanang giingon niya din hinga, "Unto us a son is given." Og ikatulo, kanang giingon niya din hinga, "The Everlasting Father and the Prince of Peace." So karon, tinagsaon na to siya. Adto ta maghisgot una sa kanang gitawag din ni Isaiah og, "For unto us a child is born." Pag-ingon Isaiah mga igsoon nga, "For unto us," kinsa man nga as diha? Kung sabi ni saya pa, "Kay alang kanato," kinsa man ang kanang alang kanato mga igsoon? Kinsa man siya nga mga tawhana? Nga matod pa ni Isaias, "Alang kanato ang usa ka bata matao." So buot pasabot mga igsuon, buot pasabot pag ingon isaya nga alang kanato ang usa ka bata matao naay usa ka specific nga race, naay usa ka specific mga igsuon nga kaliwatan diin si Kristo adto matao og siya pagadawaton diin nga kaliwat siya na tao. So pag ingon isaya dinhi mga igsuon nga kay alang kanato ang kanato dinhi mga igsuon specifically to the nation Israel. Dili alang sa tibuok kalibutan ha. Kay moingon ra badayon tag si Kristo ni anhi sa kalibutan. Yes, si Kristo ni anhi sa kalibutan alang sa paghatag nato og kaluwasan. Pero ang pag-anhi ni Kristo sa kalibutan mga igsuon by process siya. By process siya. Ibutang pagod nato og illustration mga igsuon. Naatay tanom. Naatay mga tanom nga mga utan. Unya, kana nga maong mga tanom, dili na siya mabuhi mga igsuon kung wala tay tubig. So kinahanglan nga magtigom sa tag tubig aron naatay ikabisbi sa atong tanom. Ang Ginoong Hesukristo mga igsuon sa diha nga nianhi siya sa kalibutan, siya mo'y gikinahanglan sa tanang mga tao. Tungod kay ang tanang mga tao nagkinahanglan man og kaluwasan. Sa samang paagi, ang tanang mga tanom nagkinahanglan silag tubig aron sila mabuhi. Unya, dili ang tanom mabisbisan og tubig kung wala naghimo og tangke sa tubig ang tag-iya sa maong mga tanom. Sa samang paagi, ang pag-anhi sa Ginoong Hesukristo sa kalibutan naghatag siya og kaluwasan sa tanang mga tao. Pero naa sa specific nga kaliwatan diin asa siya didto una matao aron kadtong kaliwatana mao'y mahimong panalangin sa tibuok kalibutan. Matod pa ni Apostol Pablo sa Galacia mga igsuon. Matod pa niya, ningon siya nga ang giingon niya didto dili sa imong kaliwatan kundili sa imong kaliwat. So ang katauhan sa Israel panalangin sila ngadto sa tibuok kalibutan. Siya mo'y tangki sa tubig nga naghatag og tubig ngadto sa mga tanom. Pero dili unta sila mahimong panalangin kung wala pa si Kristo didto matao sa ilang kaliwat. So pag ingon na Isaya dinhi mga igsuon nga for unto us alang kanato, ang kanato dinhi is dili ni siya specifically ngadto sa tibuok kalibutan. Kundili pag ingon ni Isaya nga kay alang kanato, ang focus dinhi is didto sa katauhan sa Israel. Unya didto sa katauhan sa Israel mga igsuon, matod pa dinhi niyon siya nga didto kuno sa katauhan sa Israel, didto sa katauhan sa Israel matao ang usa ka bata. Matao ang usa ka bata. Matod pa din he, for unto us a child is born. So, una nga butang atoan ang na-explain kinsa ang kanato dinhi. Ang kanato nga giingon ni Isaya dinhi is dili ni sa tibuok kalibutan kun dili ngadto sa nasod sa Israel. Unya ang matao sa Israel usa ka bata. Unya sa ikaduha nga bahin mga igsuon giusob siya og sulti ni Isaya. Unya sa pag-usab og sulti ni Isaya nanay kalahian. Sa una niya nga pagsulti niingon siya nga child is born. Pero sa ikaduha unsa naman? Dili na siya child is born. Unsa naman di ay? Son is given. Sumatod pa din he. So, tanawa. Una, for unto us a child is born. Ikaduha, dili na for unto us a child is born. Unsa naman? For unto us a son is given. Unsa may buot pasabot ni Isaya, nganong iyaha mang gibalik-balik, unya may kalahian naman. Una, niingon siya a child is born. Alang kanato ang usa ka bata matao. Ug ikaduha, niingon man siya alang kanato ang usa ka anak ihatag. Tungod kay pag-ingon ni Isaya mga igsuon nga for unto us a child is born, naghisgot na siya sa identity ni Kristo ingon nga tao. Unya, pag ingon ni Isaiah mga igsoon nga, unto us a son is given, naghisgot na siya sa identity ni Kristo as Dios. Kay nga naman, pag ingon ni Isaiah nga, unto us a child is born, alang kanato ang usa ka bata matao, mao na siya si Kristo. Unya, kay si Kristo Dios man, unsaon man sa Dios, sa pagkahimong tao aron maghatag og kaluwasan ngadto sa mga tao. Dios man siya, dili man siya maka-communicate ngadto sa tao. Unsa may iyang gibuhat? Kinahanglan una siya nga matao sa taguangkan sa usa ka inahan. That's why niingon si Isaiah mga igsuon nga, unto us a child is born. So si Kristo tao dili. Tao siya. Kaya nga naman, may Dios ba dahil nga ianak sa taguangkan sa usa ka tao? So tao, gid siya. Pero sa wala pa siya mahimong tao, Dios na siya daan. Sa diha nga natao siya sa usa ka taguangkan sa usa ka inahan, iyaha na lang na nga paagi aron mahimo siyang tao. Sabtan naman ato mga igsuon. So matod pa din he, unto us a child is born. Kung magisgot na gani na siyag child, kung magisgot na gani siyag bata, muingon gina siya nga born. Dili na siya pwede nga given. Kaya nga naman, kung muingon tag son is given, naghisgot na sa identity ni Kristo as God. Kung ato ang i-compare ang Isaiah chapter 9 verse 6, dito sa common kaayo nato nga verse, John chapter 3 verse 16, ningon dito si John nga, unsa gani nang John chapter 3 verse 16?
0: For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life.
1: Oh, yes. So matod pa, for God so loved the world. Yes. Ang Dios na higugma sa
0: kalibutan.
1: He gave His only begotten Son. Ningon ba dito si John og natao ang bata? Ang giingon niya dito, He gave His only begotten Son. The same as Isaiah, nga niingon siya, Son is given. Pag ingon po di dyan nga, begotten Son, He gave. Wala giingon dito, born. Kaya nga naman, gisulti na ni Isaiah tungod sa pagpaila niya nga si Kristo, dili tao, kundili Dios siya.
0: Muna so, isa ka reasoning principles ba, Pastor? Nga itong mabasag yun. Nga pangatarungan na ito. Nga pagpaila nga si Kristo, tinuod nga tao, siya po tinuod nga Dios.
1: Tinuod nga Dios. Muna nga, mga igsoon, dili manggid nato siya kanang ma-explain og tarong. Pero hinaot unta nga ang matag-usa nato nga nagapamati niini. Mahayagan ang ato ang matag-usa ka mga panghuna-huna, pinaagi diha sa mga pulong sa Ginoo. Nga ang pulong sa Ginoo sa iyahang kaugalingon, dili lang nga nagpamatuod nga si Kristo Dios. Kun dili nagpamatuod usab siya nga si Kristo tao. Kay matud pa sa uban, may Dios bagod nga mamatay. May Dios bagod nga gutomon. Wala man. Pero nahitabo man na kang Kristo. Yes, tungod kay si Kristo, naasay gitawag og theanthropic nature. Kung sa man ang theanthropic?
0: Maunang dili na ito malimitahan ang iyahang pagkamaog yun.
1: Ato anang lalison karon. Unsay but pasabot anang theanthropic. Ingon anak ka, wonderful ang Dios. So, una, pag ingon ni Isaiah nga, for unto us a child is born, naghisgot na siya sa identity ni Kristo as tao. Pag ingon ni Isaiah nga, for unto us a son is given, naghisgot na siya sa identity ni Kristo as God. Son, Father, Son, Holy Spirit. Christ is the person of the Godhead. Son. Ang Son mao'y gihatag sa Dios aron matao diha sa dagway sa usa ka tao aron pinaagi sa iyahang pagkadagway diha sa makasasalang tao, mabuntog niya ang sala, pinaagi dito sa iyahang kamatayon. Pinaagi dito sa iyahang kamatayon. Ikatulo mga igsuon, kanang gitawag nato din hiog, the everlasting Father.
0: Father.
1: Okay. Di ba, ang una niingon siya nga, unto us a son is given. Son siya. Pero nga nung niingon naman po si Isaiah, the everlasting Father, nga son man unta siya. Ang everlasting Father nga gisgutan din he, ni Isaiah mga igsuon, wala na siya nagpasabot sa pagkadiyos ni Kristo. Kundili nagpasabot na siya, saon sa man, siya mo'y panganay sa tanang mga butang. That's why gitawag siya og everlasting Father. Pero pag ingon nga siya mo'y panganay sa tanang mga butang, dili ba abot pasabot mga igsuon nga si Kristo binuhat ra sa Amahan? Si Kristo mismo Dios mga igsuon. Kung atong basahon ang Colossians chapter 1 verse 16, Pastor, palihog sa pagbasa.
0: Okay, Colossians chapter 1 verse 16. Ato ning basahon mga igsuon, usa kini ka mga butang nga makahatag nato pagpamatuod sa mga kamatuoran nga atong gipahayag karong buntaga. Okay. Colossians chapter 1 verse 16. Okay, nagingon siya din ni mga igsuon.
1: Hangtod 17, Pastor.
0: Hangtod 17 din siya din eh. Kay pinaagi kaniya, okay, kay pinaagi kaniya ang tanang mga butang diha sa langit og dinhi sa yuta, makita og dili makita, mga trono o kamanduan o pamunuan o kagahom, ang tanang mga butang gibuhat pinaagi kaniya og alang kaniya, siya mauna sa wala pa ang tanang mga butang. Okay. Og diha kaniya ang tanang mga butang nalangkob.
1: Okay,
0: pagkaklaro kayo no.
1: Pag ingon na Isaiah mga igsuon nga the everlasting Father, wala na siya nagpasabot sa pagkadiyos ni Kristo. Kundili unsan man pud ang gisgutan ni Isaiah pag ingon niya nga the everlasting Father. Ang gisgutan ni Isaiah dinhi is siya mo'y gihimong labaw sa Amahan sa tanan nga mga butang. Matod pa ni Apostol Pablo sa Colossians kapitulo 1 versikulo 17, ningon siya nga siya mauna sa wala pa ang tanang mga butang ug diha kaniya ang tanang mga butang gipakapot. Nya din his verse 16, ningon siya nga kay pinaagi kaniya gibuhat ang tanang mga butang diha sa langit ug dinhi sa yuta. Ningon siya din nga kay pinaagi kaniya. Tungod kay nganuman, pinaagi kang Ginoong Hesukristo gibuhat ang tanang mga butang. Tungod kay ang Ginoong Hesukristo sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, naa man siya didto nag-exist naman. Kauban niya ang Dios. John chapter 1 verse. Unsa kay isa pastor?
0: John chapter 1 verse. Okay.
1: 1.
0: Verse 1. Okay. Atong basahon ay mga igsuon, eh mauni ang selbi maga support ka nato sa ato ang kanang gitawag pagduha-duha may tungod sa pag-ila kang Kristo. Okay, tanaw na to. John chapter 1 verse 1. Sa sinugdan mao na ang pulong og ang pulong uban sa Dios og ang pulong Dios.
1: Okay. So on sa day, sa sinugdanan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was
0: God.
1: God. Kung atong tanawon ang verse mga igsuon, ang word nga word diha is noun. Nganong noun man siya? Balihog sa pag-abli sa inyohang mga Biblia sa John chapter 1 verse 1.
0: Okay, okay. Sa English.
1: Sa English. Okay. Kung imong tanahon, in the beginning was the word, ang word diha is noun siya. Nganong matawag man siya noun? Big letter ang first.
0: Okay.
1: First
0: W.
1: Letter. Nganong man siya nga gitawag man na siya og noun tungod kay ang word diha mao si Kristo. Kung atong adtuon ang 1 John 5:7, lahi kay na sa Bisaya basahon, Pastor, okay. Ay dagway sa English.
0: Sa English sige basahon.
1: 1 John 5:7. 1 John 5:7 neon po din si John nga for there are three that bear record in heaven. The Father, ikaduha, the Word, and ikatulo is the Holy Ghost. And these three are 1. Nganong niingon man si John og the Father, wala man siya niingon og the Son. Ang giyang giingon din he is the Word. Tungod kay ang pulo nga kauban sa Dios ay ang pagbuhat kaniadto mao si Kristo. Ug matod pa ni John, ang pulo nga kauban ni Kristo, ang pulo nga kauban sa Dios kaniadto sa iyang pagbuhat sa kalibutan nahimong tao ug mipuyo uban sa tao. John chapter 1 verse John chapter 1 verse 14. Okay, leog sa pagbasa, Pastor.
0: John chapter 1 verse 14 mga igsoon. Okay. Na dinhi. 1:14. Okay. Ato kini pagbasahon diri sa Cebuano mga igsoon ko sa Ginoo, araw natong ma-proiba gyud kung unsa ang gisulti dinhi sa mao nga bersikulo. 1:14 sa Juan. Og ang pulong na himong tao, og mipuyo uban ka nato, og atong nakita ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat gikan sa amahan ingon nga bugtong anak puno sa grasya og sa kamatuoran.
1: Okay, so matod pa dinhi unsa di ay og ang pulong na himong tao, and the Word was made flesh and dwelt among us. Ang pulong nga kauban sa Dios sa sinugdanan, Dios siya. Ug nahimong tao ug mipuyo uban sa tao. That's why ang Ginoong Hesus Kristo mga igsuon, tao siya una, ikaduha Dios siya, ug ikatulo everlasting Father siya. Unsa may but pasabot og everlasting Father? Muna to siya atong gisgutan sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 verse 17. Nga ang iyang pagka-father wala nagpasabot nga siya maoy panganay sa Dios nga gianak, kundi liun sa man diay diha kaniya ang tanang mga butang
0: gipakupot.
1: Muna siya ang gisgutan ni Isaya nganong naingon siya everlasting Father. Unya kung basahon nato ang Salmo kapitulo 89 bersikulo 27, usa po na siya nga nagpadayag sa pag-ingon nga everlasting Father. Tungod kay ang Ginoong Hesus Kristo dito sa Millennial Kingdom, siyaman mo ay mahimong hari dito. Siyaman maimong labaw dito. Okay, Psalm chapter 89.
0: Salmo? Okay, oh. Salmo kapitulo
1: 89
0: verse 27. Okay. Ingon sa dinhi mga kingsuna. 27.
1: Oh.
0: Verse 27. Okay, ingon sa dinhi. Himuon na ko siya nga akong panganay.
1: Oh.
0: Ang labing halangdon sa mga hari sa yuta.
1: Okay. So, pag ingon dinhi nga everlasting Father, naghisgot na siya mahitungod sa pagka superior ni Kristo. Naghisgot na siya sa pagkalabaw ni Kristo. So for unto us a child is born. Kabalo ko nga ang matag usa niini, labi na sa ato ang mga kaigsuonan sa grasya, kay balo na gid siya. Pero ato aran siya karon nga gihatagan og pagtagad mga igsuon, ato aran siya nga gisgutan aron ma-refresh ang atong mga huna-huna og labi na sa uban nga wala pa makahibalo, ato a silang mapahibalo pinaagi diya sa mga pulong sa Ginoo og dili sa ato ang kaugalingon nga kaalam. So, matod pa din, for unto us a child is born, tao si Kristo. For unto us a son is given, Dios si Kristo. The everlasting Father, siya mo'y labaw sa tanan. Superior siya sa tanan. So, yung ani, kung naagani makiglalis sa ato ang tao, mungod si Kristo, yes. Dito makiglalis, ana. Ayaw pakigaway, ana. Ayaw pakigdiwati, ana. Kaya nga naman, si Kristo, tao. Ug mayon putag si Kristo Dios, yes, si Kristo Dios. Ayaw pagiglalis ana kay mo nay giingon sa pulong sa Ginoo nga si Kristo Dios. So ang atong tema karon mga igsoon, ang atong topic karon kanang gitawag nato dinhi og the theanthropic nature of Christ. Siguro murag karon pata kadungog kanang gitawag nato dinhi og theanthropic. Now, what is theanthropic na kay kuan anak pasor na kay idea anak theanthropic.
0: Lalom pa kayo na. Lalom na siya, Brother Jade. Pulong. Dili okay. Kayo na ito, kanabang usama. Dili na ito, mapatinaw kayo. Kaya, yun ta, basta, kinaiya o karakter ni Kristo, makita na ito diya sa iyang, kanang isa-isa, karoon siya, siya gianak, siya Dios, o siya usab ang amahan nga walay katapusan.
1: Okay. Ang theanthropic sa una, sa Bible School, amuani siyang klase. Amuani siyang klase. So, ang theanthropic mga igsuon, but pasabot niya kay ang Dios dili lang tao, kung dili Dios po siya. O ang Dios dili lang kay Dios, kung dili tao siya. Tungod kay, kung magisgot ganit ang word niya theanthropic, gibahin na siya sa duha ka Grego nga pinulungan. Kanang gitawag nato og Theos og kanang Anthropos. Ang Theos gitranslate na siya sa English word nga God. That's why naay gitawag og theology. Unsay but pasabot og theology? The study about God. Theos and Logos. That's why theology. So, kay ang Greek word sa word nga God, sa Grego nga sinultihan, Theos na siya. And then ang ikaduha nga word is Anthropos. Unsay but pasabot og Anthropos? Anthropos means man. Kadungog na batag anthropology? What is anthropology?
0: Subject.
1: Oh. Anthropology meaning the study of human being. Nganong gitawag man na siya human being? Tungod kay anthropology comes from the Greek word anthropos and logos. Anthropos meaning man. And logos means study. That's why anthropology is the study of human being. Karon, anthropos og theos, both pasabot, God is not just only a man, but He is a God also. Theos og anthropos. That's why dito sa English nga word, gitawag siya theanthropic. Theos og anthropos. Ang Dios is usa ka Dios, ang Dios usa pod siya ka tao. Dili bot pasabot mga igsoon nga si Kristo duha ka person ha. Si Kristo usa ra gyud ka person. Pero nagpossess siya og duha ka nature.

0: connection. Matawag naman na siya power-power. So, atong ila-ilahon si Kristo diha sa yahang mga pulong. So, ang una natong hisgutan karon dinhi ang mga butang nga nagpaila nga si Kristo nagpossess og human nature. Atong ila-ilahon karon dinhi si Kristo diha sa perspective sa iyahang pagkatao. Nganong moingon man ta nga si Kristo tao? Tungod kay dunay nagkalain-lain nga mga verse diha sa Biblia nga nagpaila nga si Kristo dili siya Dios, kun dili tao siya. Una sa tanan mga igsoon, why Christ called as man? Tungod kay una sa tanan, Christ birth as man. Luke chapter 2 verse 6 and 7. Kumo naman ginasya kaayo mga igsoon. Christ birth as man. Kay palihog sa pagbasa, Pastor.
1: Okay. Lucas?
0: Lucas kapitulo 2 versikulo 6 hangtod sa city.
1: Okay. Lucas 2:6 nga to sa city. May soon, turn your Bible in the book of Luke chapter 2 verse 16 and 17. Okay. Naging sa din mga isoon sa 16 and 17. Okay. 16. Unya, miato sila nga nagdali og ilang nakitaan si Maria og si Jose og ang gamayng bata nga naghigda sa pasungan. Sa pagkakita nila niini, ilang gisugilon ang gisulti kanila mahitungod niining bata. Okay.
0: Okay. So nganong matawag si Kristo og tao? Tungod kay ang Biblia mismo sa iyang kaugalingon nagpadayag nga si Kristo na tao didto sa pasungan. Og mauna siya usa ka butang nga mahimo natong evidence, muna siya usa ka butang nga nagpamatuod nga si Kristo tao. Kay nga naman, gitawag siyag bata na matod pa din he. Og samtang didto sila, miabot ang panahon nga siya mag-anak, og iyang gianak ang iyang panganay nga usa ka lalaki, og kini iyang giputos sa mga bakbak, og gipahigda sa pasungan kay wala na may luna alang kanila sa balay nga abutanan. So, kung ingnon mo og ingnon ta og tao dai si Kristo. Oh, tao si Kristo. Kay nga naman, natao man siya. Natao man siya. That's why matawag siya tao. Ikaduha, Christ had a normal body. Nagpossess siya og tawhanon nga lawas. Masakitan siya, mamatay siya, mubati siya. Christ had a normal body. Lucas kapitulo 2 versikulo 21, Pastor.
1: Okay, 2:21 sa Lucas, matod niya din mga igsoon. Sa milabay na ang walo kaadlaw, sa dihang gituli siya, ilang ginganlan siya og Hesus, ang ngalan nga gihatag kanya sa anghel sa wala pa siya isamkon.
0: Okay. So on sa day, og sa natapos na ang walo kaadlaw, sa pag-circuncidar na kaniya, ilang ginganlan siyag Hesus. So, sa balaod sa Hudiyo, kinahanglan magid sila nga tuliyon. Kinahanglan magid sila nga tuliyon. Sa samang paagi, gituli si Kristo. Matod pa rin, og sa natapos na ang walo kaadlaw.
1: Sumala na sa balaod.
0: Oh, sumala na sa ilang balaod.
1: Sa balaod.
0: Pero ang atong pagtuli karon dili na siya sumala sa balaod.
1: Sa balaod.
0: Dili na siya sumala sa balaod. Sumala na siya sa ato ang Convestor Health ba?
1: Panglawas.
0: Panglawas.
1: Batasan.
0: Oh. Okay, sumatod pa rin, human sa walo kaadlaw, gituli si Kristo. Gituli siya. Nagpossess siya og tawhanon nga lawas. Ikatulo, Christ has human soul. Dili lang kay may tawhanon siya nga lawas, may gitawag pod siya og human soul. Unsa may but pasabot og soul? Sumang soul, Pastor.
1: Soul nga kalagi sumang.
0: Ang kalagani.
1: Oh. Pagbati na siya. Oh. Ay, siya ay gitawag na to na kay nga naman ang kalag mag-una to.

0: yung nani, center of emotion.
1: Mm.
0: So, kay center sa pagbati, ang kalag, tanang pagbati, ining kinabuhi, mabati gina ni Kristo kay tao na siya. Okay. Bati siya kauhaw, bati siya kamingaw, bati siya kasubo, okay. Bati siya kagutom, tanang pagbati, tungod kay, nasa human soul.
2: Nasa gitawag o human soul.
0: So, no.
2: So ang tao nasa gitawag og spirit, sa gitawag og body, ug nasa gitawag og soul.
0: Soul.
2: Nya sa common nga pagsabot mga igsuon, kumuntag body. Ang body is earth's consciousness. Ang soul is self consciousness. Ug ang spirit is God's consciousness. Ana. So mayon tag soul or kalag emotion pagbati. Si Kristo mga igsuon, mahilak siya. Sa diha nga namatay ang iyahang suod niya amigo.
0: Si Lazaro.
2: Si Lazaro, mahilak siya. Matthew chapter 26 verse 38, Pastor.
0: Matthew chapter 6 verse 38, okay 20, mga igsuon?
2: 26, Pastor. Matthew 26,
0: 38. 26, okay. Verses. Saan ang nabasin verse?
2: 38,
0: okay. Ingon sa din niya, magsoon at tuning basahon, 38. Og siya mingon kanila, ang akong kasing-kasing natugub sa kasubo, nga ikamatay. Pabilin ka mo din he, og pagtukaw uban ka nako. Okay.
2: So, matod pa niya din ha?
0: Hindi siya pagbati, hindi kasubo, no?
2: Kuan, si kaning gibati siya, og
0: kaguol.
2: Kuan, Pastor, kaguol. Nga katong hapit na siya dakpon. 26.
0: So, usaran ni sa ato ang mga rason, no?
2: Oh.
0: Kay kasagaran magudingon ani ang uban, nga si Kristo tao lang. Hmm. Gilimitahan nila ang pagkamao ni Kristo.
2: Hmm.
0: Okay. So, what o na to ng huna-hunaa karon tungod kay atong giila nga si Kristo, bisan siya Dios sa sinugdanan, nagpakatao siya, aron mahimugso diya sa taguangkan sa sabakan ni Maria, aron maila kinsa siya nga puno di ay sa himaya, matod pa sa mga bersikulo. So mauna nga kita karon o kamo karon o ka atong mga kahigalaan makaisunan nga dili kayo sila kampanti sa pag-ila mahitungod kang Kristo nga tao ra gyud, matod pa nila ato sa mga ilhon siya nga siya Dios. Mao ato nang mabasa diha sa Titus chapter 2 verse 13.
2: Oh.
0: Is it ha? Looking unto looking ang sa tanan?
2: Ka, memorize na, Pastor.
0: Ingon diyan na sa kuhan, nga magapaabot sa tungbulahan nga paglaom sa Cebuano, nga magapaabot sa tungbulahan nga paglaom ang pagpadayag ni Hesukristo nga atong dakong Diyos.
2: Atong dakong Diyos.
0: Dako gid siya nga Diyos. Dili kay ingon nga gamay nga Diyos. Di po siya maingon na ito nga dakong tao. Kung dili, dakong Diyos. Matod pa sa mga nga bersikulo. Apostol Pablo, nagmatuod gid niya na. Oh.
2: Murag matawag raman nag joke nang mo yung
0: pero namagun sila yung rason ba saon yung nani ha matod pa niya si Kristo dakong matod pa niya dakong Diyos og manduluwas si Kristo manduluwas ra ang lain nga dakong Diyos diya mao kuno ang amahan mo na ilahang reasoning nila ba o pangatarungan nila nga mo yung sila nga si Kristo manduluwas ra dili Diyos kay ang dakong Diyos din ha ang amahan.
2: Okay.
0: Pero inyo na niya sabto na tog mayo. Kining Tito kapitulo 2 bersikulo 13. Naay duha ka posisyon nga gigi kapitan ni Kristo. Unang posisyon nga gigi kapitan siya manluluwas. Og di na to na ikalimod nga siya magnagluwas sa kalibutan. Siya man nagluwas sa tanang katawo sa kalibutan pinaagi sa iyang kamatayon sa krus Kalbaryo. Niya naghimo na niya. Onya manluluwas siya. Ikaduha, atong masabtan nga si Kristo dakong Dios sumala sa mao nga bersikulo. Ingon man siya, dakong Dios og manluluwas. Ang pulong nga og or sa English na and, that is a connecting word, no siya? Connecting word na siya sumala sa sentence. Okay? So pag ingon ako, moingon ko karon. Si Brother Jed, guwapo. O bungoton. Okay. Panalita mo yung ko. Okay. si Brother Jed guapo ug bungoton both ba day pasabot nga naay og duha na ka Jed dili usa ra ka Jed guapo lang siya unya bungoton. Og bungoton okay mapo na si Kristo masabta na to nga si Kristo dakong Dios og manluluwas duha ka posisyon dako siyang Dios manluluwas pa gid siya
2: okay. So Dios gid siya
0: pastor. Dios gid siya dakong Dios
2: Dios gid siya Pero nahimo siyang manluluwas pinaagi sa iyahang pagkahimong tao.
0: Tao. Oh, okay.
2: Diha siya na ilhan nga manluluwas tungod sa iyahang nature as man.
0: Oh.
2: Kay kung wala pa siya nahimong tao mga igsuon magpabilin siya nga Dios. Dili man siya mahimong manluluwas. Kay ngano man ang bayad sa sala
0: kamatayon.
2: May Dios ba nga mamatay? Wala. That's why kinahanglan niya nga mahimong tao aron pinaagi sa iyang dagway sa taong diha sa tao mamatay siya ug makahimo siya sa paghatag nato og kaluwasan kay tao naman siya pero wala nagpasabot niya nailisa na ang iyahang pagkadios Dios lang siya gihapon kay may Dios ba nga makaluwas og may tao ba nga makahatag og kaluwasan sa sala wala
0: so na boy mga pagsabot sa uban nga si Kristo usa lang ka mighty God.
2: Okay. Gamay ra gani.
0: Gamay ra. O niya, napoy giila nila nga Almighty God. Buti pasabot nga kung nag-ila ka nga si Kristo, Mighty God, o niya, napoy Almighty God, mahimo nang duha na ang God. Mighty o Almighty. Pero, pag ingon sa mga versikulo, usa lamang ka Diyos, ato nang mabasa diya sa Deuteronomy chapter 6, no? Oh, ato nang mabasa. Nga usa lang ka Diyos. So, di na pwede nga itong dugangan na og Almighty og Mighty. No? Pag ingon nga ka ng Mighty God og Almighty God, di siyempre na sila. Kaya nga naman, ingon diya sa Juan 10:30, I and my Father are one. Usara yun.
2: Usara sila og power. God.
0: God.
2: God.
0: Pero, anak mga God, kung masabta na ito kining pulong God, unsa man ning God, God is power. Pareba na og presidente. Okay. Presidente. Magisigot tag presidente. Okay. Ang presidente din ato na makita. O dili na makita ng word president. Pero mulantaw kag presidente mo, ato kang Marcos, makikita na kang Marcos.
2: May person man.
0: O, may person man. So, God, Dios is power na siya. Gahom na.
2: Ang iyang power is president.
0: O, president.
2: Gamhanan siya kay president.
0: Pero ang iyang personality, tuwa dito sa naglingkod gyud nga presidente. Okay? Ingon na, ang atong pagsabot di ha? So, ang Diyos di makita. Pero, makita na ito pinaagi sa atong pagkakita diha kang kikinong sa Kristo. Kaya nagpakatao man siya. Ano ang atong pagsabot, mga kaisunan ko sa Ginoo? So, wala na ito ng mga panguna-una ang aming untag, si Kristo tao lang. Yes, nito, matanera. Pero, og diha rataman ang atong pagilan ni Kristo, atong gitamay ipanamastamasa na to si Kristo mga kaisunan nga naman tungod kay si Kristo dakong Diyos o manluluwas.
2: Manluluwas. So Christ has human soul. Si Kristo nagposes siya o ganang gitawag o human soul. Mabati siya sa diha nga hapit na siya
0: dakpon
2: matod pa niya dinhi sa Matthew chapter 26 verse 38 ang akong kasing-kasing na tugob sa kasubo nga ikamatay pabilin kamo dinhi og pagtukaw kamo uban kanako sumubati yun nibati yun si Kristo and then ikaupat Christ manifest human limitations so may limitasyon si Kristo unsa may mga limitasyon ni Kristo gigutom siya Matthew chapter 4 verse 2 Gikapoy siya, John chapter 4 verse 6. Giuhaw siya, John chapter 19 verse 28. Og gibati siya katulogon, Matthew chapter 8 verse 24. So, ang ato arang gustong ipaabot sa matag usa kanato, dili unta ta makiglalis. Untag si Kristo tao gid si Kristo. Iglalis, muntana nga, umunay giingon sa Biblia, na si Kristo tao.
0: Na magani na sa kulusas sa gingon dito 1:15 dili malalis. Kulusas na mabasa na to mga kaisunan ko sa Ginoo. Na kulusas, okay. unang Timoteo siguro na 1:15.
2: Bilang ko ka kuan na.
0: Unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Okay, diara diha atong basahon. Ug dili malalis nga dako gayod ang misteryo sa pagka-Dios noon. Siya nadayag diha sa lawas, kinsa man si Kristo ni. Okay. Namatud-an nga matarong diha sa espiritu, nakita sa mga anghel, gisangyaw taliwala sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. Ya, nganong makiglalis makaani? Nga dili naman gani malalis. Ang bersikulo siya, dili malalis. So makiglalis ka. So kuhay nakasmaong bersikulo. Kaya nga naman ayaw lalisa kay dili nan malalis. Unsa may dili malalis diri?
2: Ang Dios.
0: Ang Dios na dayag sa lawas. Namatud-an nga matarong diya sa espiritu. Nakita sa mga anghel. Gisangyaw taliwala sa kanasuran. O, ano na itong gisangyaw? Karon, matud pa niya, gituuhan din sa kalibutan. Dayon, gibayaw ngadto sa maya. Kinsa man na?
2: Si Kristo.
0: Si Kristo na siya. Mga kaigsuna.
2: Dagan mo kayong muingon niya, si Kristo prophet,
0: no.
2: Si Kristo propeta ra, si Kristo unsa ra. Yes, kung adto ta sa mga offices ni Kristo, tinuon si Kristo prophet.
0: Sa iyang buluhaton.
2: Pari mangani si Kristo. Manluluwa si Kristo, hari si Kristo. So kung adto ta sa iyahang mga offices, si Kristo daghan.
0: Daghan siya gi kuptan ng mga buluhaton.
2: Pero kung magisgot na ta sa pagka-Dios, si Kristo Dios, si Kristo pod tao. That's why iniingon siya, I am the way, the truth and the light. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kanako. Kay nga naman, siya man mao mediator between God and man. Siya mo mediator, siya mo tigpataliwala. Kay nga naman, Dios siya, tao pod siya. Kung kaniadto may prophet ug may priest, karon may usa na lang katigpataliwala.
0: Kinsa si Kristo.
2: Si Kristo. Okay. Kung ganahan kang makaila sa Dios, kung ganahan kang mo-confess sa imong sala, ayaw adto didto. Dool ni Kristo. Kay si Kristo mo'y nagpakamatay alang sa imong mga sala.
0: So sa mga kaigsoonan na to nga nagapaminaw, nagsunod din nga programa through Facebook and through radio station, maigsoon mo kini ang atong pagpamahayag may tungkol sa triantropic of Christ, the nature of Christ.
2: Niya pa'y divine nature restored.
0: Divine nature, okay, sige. Ugaling atong oras, murag, kuha na, no? Murag, kuha na, atong 15 minutos, atong ibilin sa atong reflection sa atong, kuha na. Okay, basig sa sunod na ito, pasunod nga panahon.
2: Sige, pastor.
0: Okay. So, mga igsoon, matuta sa atong reflection sa atong pagtulon-anin ng kabuntagon, atong explain, mga igsoon.

0: Mga Ikson, sa pagkamayo sa Ginoo, sumala pa sa mga mensahe sa awit. Nga din ay magtuod ko na ito, nabisan pa sa atong pagkamakasala, ang Diyos na ikugma ka na ito. O sa mga butang, nga nga si Kristo may anis kalibutan, mao nga, siya namatay sa cross, gilansang sa cross, ang iyang dugo, mao ang naghatag ka na ito kapasailuan sa itong mga sala. So nakanindot ni ini mga igsoon tungod kay ang dugo ni Kristo doon ay gahom sa pagpasaylo. Ang balang kasulatan, nag-asulti ko na ito, Ephesians chapter 1 verse 7, nag-ingon, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins. Ang sala na ito mga igsoon, dili ka bayrag salapi. Kung ikaw dato, siguro bayran lang nimo yung sala, pinagi sa minilyon. Pero igsoon ang balang kasulatan, dili kabugtian og salapi ni Bulawan ang atong sala aron mapasaylo. Only ang dugo ni Kristo tungod kay siya may landong sa mga butang ang malabot. Ato nang makita diya sa Hebrews chapter 10, the shadow of good things to come. Kaniadto ang mga tao, mga igsoonan, ang Hudiyo o ang Israel, sa diya makasala sila, magpatay sila o usa ka mananap. Then ilahang ila kining sunugon ang aso muotbo o katong sa aso mo'y simple katong aso mo'y pagpamatuod nga nakahimo ka sa paghimo o paagi sa pagpasaylo sa sala katong pagpatay o mananap. Unya ang dugo isablik nga to sa mga laran. Pero katong mga buhata maigsoon mao kato ang landong sa mga butang amalabot nga mao si Kristo, siya mao'y katapusang halad. Siya mao ang halad nga iyang kinabuhi, mahimong ihalad niya sa cross ug ang dugo mao ang makapasaylo sa atong mga sala. Mao na man kagsunan ko sa Ginoo nining takna. Gusto sa Dios nga masayra nato kini nga pinaagi sa iyahang pulong. Okay. Atong hatagan og dako nga pagtagad matod pa din ha sa Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 1 ni sa busa kinahanglan gayod nga tagdon pagayod nato pagayo ang mga butang nga atong nadungog kay basin unya og ipanganod kita gikan ini. Ingon sa bersikulo 2, kay kun lig-on ang pulong nga gipahayag sa mga anghel og nahiagom sa angay nga balos ang tanang paglapas o pagsupak. Unsaon man ato sa pagpakaikyas kundili kita manumbaling sa maong dako kaayong kaluwasan. Mga igsoon ko sa Ginoo, si Kristo may inis kalibutan aron pagluwas kanimo. Aron pagluwas ka nato. Kundili nato hatagan o pagtagad kini nga panahon. This is the time that we trust Christ as our personal Savior because He is God. He is our Savior. Mga igsoon ko sa Ginoo, kung dili nimo hatagan o pagtagad ang imong kaugalingon, just reconcile yourself because ang walang kasulatan nagsulti gayod nga kita nahimulag tungod sa sala. Apan salamat sa Ginoo kay tungod sa atong pagkamakasala siya nahigugma ka nato. Nagingon siya matod pa sa Romans chapter 5 verse 8, but God commanded His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nagpakamatay siya alang kanimo. Imong iyang gibayran ang imong sala pinagi sa kamatayan sa krus Kalbaryo. Ug miingon gyud siya, Roma kapitulo 6 bersikulo 23. Matod pa niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Igsoon, isito lang ang kinabuhi. Karon, dili pa ulay ang tanan. Tingali, ang atong mga kinabuhi karon walay kasiguruhan. Pero kung mangutana ka, kumusta man ka pastor ang imong kinabuhi? Ako mga igsoon, ako ipamatuon nga akong kinabuhi, doon na kasiguruhan. Nga naman, I receive Christ as my personal Savior. Ako nang gidawa si Kristo. Ako siyang gisaligan. Kumusta ang imong kinabuhi? Kung wala pa kasiguruhan, mahimong masiguro nimo karon ining buntaga. And that is grace for you. Ang balang kasulatan nagasultikit ka nato. There is no now condemnation to them who are in Christ Jesus. Wala na'y pagkahinukman sa silot katong naa kang Kristo Jesus. So nang imong kinabuhi na sandig diha kang Kristo Jesus, maigsuon, wala na'y pagkahinukman ka nimo. Apan kung wala masandig ang imong kinabuhi, wala nimo dawata, wala nimo saligi si Kristo Jesus, igsuon ang imong kinabuhi, napakay panahon karon, napakay higayon. Saligi si Kristo Jesus. Ingon nga imong Ginoo, Kristo ang manluluwas. Balang kasulatan na gasulti, si Kristo mingon nagpamatod God, I am the way, the truth, and the life, and no one come to the Father but by me. Igsuon nini kabuntagon, ayaw palabi ang panahon. Ayaw na usiki ang panahon, alang kanimo. Wata kay balo sa atong kinabuhi, anos atang mamatay, wata kay balo kung anos si Kristo mubalik usab muanhi din is kalibutan. Mga igsuon, karong taknaa, that is grace for you. Grasya alang kanimo. Tuuhi siya, dawata siya, ug saligi ang iambol sa Cross Calvary. Magampo ko alang kanimo. Magampo ako alang kanimo, alang sa imong kasiguruhan. O kini nga pag-ampo, himo nga pag-ampo diha sa imong gilingkuran karon, o kun diha man sa imong nahimutangan karon. Pag-ampo diha sa hilom, o himo kini maigsoon, sunda kini nga pag-ampo. Magampo ako alang kanimo sa pagdawat kang Kristo Jesus. Tingon imong Ginoo malalos. Salamat Ginoo sa mensahe sa grasya ning kabuntagon. Salamat Ginoo sa imong gibuhat sa Cross Calvary. Ikaw nagpasaylo sa akong sala. Karon tuuhan ko ikaw. Dawaton ko ikaw. Saligan ko ikaw nga ang imong buhat sa Cross Calvary. Mao kini ang naghatag kanako kagawasan gikan sa kapos sa salat. Himo ako nga tao sumala sa imuhang tuyo. Panalangin ang akong kinabuhi, mangalagad ko karon Ginoo. Akong i-dedicate ang akong kinabuhi para kanino. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat sa imong kamatayan sa cross. Salamat sa imong dugo. Kanang tanan nga imong gibuhat para kanako Ginoo. Mao kanay naghimo kanakong anak. Anak nimo nga manununod sa mga butang nga imong giandam diha sa mga langit nung dapi. Karon, salamat kay ning tanan. Ako kining gitugyan nga pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus, akong ginuog personal manluwas. Amen. Okay, amen. Maigsoon ko kining pag-ampo, imong gihimo diha sa imong gilingkuran o kahit sa imong himutangan. Igsoon, nadawat nimo si Kristo Jesus nga imong manluwas. Nadawat nimo ang kinabuhing dayon. Nadawat nimo. Nahimo kang anak sa Dios. Alagara siya sa imong kinabuhi. Simbaha siya, pasalamati siya. Ug nini ang imong kinabuhi makapahimuot sa Ginoo. So karong kabuntaga mga igsoon ko sa Ginoo, salamat sa mensahe sa pulong sa kamatuoran. Hinaot pa atong basahon ang atong mga viewers na to, no? Mga igsoon. Okay, Brother Jed, ikaw mo'y magbasa. Nagsuko dito ni kuano ni no, umurag na si Ma'am Mary Hope na nagka-view. Okay. Okay, tapos si Babaw. Tapos si Babaw.
1: No, may lang.
0: Okay, sige, sige. Mary okay. Kalyao. Okay.
1: Igsoon, Mary Kalyao. Good AM, Pastor. Happy Sunday, everyone.
0: Okay.
1: Then si Ma'am Jonedy de los Niños Quirante. Good morning, everyone. From mga pastor, simba kami diri sa Balagtas Church. Okay, may buntag diya, ma'am. And then si Ante Jodilin Taghap. Good morning ninyo, pastor. Glory to God. Okay, may buntag, Ante. Then si Iksoon Michael Arnas. Good morning, everyone. And then si Iksoon... Si Pastor Jinir Mindusi. Blessed morning you both, Pastor. Dugang panalangin o kahigayunan na usab, Pastor, sa pag-enjoy sa pagpaminaw sa pulong sa Dios sa hustong pagbahin-bahin sa kamatuoran. God bless you both, Pastor. Padayon lang gid mo sa pagwali, Pastor, sa maayong balita sa grasya sa Dios. And God bless you more and more and the listeners kayo. Salamat kayo, Pastor. Then si Son Will John Mulato. Best morning, mga Pastor.
0: Okay, salamat.
1: Pastor Joel Palata, good morning sa inyong nga duwa. Pastor, watching from TCM Grace Gospel Church of Christ at Borok 5, Barangay Tanawanon, Sleaf, City of Kabankalan. Blessed Sunday to everyone. Okay, okay. Mayong buntag diya, Pastor.
0: Okay, Sir Joel, may buntag. May aga.
1: And then
0: Ruli
1: diya pa, Pastor. Igsoon, Bibi Jane Alo, good morning, Pastor, watching from Bayongbong Grace Gospel Church of Christ. Pastor Milky Chotor Bolonggaita, good morning ninyo duha, Pastor. May buntag. Igsoon, Dante Pasuit, morning, Pastor, God bless Sunday.
0: Another
1: si Brother John Nabagtik, mayong buntag diha, bro. Good morning, Pastor, happy Sunday, watching from Bagtik, Manhuyon, Grace Gospel Church of Christ. So on Jonathan Digit, good morning po sa inyong dalawa, Pastor. Thank you sa inyong mga mensahe, watching from Grace Gospel Church of Christ, General Trias, Cavite.
0: Okay, thank you,
1: okay,
0: so much.
1: Magandang umaga.
0: Okay.
1: Igsoon Roli B. Pakulanang Senior.
0: Pastor
1: Roli B. Pakulanang Senior. Hi, good morning everyone, especially diha ninyo, Pastor. Salamat sa sini nga programa nga nagapadayon. Praise the Lord. Shout out na lang sa tanan ninyo nga viewer sa gihapon, watching from Bulwang Grace Gospel Church of Christ, Biao, Binalbagan. Buntag. Ikson Rita Villacorta, good morning, Pastor, happy Sunday, God bless po. Ikson Marites Anton Cahis, good morning, happy Sunday. Okay, Santo, watching from Japan.
0: Okay, Japan. Layo, okay. Layo, no?
1: Layo. Sunday, Pastor. Pastor Kuroy Brick, good morning, mga Pastor. Salamat sa mga pulong, God bless. Okay. Iksoon V. Bordago Pakulanang,
0: okay,
1: good morning, Pastor, God bless. Auntie Giging Gonzales, good morning ninyong duha, Pastor. Happy blessed Sunday. Shout out nila Ate Ophel, Day Jilpi, Day Agapi, og Kuya Jimwell, og nila Sad Mami Libet Family Villacorta. Mayong buntag ninyong tanan. Igsoon Binil Akma Lido Lohiko.
0: Okay, sa Bohol na siya.
1: Okay, Bohol. Watching from Bohol.
0: Bohol.
1: Si Pastor Joe Elentorio.
0: Okay.
1: Philippians chapter 2 verse 6-7. Dios nagkatawang tao, walay tao nga pantay sa Dios Ama kundi ang bugtong anak lamang.
0: Okay. Salamat kayo, Jo.
1: Igsoon Binil Akma Lido Logico, your labor is not in vain in the Lord.
0: Salamat kayo, ma'am.
1: Okay. Igsoon Andres Abrasado, maayong buntag, Pastor, watching from Bulacan.
0: Okay.
1: Igsoon Milin Baker Gallego, good morning. Si Igsoon Dayday Ilvinia Azuelo, watching, Pastor, happy Sunday to all. Igsoon Rohil Joel Rojas, happy Sunday everyone, watching from Pagadian City.
0: Pastor Joel, may buntag.
1: Pastor Joel, to God be all the glory. God bless you, pastors. Igsoon Marilyn Silvano, good morning, watching from Davao City.
0: Salamat sa itong mga viewers karon, ubay-ubay, o palihog share sa inyohang mga kaigalaan sa ito ang broadcast ni Ning Buntaga, aron sila usab makaambit sa kamatuuran nga itong ipadayag. So, salamat kayo, Ning Buntaga. Hinaut nga ang Ginoo mag-ubay, magpanalangin ka na ito, bisan pa sa itong mga pagsimba, Ning Buntaga. O I hope nga tanan nga mga pastor all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, even sa itong mga kaigalaan abroad, kalipay na to ang Ginoo tungod kay siya padayon nga nagagamit ka na to. Salamat sa tanan nga mga supporter sa to ang broadcast, okay, nga nagpadayon ang ilahang kalipay sa pag tunol sa masulpayanong bahin aron nga magpadayon kining atong broadcast. Okay, another pagyo na pagyo na no. Binel, Akma,
1: Lido.
0: Asawa na ni Pastor Alfred Luhiko. Okay, diha sa Bohol. Praying for you. Salamat kayo, Ma'am Binel, diha sa Bohol. God bless you. Sa ngalan sa ato ang station manager, Mr. Ayan Lahato, sir, may buntag o sa tanan usap ng itong mga viewers. Bye-bye those who are in Facebook. Bye-bye. And sa tanan ng mga kaigsoon na ito nga nag-tune in sa itong radio station Star Radio 98.3. Kami mag-aingon hangtod sa sunod ng panahon. May buntag na itong tanan o happy Sunday. Sunday.
2: Oras sa grasya, tulumanon nga muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.